0: Diamond FM, shining supreme.
1: Bon, me ni ba ti ba ki pe Olorun dodo mi. Iwo ni o da mi ni ide. Ninu iponju, seju re fun mi ki o si gba adura mi. E ka ro gbogbo eyan ara le oruko mi ni Alpha Musa Adebolapola. Budupe lo Olorun po mu ajisile laye loni. Ohun ti a nso loni wa nu Psalm 4 ori kini oni gbohun mi ni gba ti ma ki pe. Mo gba adura fun enikan bi o ti lo loni Oluwa yo gbohun re. Oluwa yo se idajo fun awon to dide ti e. Oluwa yo fun eni ibuku. Oluwa yo fun layo. Oluwa yo gbe oga. Oni ogo e ma fara won. Ogo me ma fara won. E ni si oko mo, e oni si taya, e oni si toko. Gbogbo alabagbe awo Olorun a wa lara yin. E o jade po Oluwayo. E pada po Oluwayo. Olorun yo si gbohun yin gbogbo adura te ba gba loni. E o le si adura. O de ti ri be o. Ogo ni fọlọrun loke orun. Jesu Christi Oluwa wa.

0: to kai to kan
1: ti o ma tu pere pere awon aba won
0: to fi mo idoti to sodo sinu okan eda eniyan
1: di gi okan
0: ohun gbogbo teda ba je tabi gbero bere lati nu okan
1: be ni igbe aye to de safihan aworan ohun teda je ninu
0: di gi okan
1: eto pataki ti o mu idagbasoke ohun aye pada ire ba igbe aye temi wa ninu eyi ti igbe aye tara na yo si ma fi eso iwa bi olorun to nti igbe aye to se weku pelu ofin olorun han
0: di gi okan
1: ile iwosan temi lori afefe
0: nibi ti olorun yo ti ma se iwosan kan gbogbo
1: di gi okan
0: e pade olarin waju oye wole dukia olorun lori eto yi
1: ni gbogbo ojo isimi sunday
0: laarin ago mejo si mesan owuro
1: di gi okan
0: nile ise radio to ta won yo yi na ni o
1: diamond 88.7 fm ilorin
0: di gi okan
1: eto tin tu aye ni se sawotan iwa patapata
0: e ma tetile ko

0: mi.
1: Yes sir.
0: A se si jade leni.
1: Amen.
0: Yes. Ina gbe jade.
1: Amen.
0: Ina gbe jade.
1: Amen.
0: Ina gbe jade.
1: Amen.
0: On te gbe ni emi eti.
1: Bene sir.
0: Gbogbo nto da wole.
1: Kabesi o.
0: Eti ma nba ni. Gbogbo nto nse.
1: Ao.
0: A se ti ni.
1: Ayeraye o.
0: On to mo re nse.
1: Bene sir.
0: O ko ile ti.
1: Ah.
0: A se ti ni.
1: Kabesi o.
0: Eti jade la yo mo.
1: Amen. Yes.
0: On te gbe ni eti.
1: Adaluwa yo.
0: O jade bayi bayi.
1: Amen.
0: O jade bayi bayi.
1: Amen. Yes, sir. Yes, sir.
0: Oh, my God.
1: Yes, sir.
0: You know, Suto, why?
1: Oh,
0: I got so can we? You
1: are Lisa.
0: Oh, so much money.
1: Yes, a lot of
0: Swassin.
1: Losso, Tomatawa,
0: so Tobay.
1: Yes, a lot of
0: Suka, why?
1: Yes, a lot of
0: Osu.
1: Yes, a lot of
0: Swassin.
1: Swassella.
0: Goodness,
1: I done away.
0: At your suit.
1: Yes,
0: sir. A young fifa lati ran omo la keji lowo
1: bale sa
0: o su ti won le ran omo la keji lowo
1: kabesi olorun
0: o tumo si
1: ya sa
0: o su ase nla
1: ao
0: ki na pe ni ase nla
1: kabesi o
0: oga
1: baba mi o
0: se bi pe eyan daju ayo
1: ya sa
0: eyan daju ayeye
1: ao
0: ye kan ayo
1: e wa jojo
0: le yan si ase nla fun
1: kabesi olorun be
0: am I talking to somebody
1: ba ni o
0: sugbon iwo
1: o ya sa
0: mo je oloju ayo
1: adani wa yo
0: je oloju ayeye ojo wo lo ti daju ayo re afojo birthday
1: kabesi o
0: birthday
1: ao
0: birthday
1: ojo bi ni kan e
0: oga
1: kabesi o
0: iye ko mo nbe so
1: rara o rara

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo sunday ojo kokanla osu elekewa odun 2026 happy sunday this is the second sunday of the month I celebrate everybody mo ki eyan omo olohun mo lanu pe happy sunday an happy second sunday of the month ni toto oye ka jo oye ka yo gege ba se wi lana ipade toni ipade to yato gedegede ni atana lati so pe fi ebun ranse lana 10 gege ba omo israel se se loni 11 oni ile mebun yin wa mu wa si church bo ba le danu fe nikan na mo ti e oni bo ba le se talika kan lore wa se lore gege bi nta ka lana ma tun ran yin leti pada be ba gbagbe be ba ranti bo ka to se nkan kan sa pastor dekunle epafras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gbagi titun ni ilu ibadan emi mo lanu ki yin to logun mummy e wa fese tepepe daddy e wa fese tepepe ikan ninu awon ojo omo ni gbagbe loni papa julo loni to tun je ojo sunday ojo kokan lai e ma bo ni bi pepe ja lo dupe e ja lo yin mo du

uni oni yo di oju asi ati oju ayo ati ojo ti olukuluku o fi pin onje ranse si eni keji re ati ebun fun awon talika nkan meta ti mo fi ose loni nu and wa bere nkan kan to ba fe to nipon to fe ri o to di woyi tente odun ti nbo ti jesu ba fa bible seyin iwo to wa lori aisan yen ti en so fun o ti en ti fun letter pe wa ku o se so oluwa to ba le je ri tente odun ti nbo ma gbe gba ope bere nkan kan to ba ti wa se tan anointing oil ti mo fun yin wa wa fi so o fi sami sori re hey eni kan ni come again o se oh binu mi ba se do to ba le gboran ti wo gangan si ase fun enikan ki sa se fe nikan ma tun so to ni ka se enikan ni a in wa le dana kin to mo bonu service service alakoko ago meje service elekeje ago mesan o si le dan yen awon mo olohun lati omo odun meta lati ti wo ogbon odun awon won ni first service emi gan mo so nti ma se now leyin gba na ni isin elekeje o bere lati ago mesan iyan mo lo titi ago mo mekan mo kan labo si mejila and bo ba le si ase awon mo israeli se be ni on the 10 and on the 11 ati ko si latana to ba tele trend iwasu yi ore keke ko ni benu e mo si so pe ko se nkan ti a se wu e na lawe egbe ni fe tun wi ti olohun ko wi because on ti olohun so pe fe dewo fun o ti ni osu kewa awe osu kewa bo se so yen yo ja si ayo ati ariya inu didun lo nje be bi n ba ti gbo nkan gba pe mo gbo ni o wa ni ko kunle to ba se nkan meteta yen o wa ni oluwa bo ba fa bible re seyin ko to di tente odun ti nbo mo fe ri nkan bayi e ti sun mo mo mo

0: efori yen le o ti gonju dide wa se bai baba setu emi na eleda mi bala nu mi dide oba fun yin ni 800,000 ti mo ti se bi 100 you man go program mi ni
1: ah mo man go dada igba ti mo wa lewe laga tori mo kan wa lewere ni tori won ni bo ni mo wa mo ni apete ni mo wa ibadan pe eko ni mo tin kiri bread o wa ni pe eko lawon si wa pe sugar kin send account number ni si awon
0: ere ni awada ni le ba ri 800 se mo ri ni
1: mi mo ri o mi ti e riri rara
0: ta lo so ipo lore ti tan ara won kan ta wa ma se lori facebook re bo ba wu o ma tele bo ba wu o ma tele mama yi ki le be ta bayi
1: akube ni mo fe ta
0: akube
1: be
0: oye mo wo yin wa owo yin mo fe

0: su oluwa wa ni week yi o ni mu amubo ni week yi o ni mu amubo ni week yi o ni mu amubo ni week yi o ni mu amubo ni week yi o ni mu amubo yo da fu o serere yo da fu o serere yo da fu o serere wa jade lo wa mure bu asegun ko yi pada in the name of Jesus Christ.
1: Let's go up there. Praise God. My name is Sajudeen Ario. During 3 days of Kubwa Papa's trial, I didn't have one naira to come to the crusade. So the last day of the crusade, so somebody called me from Asaba that I have to come to Asaba. The man has called me for the past 5 years. So I went. So he said I should come to Asaba tomorrow. I will send you 50,000 naira for your transport money. Okay, now I give my wife transport money to come to the last Papa's grand.
2: So okay, to come and stand on your behalf.
1: Yes. So I said, so my wife said, don't forget this. Ororo, don't forget this Ororo. Rub it everywhere once you reach Asaba. When I reach Asaba, I rub it. The man say, okay, take 3 million naira, go and start it all. Say yes, sir.
0: Vanissimi.
3: Amen.
0: Vanissimi.
3: Amen.
0: Ijiti wọ́n sí
3: ọ. Last time I sent to you.
0: Ó padà síbi tó ti wá.
3: I send that.
0: Gbogbo owó tó lò ní serere.
3: That's why you not prosper.
0: Ibikíbi tó ti wá.
3: Where they come from?
0: Tí wọ́n gbẹ̀dà.
3: They inspire.
0: Mo ní ìmọ̀lára.
3: I am inspired.
0: Pé ò ní Sunday.
3: That today Sunday.
0: Ẹnikẹ́ni nínú yín.
3: Not anyone among
0: you. Kò ní gbé àìní wọ̀ọ̀la.
3: Shall not enter with lack.
0: Nítorí pé ohun Olúwa ń sàrà.
3: Word of Lord thunders.
0: Ohun Olúwa ń mi agbègbè.
3: Word of Lord
0: shakes
3: you with grace.
0: Word of Lord has
3: given grace. Niwájú
0: láwọn òkè yọ bí dà lónìí ọjọ́ ìsinmi oní ìsinmi gbogbo ẹni tó ń bẹ rojọ́ gbogbo ẹni tó ń bẹ jà olúwa kọlù wọn olúwa kọlù wọn gbèsè tí wọn lò jẹ tó ń fi ògo rẹ san àkánṣu ẹ àkánṣu gbọ́ ìwà àyànmọ́
3: yìí
0: ibi gíga ó yà kọjá síbẹ̀ ẹnìkan bèrè wọ́n ìtẹ́ fẹ́ kí n wà ní
3: church
0: láàrẹ̀.
3: Torí pé aṣọ àyàn mẹ́ẹ̀ mọ́ ìsìn ni. Bó
0: bá jẹ́ Èkó ló wà.
3: Ẹ̀pẹ́
0: ló wà.
3: Tọ́kìn.
0: Gbogbo bí tó yí Ìkòròdú ká. Odóngúyán.
3: Lọ
0: bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ ìbàfọ̀. Gbogbo bí tó rí kó wà. Ẹ mú dàn sí Ìkòròdú
3: báyìí.
0: Màyánà Màróbíà. Ẹ̀dẹ́fẹ́ gẹ́gẹ́dẹ́ jì rábalẹ̀ kájábàrú àgádá mẹ́rẹ̀ jìyà. Ago mẹjọ láàárọ̀ iná kan gbé mi nínú wọn rán mi sí gbogbo yín bàbá yẹnẹ má gàdá ìwọ ló ló fẹ gbé wọn níṣẹ lónìí o rán mi mo gbọ oní ẹni lọjọ wọn olúwa gbogbo àwọn tó rán mi sí agbára tó fẹ sọ wọn mọlẹ
3: jọ
0: lànà dà ẹyin tẹ wà káàkiri ó wà ní gbogbo agége lọ sí gbogbo sango ọta. Lọ gbogbo abúlé ẹgbà.
3: Dẹ́ka abúlé ẹgbà.
0: Ìyànà pàjà.
3: Ìyànà pàjà.
0: Ẹ máa lọ sí lọ́lọ́ bọ̀sọ̀.
3: Ẹ tó lọ́lọ́ bọ̀sọ̀.
0: Sọ́rí ọ̀nà méjèèjì
3: ẹ̀rọ yìí. Those two places
0: are. Ó máa kún ní àkúyà.
3: With the field of our place.
0: Èrèdí ni pé.
3: Reason is that.
0: Bí Ọlọ́run bá rán mi jáde báyìí.
3: God send me out.
0: Ó fẹ́ ṣiṣẹ́ agbára.
3: Ó
0: fẹ́ ṣe ìtúsílẹ̀. Ó fẹ́ gbé àwọn èèyàn dìde. Ìwọ lásì rán mi sí. Gbogbo agbára tó dẹ̀ lónìí dìde. Agbiná dà. Gbogbo èyí tẹ́ wà ń jẹ́bú òde. Òkìkí ti kàn.
3: Jẹ́
0: gbogbo ibi pé aago mẹ́ta lónìí ni wòlíì Samuel
3: Adébáyọ̀
0: Dùnbọ̀. Àìsà onílò ní jẹ́ bàlà kókó dà
3: sí
0: rí àbálẹ̀ gẹ̀dẹ̀ ẹyẹyẹ bẹ́lúà ẹ̀nẹ́ gẹ̀gẹ̀dúà lẹ́gẹ̀dúà jì rẹ̀bẹ́ bàdúà dàdà àdàgàdàbàdúà. Gbogbo èyí tí wọ́n ti sọ pé ẹlẹ́jú bẹ́ẹ̀ ṣe wà ọ̀sán gangan lónìí láago mẹ́ta tí n bá ti ń kó lẹ́kọ̀ọ́ ó dì ìjẹ̀bú òde gbogbo ìlú ló máa mi ọwọ́ olúwa yóò gba ayé kan bàbá mi wípé Samueli o mo ràn ẹ̀ sí wọn ẹ̀yìn lọ́gọ́ ó ràn mi sí ọ ni
3: o.
0: O ni Samuel. Lọ gbà wọn o. Wọ́n ti dè wọn o. Wọ́n yàn wọn jẹ. Wọ́n gbà nǹkan lọ́wọ́ wọn. Lójú orun. Wọ́n gbà nǹkan lọ́wọ́ wọn. Lójú àlá. O ni wòlí mi. Mo fẹ́ faṣọ ẹ̀gàn ya.
3: I want to take government of approach.
0: Àgọ́ mẹ́jọ láàárọ̀
3: yìí. ATM this morning.
0: Tètè kúrò nílé.
3: Leave home early.
0: Àwọn èèyàn ti wá sùn síbẹ̀ látàná.
3: Ibi mi slept there overnight.
0: Èmi gan tí mo tàbújá
3: bọ̀. I also come from Abuja.
0: Wọ́n jẹ ṣáájú ẹ̀ débẹ̀.
3: Don't let me get them
0: from. Àbálẹ̀ gẹ̀dúà.
3: Thank you Jesus.
0: Ẹnẹmẹ náà wà wọ̀lẹ̀. Tó o bá jẹ́ ọkùnrin tó lógo.
3: If a man
0: and
3: a woman.
0: Obìnrin.
3: Or a woman.
0: O gbọ́dọ̀ pàd ti won ya wole egbe titi gangan ni o ya kiri bi won to ba se drop e bayi o to de bi ka so lori yen o ti ri ogoro awon eyan e to po lati talking e bole
3: ni
0: ka so lori authority le de yen egbe express yen lawa o po lati jede ka kiri ka kiri a pade nbe won ran mi si oni
3: o
0: olodun yo pa mi gbu adua re
3: e
0: te ti wa je bo de wa yari e ja pade nbe le gbogbo yi member saga
3: all you members of saga
0: go me je la ro ti ago me wa bo
3: by 10:30
0: fe ba tu se pari a tu jo se je bo de ni nitori pe ojo mete ta yi restoration ni o ogo ni o aluyo ni o yo si sele si o in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of
4: Ola sokan mi ra fi mo wa lati ilu parafa o so pe mo je landlord mi ni owo owo ile
2: okay
4: owo ile osu mefa
2: pere
4: pere be ni o wa ni pe mo wa ni pe o ko si ni so pe owo si po lo pe ma fun lowo mo lo bi se njo yen yawo mi pe mi pe landlord ti tu panu ile
2: todo yin nikan
4: o tu ile pe nbo ni mo fe sun wo olorun ba mo ni fe se mo a pe onibo la fe sun mo a pe enikan ti mo ba se pe ko jo ko fun mi ni 3 months kin le ko eru mi si odo e pe ma fi wa wole o wa ni ko si problem pe ki wa kero mi so de mo sha ko eru mo ko lo sibe Wednesday mo ma san 1000 naira si account orijo
2: mi o le se
4: ojo mi o le se mi o le se ki ma san 1000 naira
2: be
4: mi o te mi o fi se rara mo wa mo kan wa pe mi ati ja tipe tipe o wa pe mi ko n fe gbe se mo kan ojo mi kan lo sibe ile yen wa ni pelu mo fe gba lati isale doke lati foundation doke a di foundation doke ke mo ani pe o ni suru fun mi pe mi o mo bi mo se le ki yo ki lo o lo nko at abroad lo de ti wa o ni pe ki mo sa lo yi ko sa mo sa pe je bayi ni ma gba oju ese o de send won yen si mi loju ese papapa mo ni won olorun ba won se le se mo se dele ni pe yawo mi o si sele o je ka lo site mo se lo site mura block oju ese mo si mo gbele deleted
2: no ile todo yi
4: ile todo nbe ni o surprise yawo mo so pe se mo lo yawo ni mo ni mi o yawo mo ni ijo mi o ni mi o le se ki mo san o si account number pe mo de mo lo si alaro mo gbadura pe olorun authority olorun authority to ba le ko ile fun mi mi o ni gbagbe laye laye ko to 3 months mo tun rufe mo kan mo plaster mo finance o yo ayawo mi gan lenu pe ola ale yi mi ati agbimo alale yi pe ko wa mi o ni mi o ri daddy yen ri mo gbodo foju kan le
2: daddy re
4: mo ri mi o ri mo ri ori ori fun awon si ma so fun ni mi ori mo ri landlord mi yan o ni mo ko lo mo ni ko wa pe mo ti ko le wa mo tun pete pe ko wa ko le wa
2: e ti ko lo le bayi
4: mo ti ko lo si be mo
2: osu meta
4: olorun ba ngbo o ya mi lorun
2: ta lo fe ko le osu meta
4: mi o ni mo
2: eyan le ko le osu kan o e gba kokoro o eleyi le o
4: mi o ri se ati gba yen bayi owo da lowo mi ri omi o
2: o ti lo ororo
4: mi o ise ise yin daddy mi o ire ri
2: ise olorun ni o
4: awon so pe mo ko lo si mo almost surprise won ni parafa pe mo ko le mo ni mi o
2: mo ru epin
4: won be sa en ti ba so pe ma ko le gan ni odun meta si meta mo ni pe lai lai mi o mo
2: yara mi le lengbe
4: ise ni bi ti mo gbe tete le
2: rent
4: ti mo rent abi room and parlor self ni
2: self contained
4: benza
2: e wa rowo lesan
4: mi o ri san
2: landlord wa lo yo pa
4: o yo pa nu o yo pa awon awon to mo gan won bi awon si wule wa la eyin kan ti lo gan baba yo mo eniyan won pe eniyan ni operator ni parafa
2: ah mo mo tun da ko loko kale ma pe ki se pe
4: se mo pe mo sere parafa ni to pe parafa won tu panu li won tu le mi lori adura ti mo sun gba si office mo fe ko mo de mo ko ki odun to bo ma ko office daddy o so of me
2: o ti ko re

0: Alafia lewa.
1: Alafia nisa.
0: Alafia Kristi koni fi isile.
1: Amin Jesu.
2: Gbogbo eniyan se emi le pray fun isile sami. Eh ni pada di alakisa.
1: Amin. Amin. Amin Jesu.
2: Ewo bi eyin omo.
1: Yes sir.
2: Ni ojo kan ko to di pe mi na lo moto.
1: Yes sir.
2: Ko to di pe ori sanu mi.
1: Yes sir.
2: Emi na njo kan mo pray for enikan ni o.
1: Yes sir.
2: Mo wa fe gbe okada. Emi lo le mi ni e.
1: Yes sir.
2: Bi mo se nawo so lokada ba. Emi atolokada ye tin takuro so.
1: Yes sir.
2: Nipa iye ti o gbe mi. Eni ti mo wa pray fun.
1: Yes sir.
2: Lo ba so le seju si mi o. Toro ni o nbo leyin temi ni.
1: Yes sir.
2: Wa so ye seju gbe daddy. Daddy, any woman law, also I'm Benusi, Becca, and you call a kind of Emma Law Daddy. Emma, I call Bay, Moni Baba, Emma Losa. Only se pe ati jo soro pe 60 naira ni mo gbe yin e wole mo ni ami o lo mo se baba ba ni ti o wa si mo ko si kankan e ma lo baba ba lo mo wa bere emi omo ologbon ti won fi ogbon bi
1: ti
2: mo bere lo ma yen kilo de to ni ki ma yi mo gbe mi olokada ti mo le lo yen anu e ti se mi kilo te ni ko ma gbe mi o ni daddy be se wo yen ofia to ni nilu iko kere o ni ile repete o ni ola o ni owo o ni oro iyawo meta aye ye igba ye o jiji idamu ba o tali akoko o ta ofia keje o ta

0: ye ma se mi omo olorun le mi se na wo esoke wa to ba le sami wo le pakadara re da mi ha mi ha mi le ta desu esu e jo mo ni de nikan so gbo to ni ko ni ra mo lowo ha mi ha mi ha mi le ko to desu no wo esoke ba so pe ni oruko je esu mi o mo bi to tin gbo mi koda mi o da e mo sugbon tokan ran mi ni pe kin pase kan le tu ele ki lo nje ogun ipada saida anywhere to ba wa iba ja america iba ja every part of the world o ba wa nu church bi ko ba wo mi ibi kibi to ba ti gbo voice mi oro mi di no di agbaro di ase oro mi ki se temi ti olorun ni oro mi o de ni pada wa ba mi o gbodo se nkan to luwa ni ko se tori oro mi dabi no dabi olu irin o fa pata tututu bi wa pa ni ase ogun ti mo mu ke to fun ni toro je ofun to mu ki asiwaju dero eyin ogun ti mu kan ni to ri je tele ko da lai ri je ogun yen jade lara re mi ha mi ha mi ngoru ko so just mo di ogun yen jade lara ha mi ha mi agbara kan wa agbara ti mo mu ki ero waju pada wa dero eyin wa ni ki lo se yin a ni gbogbo kan ti daru ni sa wa ni e jeun loni ni a ni ko so nje mo ni e wo so ni a ni mo ra so wo mo iru ogun iko ni ja e loruko jesu mi Lord, Jesus, in the name of Jesus.
1: Oh, Lord.
0: Ewo ina jone fuwe Jesu Oluwa wa Amen Oya ba mi soro ina mo pe iwe mi wo lo fun lara Yes to ba ti gboro na ma teri ba ni ina ko jere Oya tani iwe lo lati bo le ti wa Yes iwe mi wo lo gbe nu e to ba mi soro lowo lati bo Oya so nwe fun mi Yes iwo ni kini ki lo pe
1: mo wa je
0: o wa se kini In the name of Jesus Christ. Amen.

ojúmọ ayọ ojúmọ rẹ ló tún mọ wa lónìí ta fikira wa pe mọ kaaro ẹku ojúmọ kaabo sóni ọjọ kini ninu ọsẹ titun mọ la tun wọ lónìí lagbara ọlọrun ko ma sara si oro ire iku ti se balẹ toro gbogbo akarita je si ọsẹ yi ire ire lala ni ko ma mu wa femi ati yin o ibi be igborere la gbo eya gba mi ko ma wo gbo lo a tun gbe de o a tu pa le iroyin a won iroyin agbo so gbanu agbo si fila si gele agbo re ri agbo ko agbo gbara dele apo la mi loju gbogbo e gbogbo e ni mo ko wa fun yin lonii e je fun yin die lara won kokoro yin toni Are Tinubu yo se ifilole iko ti o pologbo ibo fe gbe oselu APC to ba dojo kanila osu kewodun ta wa yi Awon moye legbe oselu PDP bi Adebutu Pantami oruko won ko mo si ninu agbejade to gbeyin tajo ene ki fi lede o fa won to fe dupo gomina Lori orodun 2027 Makinde se leri fowo gbaya o oni sa kan olodun merin mo lo se to n ba dije to si wole dupo are gabi o se pe o n pe Tinubu neja lori oro owo epo

ati ore molebi re kan le ka tere idaraya se ni awon agbabolu ori yanrin ti le Ghana re o won fi eyin ti le Nigeria ta mo si igu won mo fi lele o ninu idije abala penalty ti won gba o ni kaduna iwon ye ti opo lopo royin ni mo ko wa fun yin loni ti mo fi ki wa le kan si pe mo ku oju me ku ajode ajilo didi bi o olorun ti rewaju ogun ni opo ibi ti loruko temi e je ngbera pa lati nu weroyin punch lodo mi nbi gebi a rebo latinobo bo ba di ojo kerin la ninu osu kewo ta wa yi won ni yo se fi lole iko ti opologo ibo iyen fun ipo are tegbe oselu all progressive congress apc saju etoribo are to nbo lodun 2027 gabi won se ni gomina teleri nipele samfara abdulaziz yare ni ati gomina hope nsodima ti ipele imo to fi ma dr better edu atawon loye kankan janka mi legbe oselu awon ni won yoko ipa pataki ni bi eto ipolongo ibo won o won ni ifilole na ni o gbera so ni gbangan banquet to wa ninu ile igbe are nilu abuja o apile kan to fi lede latodo sunday punch yen e dari apapo fun iko ipolongo egbe oselu apc ohun fun ipo are won yare o ma lo so lojo oro leyin to se pade kan ta o pelu are nile igbe are ni ojo eti friday nibiti o ti ko to ti ro die fa won oniroyin ile o lori igbarade ta won se saju ki eto iponogo ibo ohun eyi to nbo lona ko to gbera so punch na lugbe mo si wa ninu we royin punch sibe o nibe te ajo lominira to te toribo ni lewa inec ni o won ti se agbe jade to gbeyin ninu oruko awon moye ti won yo kopa dupo gomina o ninu eto dibo ti gomina ti o wa ni ojo kefa osu kejodun tin bo o gebi won se ni awon moye kan legbe selu pdp iyan people democratic party loruko won ko ba oruko un jade o bi omoye won ni pele ogun ati ti pele gombe gebi punch bo se jabo royin won ni oruko na ti won gbe jade ni akowe fun ajo inec yen rose ori aran antony lo ma buwo lo ti won si te jade soju opo itako inec o ni anojo aba meta nibi to ti se to ti safihan pe awon moye meta la lo wa ni pele ogun 16 lo moye to wa ni pele gombe sugbon ti o si okankan to jato egbe oselu pdp nbe o leyi to mu ki won yo oruko ladi adebutu ti pele ogun ati isa ali pantami ti pele gombe ti oruko won ko ba oruko un jade punch na lu gberoyin Moti wa ninu weroyin Vanguard fun Toronto ni nibite omoye to ndije dupo are labe asia egbe oselu Ally People Movement APM iyen ogbeni Seyi Makinde to ti selere fowo kale fi kanuna ka soke to pe Olorun gbo o odun merin pere onisa kan mo ni to won lo tan ba dibo fo o to ndi are lodun 2027 o selere pe won mu ayi para de ba ijoba to si sode ijoba onisokan nibete o to ti pe are Bola Tinubu ninja o oni ko se ate jade ilana ti won fin ta epo betiro to wo re fi ga be gebi Vanguard se gberoyin o Makinde saraye pe ile Nigeria o ma ni won nilo lati ni ominira ati itura ku ninu oro aje yi to le kokoko bi eyin afogun oni ati pe won ni eto o lati mo elogan kini elogan ni won ta epo bo gan lo se je ti won fi pe iye bayi ni ke mo ta epo o first question joba Tinubu ni o ti ja kule lori awon ileri to se gboogi eyi to so bi ipese na mana mana ati wiwa ona mi yato foro epo eto to gbele Vanguard na lu gberoyin mo si wa ninu iwe royin Vanguard ohun sibe o nebete ogbeni Rotimi Ameche tin se oludije dupo gbakeja re pelu omoye legbe selu African Democratic Congress ADC to ti benua telu are Bola Tinubu lori bo se yo ikopa ori epo oni eleyin ko ipalara ba won mo Nigeria ninu iwe ninu iroyin ti Vanguard gbejade Ameche tin se minister teleri titun se gomina teleri ni ipinle Rivers ngba kan ma lo soro lanojo aba meta ninu ipade nu gbangan kan ti won se ni ilu Calabar Vanguard na lu gbe sita eje ngbera pa baye mo ti wa ninu iworoyin Daily Post lodo mi o nebete ebu ifopo ti dango teni o ta ti se alekun ye ti won ta ipo disu ni o leyin ojo die ti won ma kede pa won mu adeku deba won ni ebu ifopo dango ti ohun ni won se alekun ti won mu alekun deba iye ti won ta

0: ẹjẹ lọ sí NBC News ninu royin to jade nibe lo roto ni o olohun ko ma ko waya ko ma saanu ni o agbegba kan re o oyin ba pa meje ninu molebi re o o sise ku pa ore molebi re kan won ni arakunrin kan eyi to je agbebon eni odun marun leni ogoji 45 years ni o o se ku pa awon molebi re meje ototo o koda ore molebi re kan to na wa nile iyen nile igbe won ni Pennsylvania ni o ma se ku pa o na o saju ko to di pe o na gbe mi lorun ara re fun ra re o gebi awon alase se soro lanojo aba meta money won ni awon ti sele sele si ohun lo mo waye ninu ilu ere o ni elei tatire awon ma kekeke odo langba meje kan o ta won na wa ninu ba isele na lo o to fi mo obirin kan to loyun osu mejo sinu o ko lohun ko mo sanu yara royin NBC ni mo ti gbe jade lo ro tuni mo ti wa bayi ninu iwe royin complete sport e ka ire daraya gan mo balẹ si gangan ni o nibeti iko agbaba lori yanrin super sam eagle ni ile nigeria o ti won ti ri iya he o nibi idije penalty nibi ti idije on ti para si Paris penalty o lami ayo merin si marun o gebi ile Ghana bi won se feyin ayan won lele o nibi ti won ni won ti kokko gba omi ayo merin merin oko kan won o saju ki won to fun won ni anfani afikun asiko se o lori papa nibi ti won ti salaye oro pe abala akoko idije on ti won gba lo je eyi to wa fun abala iperegede fun ti idije iperegede fun if idije ife aye ti ile adulawo o fa won tun gba ball lori yanrin ti odun ta wa yi o to waye nilu kaduna lana ojo aba meta ti won pe ni bsa FCON o won ni Isa Amsa Manga ti iko won ni o mo pe tu meje to de pa nigbo fun iko agbabalu le Nigeria o gebi o se mi awon ami awon ahan awon to mi won tititi o to fi mo iside goal to je o to fi mi awon gan fun iko San Eagle ti le Nigeria o to je idije ti iko awon tun gba ball lori yanrin o won ni ko to ni pe ile ti Ghana awon na wa ja fita fita lori idije abala ti penalty ti won fi wa fi eyin ayan ti le Nigeria yen Super San Eagles tan fi fi lele lemi ayo merin si marun o complete sport na lu gberoyin ohun bi o se mo ninu iroyin ta pe ni atupale to ni re Adeyemi Adewale lo lotu royin to kojo lede gẹsi o olarewaju ogun ni yopa ebiti lotu loka lede abinibi si eti igboyin eja jo ma tatakwise mi tori pe presos afolabi ona o ti ruroyin lori de o fe ka sin leti lede fiti fiti de gẹsi ni o oruroyin lori se lorun wo ni lagun yobo ninu esi ko lohun ba mi so layo atalafia o e wo titi igba ta tun ma lanfani lori ofe ati pade fun atupale royin eja ma gbe ka ere e ka ta pe ni ipolowo oja ki ma gba be lo fun toni lagbara olohun ose yi yo fo Femi ati yin o ire loju owo ri ojure la fi webo lagbara olohun gbogbo ona larire gbamu lose yi o ire be ni o je ti wa ibi be ko ni je temi ati yin titi gba ta pade ohun won ofin sinu banu je o on si ni bayi ninu banu je ire o ire
1: Jẹ́ òun gbẹ̀ngbẹ́ fún ìmọ̀ ìgbàgbọ́ àti ìsìn. Sharifat Institute of Professional and Islamic Legal Studies (SIPAIS) ni ìdáhùn rẹ̀. Ààyè ìgbaniwọlé ti ṣí sílẹ̀ fún sáà ọdún 2026-2027. Àǹfààní wà láti kẹ́kọ̀ọ́ gboyè National Diploma ní Banking and Finance, Business Administration and Management, Library and Information Science, Computer Science, Common and Islamic Law, Law tó fi mọ́ Science Laboratory Technology. Àǹfààní ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ wà fún àwọn ogójì akẹ́kọ̀ọ́ tó bá kọ́kọ́ forúkọ sílẹ̀. Ẹ kàn sí wa ní number 45 Pauna Street, Olonsogo area. Lọrin ipinlẹ Kwara eslepe 0911-746-4972 tàbí 0706-082-9259 esle lo email info@sharifatoins.edu.ng tàbí website www.sharifatoins.edu.ng Sharifat Institute of Professional and Islamic Legal Studies (SIPAIS) fún ìpèsè àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó dángájá ìmúdúró ìdájọ́ òdodo àti kíkọ́ àwùjọ.
2: Àkókò òjò látún bọ́ sí yìí omi ti ń gòkè sí ewu lè wà nítòsí ẹ̀yin èèyàn wa nípínlẹ̀ Kwara ẹ dáàbò bo ẹ̀mí yín ẹ má dúró lọ́wọ́ ìbẹ̀rùbojo ìmọ̀ràn rè o fáwọn tó ń gbé ní agbègbè tí odò nípínlẹ̀ Kwara láti ṣọ́ra gidigidi kí wọ́n sì lọ sí ibi tó bá ní ààbò bó bá ti pọn dandan ààbò rẹ bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ rẹ ẹ jẹ́ ká dáàbò bo àwọn ọmọ wa àti ọjọ́ iwájú wa lọ́wọ́ ẹ̀kúnwó omi ẹ jẹ́ kí ojúsàgbàrá yín kó mọ́ ẹ yẹra fún kíkọ́ ilé sí ojú ọ̀nà omi ẹ kó lọ sáà aye to ba ga to mi o le debe e sora o e wa ni abo to peye ikede yi lo je atileyin ijoba ipinle Kwara nipase ile ise fun awon ojuse pataki ti ipinle Kwara

0: ẹ dórí igi wa wa
1: ba ame michael abiodun lari waju ma ho
0: lo gba be leka kowo pe kowo le wa ba mi apostle oyedepo
1: aku isimi oni sa o
0: kere kere
1: osu ke wa osu october na tun lo ba ti kowe e ba ti wa bere osu ilayo atalafia nipa anu olohun ayo atalafia na la o fi pari e
0: this is the golden voice of your boy olare waju oye wole duki olohun yin na ri ti oje fi sufu la lafe nikan kan o
1: si dada mo ba yi o
0: dingi okan la pitu yi gege beyin na ti mo ni mo la wa nlo lori eto taro to ni gan eje en tun ma fi asiko yi ki ma fi mo riri gbogbo eyin ti olorun nlo lati ma fun rere eto yi se ti gbo o ma araye gbogbo eyin te n fun rere re se ti awon eyan pe iwo na ma gbo a ma ya mi lenu koda awon eyan a ma gbe radio tira ti won ma record each episode of this program ti won tun send dia sa awon eyan won ti won wa loke okun e se o e ku ife olorun lara wa o awa na wa ko olorun ni o ki momo ogbon wo ni mo ni oye wo ni mo ni olorun na ni amu kan soso ti gbogbo wa mu ninu e olorun mo be o ninu titobi re ninu olanla re tun bo tesi waju tun bo ma lo eto yi sowo waju lati ma tun aye wa se o eyi to ba fe ka wi mojo tenu wa jade ohun to ba fe ka ma so na ni ko ma fi si alenu laaro to ni mo fe ka sumo di apoti radio yin gbagbagba tori ohun ti a fe yiri wo laarin iseju perete woni woni oju ojo ta ni lori eto taaro to ni o mo beyin lo ko lohun bo ti kan omode be lo kan awon agbagba won ni afogbon ologbon sogbon to to se bi owo eyin agbanle o won ni ki je ka peru eyan be ni were be mi ti man so lori eto yi pe mo rira re gege bi eni to ti gbonju bi eni to ti motan bi eni to ti rile aye tan ibi o wa na lori ma o laaro yi e wa ja kese sona ka te pepe eto lonira bajigan ati ni regede fin e fa pere te o e ba nke sawon omo yin ti won be ni tosi eyin radio yin soke ko ma ko la la la la la e je ki ara ile atara oko ki won ma wi pe dingi okan odoro ogbode kankan kan laaro toni ni ikanni alalubarika ta ajo wa yi diamond 88.7 fm ile ilorin mo n bo

bo pada o boya yin sese ndara po mo wa lori eto yi tabi ese se nse apoti radio yin eri nkan de ba o dingi okan la peto yin ibi mo boro de lekan awon agba bo won ni bi aba roko ti si ibe na la fa bo si okay mo ni pupo ninu wa lo je wipe ohun ta ma avoid ninu aye ni si finish iwo na fe ni bi to seku si o fe ka ri ori otan o da be ama asise kan be to gbodo se awon kan ti se ru e lana inu iyonu ohun la si gbolo ko ma le bi won si lo ni ngba ti eni to ni nkan ti lo tan awon moto afoloke mo fe ko ri eto taaro to ni gege bi siniye ati wipe gege bi agba oje olorin ti wi chief commander Ebenezer Obi fabi bi baba tin fon rere re ninu awo orin yi pe ko lohun o fona ha mo fe ko ri eto taaro to ni gege bi siniya ti wipe olorun toka re si nkankan to fe ko fi yesi ma gbe ti pepepe o ma ko pa ko so eto to n gbona aro yi o awon kan ti se ru asise ilana ko pe won ohun to ye ko do la idile won ataya atawon omo kuro ninu ise atosi ti won tin ku mu pafo ninu e loni ko seyin pe iyawo ato awon omo go mo wipe baba awon ni nkankan sibi kankan mo fe seku sibi kan mo fe seku sibi kan ariwo tokunrin mi papapa nu ti dukia re fi diteni eleni obinrin mi nbe to ja pe ohun na avoid the see finish de bi pe atoko atawon omo te dori awon molebi re gan ko si kankan ninu won to mo wi pe o ti e ni dukia sibi kan abo ti e ni owo sibi kan elomi a ma gbegbe aye re bi wi pe igba odun loni ino go happen erin e pa mi se wo lo le mi ara are ni ile aye ta jo ngbe yi so o ti gbagbe wi pe eniyan bi itan ni ewe ko ni bo ba tutu mi ni jojo laaro o le dowo oro le ko rojo idire o ta se nsira wa ngbere pako bomi ogbon mu bo ba je ru ife iwa be lo nbe lowo re o tete ma tu ero re pa o gbiyanju ninu awon omo re nikan ninu won to le ma si oju re sawon bi to ni nkan si agba lo nda yi mami wa ti e ma ro wi pe bo ba ti e da pawo lola fun o bayi olohun ni je ani kuku ojiji la se edumare la gbara olohun sugbon ti ajo ma ro o ani bo ba da pa o fun olola bayi nje awon omo re mo bi to fara sun ko si be kedere oni nkan kan ta awon omo re le fi continue aye won sugbon o kuku so fun won bayi ko si kankan ninu awon omo re to mo wi pe ninu asuwon owo bayi ni banki bayi ninu asuwon owo bayi ni banki bayi ninu asuwon owo bayi ni banki bayi eye bayi lo ni nbe mo ni gbogbo won tore lomi a mo fun mi lesi pe bo ba ti je ki mo lebi re mo wi pe ibi to ku si re won le ma fi ku li oki ero okan elomi nu sugbon tun wa ro pada ni da keji bo ba kẹru sọkọ lojiji to ba lo nko ti
ti o se ni keni to mo awon ibi to ni nkan si yo pada di teni eleni gbeyin na ni o tumo si pe laala re ninu aye ilakaka re lati je ka awon omo re o je eyan lati mu ka awon omo re ki won kan gbegbe aye re o ti pada ja sasan niyan ni je jo olorun ran wa lowo lati seto pe ni alala fi sun so wa ri laaro otuni wa ninu awon omo re to mo wi pe la kaye re munadoko oju re sale daada olorun bunlebu oloye iwa agba nbe lara re o si ninu gboro si iwo gege bi baba tabi ya ma gbiyanju ko mo siju omo be sawon bi to ba fara sun ko si bo ba ti e tu asiri gbogbo e lekan gban sugbon awon eyi to ba je kan rin kan je to mo wi pe bo ba ku lojiji sawon omo re o ba si mo pe o ni nkan atawon nkan kan sawon bi kan o kan fi ya je won lasan ni

0: bẹlẹ da ba kadara wi pe iwa ati yawo re e gbora yin ye se le sera yin losusu owo ko si un to buru nbe je ki yawo re ma awon bi to ba ni properties si mo ba je pe ejo operate the same account ni bi wo ba si ti ni separate account n bi kan je o mo fa amọ ye awon nkan be be dukia to lo janran to ti di teni eleni ibi elomi sa ti n se sunkun sunkun kiri won ofe kan mo won ofe kan ri mi mo ja yo ri mi mo ja yo ri mi ori ele elomi kule lori eni ti o mo wahala to se iya to je ko to sa toro ko bo ko to dowo mo lowo ko to di po ra dukia to ra yen ori pe elomi ti gba le ebe amoye ile to ti di telomi ngba to je wipe ile ti n lo bi odun mewa ogun odun ko si si eni kankan ninu awon molebi eni to ni gan ngba won okuku mo pe eyan won to ku ni jelo oni dukia sibi kan elomi nbe to je pe o ti e ti ba ile de lintel iyawo mo awon omo mo ko si kankan ninu molebi e to mo patapata o ne kan na ni awo mo sinu mo sikun lo fi se lai rotele ikude o lo dukia re ti di teni eleni o seri baba n gbadua awon oye kan gbudo ye wa daada o koda so roro ta jo sira wa leti inu laaro to nile lori bo ba je gbese sibi kan ni akosile awon gbese to je awon to je ni gbese ko sibi kan ni diary fun to mo wi pe bolojo ba ti e de bo lojiji ibi awon mo re ba tin tu eru re lokoke ejeji won kan diary yen won mo pe baba awon je lamo yin lowo lamo yin je baba awon lowo amo yo biti biti owo elomi to ti radanu so we elomi ikini o la kole ikeji ko seni kankan ninu awon molebi re to mo pe o ya enikan lowo to to be de si jo pin adehun wi pe yo da pada fun ni baba ati baba yi won ni ko mo fara re pamo die o sugbon mo fara re pamo de bi potu pada fi ya je iran re gbeyin bo ba si wo eyi t'olorun ni mo bo so laaro to ni ko mo ni nkin ki lo mo what does he know awon kan na so be lana bi won tin le furu koko pe awon gbon ta awon mo tanu ti duki awon to gun won fi di teni eleni ori eni won na ra wole un erin e pa mi esi o mo n bo so nti o ran lowo ri daju pe ninu awon omo re eyi to ba study dada tori wipe o ni wagba olorun fun loye o fun logbon te pe to ba fi asiri pamọ si lowo ko ni lai lai so sita je ki ru fi omo be je ko mo bi to ba ku si o ibi onile si je o mo awon akosile to ba mo po se pataki o se koko to ni lati mo je o mo agba lo nda yi o hey bolon ba saanu re debi wipe o fun oni yawo ti e to ye pe iseju de iseju ire ire ire re lo nwa ko si un to buru nbe bo ba je ki yawo re mo awon bi to ba ni nkan si tori oni ko tori ola ni o sori eto taaro to ni n oro kuro ha o ṣugbọn ma gbagbe owe awon agba to ni afogbon ologbon sogbon kii je aperu won ni were o awon mi nbe lajuli ọrun bayi to je pe bo ba ni anfani ati yi owo ago pada ki won se atunse ohun ta n mẹnu le laaro to ni o seese ki won ro wa le aye ki won wa se atunse re ṣùgbọ́n wọn ò láǹfààní ẹ̀ mọ́ ma be oloko lohun o sore yi to n gbo laaro todi bo ba ti gbo eto itan joko iwo na ronu le lori ko wa wo wi pe ko fa ko mo okun tin be ninu eto taaro toni ko fa yo be la kaye le ki wo na wa wo pe se ogbon ti en be ninu ti olare waju omo yi wole so igan bo ba ti ri lara re na ni ki wo na o se won ni pe soju opo le o lootu awon kan be awon idile kan be to je pe ton ba ri otan ah kolon demi re si ni
1: awon mato
0: o ri pe won o generalize si e tori gbo wa laye gan iwo gan mo kuraku te jo nbara yin fa sugbon ibe nko ni mo nlo ibi ti mo nlo re mo ba bere lowo yin mommy kan ba bere lowo yin daddy pe tori ta le se nse gbogbo wahala te nse e de tori omo e ni tori e fe ki iyawo je aromodo mo yin mommy wa daddy wa boda auntie awon odo kan gbo eto ilowo lowo o mo se o so mo pe where the where iwo na ti bere si ni ra awon dukia die die o ti nile o ti ra ile sawon ibi kokan o lo bi meji bi meta koda awon obi to bi ogun o mo o ti e niru property be ori re mo je ki nkan o se o elomi ani e ore mi mo ore mi mo pe mo ni awon ore mi mo gbogbo bi ti mo nile si ore re ni kan so nkan kan fun mi lose to koja oni beyan ba so pe ore mi ni ore mi ni
1: aja me lo la ololaye
0: oni temi ba gba pe ore mi ni o ti wo ba ri mi gege bi ore re nko inu le yen wa eni ti wo npe lore re o se o mo boya ore re ni ni tooto abi ota to fi sore ani baba ti nro lo sowo waju eja ma ro pada seyin laaro yi isiniyele to taaro toni e ri pe ki se onipa kaleke a mu leso leso ni elomi operate account bi marun lenu mararun meji pere ni molebi e mo ati yawo atawon omo meta to ku obiti biti owo si wa nbe ko se ni omo ha ori re mo je ki nko si o oni ore re ma bi esi to nfun mi nu oda anise ni ti wo nwo keke bi ore re o si ore re ni ni toto bi nkan ba se olola se yo ran mo lebi re lowo se yo so fa won family re pe oni nkan si bi oni nkan bye bye si bi oni nkan bye bye si bi opolopo idile lo njiya lasiko ta waye opolopo awon omo ni won ti domo olomo to si je pe baba to bi won lomo se mo tan yin bo ba je wi pe awon omo re ni oye wi pe baba awon ni awon dukia bo wo sawon bi kan iya ti nje rufi awon omo be lode oni oni je won sugbon eni o se wahala to se lahala yi o farapa mo ju bo ti ye lo ibi mo nlo nu won ni o mo farapa mo o sugbon mo farapa mo ju bo ti ye lo ki la kaka re laye ko mo ba ja sasan ki on to lago fun iko mo ba di teni.

elomi o ni a ewo tun ni olari waju omo ye wole nso laaro koda to ba ni lawyer e ma binu o eyin te je agbejoro to ba ni agbejoro ti o nbo mojuto awon dukia re je kikan ninu awon omo re o loye npa e

0: mi nu eyi na le je orin tire eyi ni yo je orin tire ojo ti o ba ri imole ore mi to ngbo mi yesu o ni imole aye o ni imole to mole ninu okunkun ti okun ko si bori re o ni imole to sonu ninu adamu ati efa ti won fi bi iran eniyan sinu okunkun imole yi lo wa lati orun to si mole si ipa eniyan gbogbo ore mi o ni lo imole na aye re o ni lo imole lati gbigba ife ko gbe o ni lo imole ti okunkun ko ba le pora na aye re o ni lo imole ti won ba ma gbe igba aye to lodi mo o ni lo imole ka aye re ki o ba le jagere ki o ba le gbigba aye to se san o ni lo imole ki aye re ba le ni itumo so ti gba jesu ni oluwa tolugbala esin o le gba o esin o le gbe ni keni jesu ni olugbala ko si oruko miran ti a feyan ni abe orun yi ta fi le gbe eniyan la bi ko se oruko jesu kristi jesu ni ona otito ati iye ko si eni to le wa si odo baba bi ko se nipa re mo fe ki o mo wi pe jesu yi ni o ni aworan olorun alaye eni to wa lati orun wa o wi pe ko ku si eni to ri olorun ri afe en to ti o ko aya olorun wa afe en to wa lati o ko aya re ti se jesu kristi yo ti pe to ti wa gba jesu ni oluwa ati olugbala yo pe to ti wa fa yi ku ase okun re paya fun jesu lati le okunkun jade lati ya aye re pada yo ti pe to ti wa fa igba jesu lati so di omo olorun won lo ni agbara isodomo o ni ko lo ni agbara ati so ni di omo olorun ko si enikeni bene ko si esin miran to le fun ni eyi igba to wa laye to wa laye ko ye ko segbe sinu okunkun ko ye ko gbigba aye re inu okunkun ki o si pare rin ajure sinu okunkun biremu biremu nibi ti ekun ati ipayin keke gbogbo wa Jesu ti wa si aye yi ohun ni na ti a bi lai si ibalopo okunrin ati obirin ibi re yato ohun ni to gbigba yi ti ko ni ese ti ko ni abawon ninu gbogbo an to farahan lori ile aye yi ki o ba le je ebo to peye fun ese ohun lo so idiyele ti olorun n bere fun imukuru ese lori igi agbelebo iku re o te olorun lorun fun ohun toluwa n bere fun imukuru ese Jesu ti ku o ti ku ge bi odo akuntan olorun to ko ese ara aye lo ajinde re o fi mule wipe ohun to ni ohun je ohun na ni ohun je ohun ni ajinde ati iye enikeni to ba gba gbo ohun lo fun ni agbara lati di omo olorun o tun ni anfani alailegbe ni wakati lati di omo olorun o tun ni anfani alailegbe lati gba jesu sinu aye re gege bi oluwa tolugbala ko na ko si re koja lati ni iku sinu iye ko na di ominira kuro ni ijoba ohun wa si ijoba imole olorun ko na di omo olorun ko na ni imole imole ti o to aye re ti o ma sakoso aye re ti o ko bi ati nsoro bi ati nje bi ati mu bi ati nwo imole ti o ma se atona re lori ipinu ti e ko se imole ti o gba o lowo awon asise ti e ko bo ninu re Jesu o ni imole yi o wa nibe ni wakati o ti gba Jesu ni oluwa tolugbala anfani alailegbe loniye lati gba Jesu sinu aye o fe ki o tere okan re ba pe Jesu mo se okan mi paya wole wole wonu okan le okunkun jade imole yi mole se okan mi le okunkun jade imole yi Jesu imole yi mo gba o ni oluwa tolugbala le okunkun jade je ki imole ko mole se okan mi bi e jere we me wẹ́ẹ̀rí ọkùnrin mọ́kùnrin dalẹ̀ bí ẹ̀ṣẹ̀ pa ẹ̀ṣẹ̀ mi rẹ̀ pa orúkọ mi rẹ̀ kúrò ní ìwé ikú kọ orúkọ mi sínú ìwé ìyẹ́ Jésù Kristì wọnú ọkàn mi wá sọ mí di tirẹ̀ láì àti láì láì ògo ni forúkọ olúwa Jésù olúwa wa àmì máa ṣe àmì bí mo ti ń gbàdúrà fún ọ ní orúkọ Jésù Kristì ní orúkọ Jésù Kristì ọlọ́run tó ń jẹ́ ìmọ́lẹ̀ mo gbà á ládùá iye ọkàn tó ń pinnu láti fi àyè gba ìmọ́lẹ̀ iye ọkàn tó ń wá sí ìmọ́lẹ̀ iye ọkàn tó ń yan Jésù ní olúwa tolúgbàlà ìmọ́lẹ̀ kó mọ́lẹ̀ sí ọkàn yín mo bá agbára òkùnkùn jẹ́ mo bá ipá òkùnkùn jẹ́ mo bá ìṣàkóso òkùnkùn jẹ́ lórí ayé yín lórúkọ Jésù ìṣàkóso òkùnkùn kó dópin lórúkọ Jésù kẹ́ di òmìnira ní orúkọ Jésù kẹ́ di òmìnira ìdòkùn kó já agbára ìsọdọmọ kó wọnú ayé yín lọ ìmọ́lẹ̀ kó wọnú ọkàn yín kí alẹ́ òkùnkùn jáde ìmọ́lẹ̀ kó wọnú ọkàn yín kí alẹ́ òkùnkùn jáde ìṣẹ̀dá ọ̀run kó lu akó fi fún yín kẹ́ di ọmọ ọlọ́run ìkórira fún ẹ̀ṣẹ̀ kó wọnú ọkàn yín lọ lórúkọ Jésù ẹ máa tẹ̀síwájú ní orúkọ Jésù Kristì ò ní parí ìrìn àjò ẹ sínú òkun bírímù bírímù Jesu yo je imole re Jesu yo se amona re Jesu yo se atona re mo gbadura fun gbogbo okan to wa nokun re ifara won lorun imole ibapade iru eti Saul ni ti aye re ye pada ko je ipenyin o logbon jo ibi e ti sun lale yi ke ri ifara won lorun Jesu ti se imole ko fara han yin ke jade kuro nokun ke gba isipo pada kuro fun ijoba okun wa si ijoba imole olorun ogun ni fun okoluwa Jesu oluwa wa amen
1: agbagbo pe oro igbalaye ti mu igbalaba yin oro igbalaye ni o teyin wa lati ise iranse Mission to Save Ministry International fun ibere amara abi adura e pe wa sori ero ibanisoro 0704948172 le kan si 0704948172 Ẹ darapọ̀ pẹ̀lú wa ní àkókò kan náà ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lórí ìkànnì.

Benny, eto oye jinle lati nu bibeli gbara otun wo lori kan diamond 8.7 fm ni lu ilori ni gbogbo irole ojo isemi laarin ago meje si mejo irole 7 pm to 8 pm every sunday atoko eto ni olusuagutan ekonobo olukopa pataki lori eto yi ni olusuagutan ak ogunyemi lati csc oke mole to wa ni opopuna unity ni lu ilori gbogbo enikeni to ba fe mo imo ati otito oro olorun to ye koro lati nu bibeli laisi amulu mala tabi sugbon be e jajo mo teti si eto yi ni gbogbo ojo isemi John Bat Foundation ni onigbowo eto yi bibeli wi pe oro re ni fitila fun ese mi ati imolesi pa ona mi be ni oro re ni mo pa moluka aya mi kemi ko mo ba se si o Jesus ni oro iye na e jajo ma gbo

Ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise tiwa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya.

0: Eto ti opon sunkan na ni wakati iran lowo lati oke ti ijo CAC otito lere se onigbowo re ki oluwa ko bukun fun yin loruko Jesu
1: e kaabo sori eto iran lowo lati oke wa eyi ti ile ise iranse Christ Apostolic Church otito lere World Outreach se onigbowo e baba wa ninu oluwa woli o fagbemi ni won mo ba wa so oro olorun lakoko yi fun ibukun aye gbogbo eniyan ki oluwa ki o bukun fun yin bi e tin gbo oro na ami
2: ki oluwa ki o bukun fun abi atin gbo oro na mo ki wa pe aku isinmi asiku ori ofe tolorun tuwa lati ri sunday keji ninu osu kewa mo gbadura ti jesu ba fa bibo re seyin a o se opolopo isinmi laye ati laye wa ni oruko jesu mo mu ikimi ni wa lati odo won baba wa won ni awon assignment kan ni o je ka le ri won ṣugbọn gbagbọ pe ohun t'Ọlọrun fẹ ki a gbọ ohun t'Ọlọrun fẹ so fun araye yo so sita fun aye wa loruko Jesu aye wa ki yo si wa bakan na mo mo fẹ ka mo wi pe gbogbo ọjọ Wednesday la ma ni adura awon alabiyamo o je kutukutu owuro ni di agogo mesan si agomo kala fun gbogbo awon ton t'Ọlọrun fun ohun rere gbogbo fun aseyori gbogbo fun iranlowo gbogbo lo ma wa ye ni eye nkorin CAC Spring of Mercy eye nkorin roundabout leyin ile epo mogi ni church wa wa nibe ni ati ma pade every Wednesday to ba tin bo mu igbagbo re dani ngbe omi re dani to olorun wa mo de ba pe olorun yo ba o pade loruko Jesu program yen olorun ma dani de o ko si nte igbe be olorun ki se o sa ti wa pelu okan igbagbo mo de gbadura pe bi o se npinu lati wa wa olorun wa ba o pade fun ati mo ona bi program yi abi lati rin si bi program yi mo fe ki ko number te ma pe si ni 08033748289 08033748289 number te ma pe si fun itoni ni lati mona ni tabi lati bere fun amona ni loruko Jesu yo si dara fun wa bakan na ni gbogbo ojo Thursday a ma ni ipade awa lasi yori ni Beautiful Gate Assembly Spring ni okwere ni bibai ni ni be lati man program every Thursday just an hour program ni ago mesan si ago mewa every Thursday ni program yi ma nwaye mo fe ko pin lati wa nibe gbogbo awon to ba tan le pa fun aseyori awon tan wojo lorun fun aseyori yala omo ni ohun to wu ko le ma wa tin se aseyori gbe to olorun wa ni wakati kan gbogbo ojo alamisi jo every Thursday ago mesan si ago mewa asi ago mewa Jesu yo se ba aye re pade ti e ba se nbo fun itoni number yen na ele pe number ti mo so fun yin na yo si dara fun wa loruko Jesu e je ki a gbadura ni oruko Jesu olorun ayeraye agbe oga se oloba tori pe iwo ni olorun wa adupe tori pe o dara si wa adupe fun ife ati owo agbara yin lori aye wa tori pe e tun mu wa wa laye titi di akoko anu la rigba awon kan ti koja a o fi yo won sugba pa wa laye wa laye ori ofe ni olorun gba ope wa olorun gba eyin wa mo n gbadura gbogbo eti ti yo gbo oro mi losan yi to nilo ifowo to olorun olorun ko fowo to aye wa oro re ti o ran jade ko ba aye wa pade ni korita agun ta ti nilo iba pade olorun gangan emi mo ko gba sese aye eti to n gbo oju to n wo mi gbogbo kan to n gbo program aye yi ko gba atunse ma je mo ri ofe atoke ko darapo mo aye yin e o yin olorun ogo ni fo oruko oluwa jesu oluwa wa ohun ti a ti n babo lati bi osu kan koja seyin na ni ere to wa ninu ise sise kini ifojusun re ise wo ti e lo n se fọlọrun gan bibele so pe igbagbo lai ni ise oku ni ki n se pe se ara sugbon gbogbo re gbogbo ohun to wu ka ma se niwaju olorun ko si n ta se ti o ni ere ta ba se se o le mi n bo kankan ere mi si n be pelu mi lati san fun olukuluku gege bi ise re ba se ri iba se rere iba se buburu loruko Jesu mo gbagbo pe ere ise ere ti a nilo fun ise wa niwaju olorun yo wa si imuse loruko Jesu sugbon ni osan yi mo fe mu wa lo si agbon to yato die to n so nipa aanu ife ati aanu won jo rin papo ni ta ba n so nipa ife mo n so fun won ni church laaro mo ni ife eni ti eyan ba ni ife ko si gba ti eyan ba ri inu eyan a dun okan eyan a yo si gba ti wa ti e o ti ijo so to kan ni to yo lokan ife to wa ninu e si eni yen a je ki inu re ko dun erin o wa lokan re awon le wo pe there is butterfly in my heart okan re o yo inu re o du ah eni to n bo imo ni fe re so ko sin to da ewu ki eniye so even bo ba se ogan easily you will forgive that person ta ba so nipa ife ta de so nipa anu won ma jo rin papo nitori pe ninu ife ni olorun gbe arin fun gbogbo ife o ni olorun gbe ko mo ko fe siye wa awon olorun si awon kankan ti awa eniyan ki kaakun sugbon to ma e ba so fe lomi lagbaja idago to fe ni so ti gbadura si yo ni a mo ti gbadura si ife olorun ni mo tele se looto ife olorun lo tele abi ife okan ara re se looto orin lona olorun abi orin lona ife ti ara re mo gbadura bi o ba se npinu lati se ife olorun be ni wa ma ri ayo ife re si loruko jesu yo si dara fun wa ni oruko jesu mo fe ka fun wa ninu iwe luke orike wa ese 25 luke 10 verse 25 ma ti bere o so nipa enikan to nife nipa se aanu re lo firu fe to niyan ta ba so pe ba ni mo nife sugbon to mo bo se nsaanu o nife iro lo npa e je ka ka ma be se ka wa lati ese 25 luke 10 25 oni si kiesi a mo fi kan dide o nda wo o ni oluko ni kini emi o se ki emi o le jogun iya ni pekun opolopo wa laimo a ma ndan olorun wo nigba mi ani a mo momo olorun a mo ti ba olorun ni mo mo to le se gan sugbon ta ba wo de dara a o mo olorun tori nkan ta pada se a fi han pe gbe aye wa gan ko fi ola fun olorun olorun ta ni ko mo to ni ko dide ko gbegbese sugbon to ko lati gbegbese to ko lati tele igbese re to nse lodi si igbese re o si lo mo olorun olorun wo lo mo olorun to mo sugbon to ko lati se ife re mo gbadura ori ofe lati mo olorun lati se ife re olorun yo fi fun wa loruko jesu yo si ran wa lowo o ni o ndan wo kini kemi o se kemi ki o le ni iya ni pekun verse 26 o no si bi pe kini a ko sinu iwe ofin bi iwo ti ka se bo na mo we ni o amofin ni o ki lo nta a ko sinu iwe ofin gan o wa da lo o no si wi pe ki iwo ko fi gbogbo aya re ati gbogbo okan re ati gbogbo agbara re ati gbogbo inu re fe oluwa olorun re ati enikeje re bi ara re ki iwo ko fi gbogbo aya re gbogbo okan re gbogbo inu re a nso nipa ife nisin opolopo wa la ni ife sugbon ife ta ni ko denu ife erefe ni ife dabe eyan ko kini ma ti eri eniti mo ni ife ki lo fe fun mi o ni elomi gbokan le elomi o wonu irin ajo ife pelu on to ri pe niyan ni ti o si mo pe o le ma last there are some things ta ri ta pe kini ah tori pe la paja je bayi ma ti efe mi o ni problem sugbon ti ba se fe lohun fun aye re wa nko loruko jesu mo gbadura ori ofe lati se on gbogbo bo ti to ati bi o ti ye olorun yo yonda re fun wa loruko jesu bibeli wa so fun wa o ni ifo so on ti ta pe ni ife o ni feran olorun akoko en to ba feran olorun to ba ri oju lowo ife yo da mo en to ba fe ran olorun yo ran olorun lati fe ran omeni keji re koni ri omeni keji re ko wa ninu ikorita ai ni ko mo le ran lowo koni ni eri keje ko wa ni korita idamu ko mo le ran lowo to ba ni fe olorun wa ni fe awon to yi oka wa ni fe awon to n ba sise papo wa ni fe awon te jo njo sin papo even wa tun ni ipamora wa ni emi irele pelu won o ti eni fe keti e ni kusinu si ara yin o lo si da lohun o wi fun pe iwo daun rere se yi iwo yo siye olorun fun ni jesu fun ni o fun ni ore ofe pe n to lo to mo yen o ya lo fi si se lodan wo ko wa ri pe yes ki wa mo pe lo to lo nife sugbon o fail to pe kini o se bi e o se po mo olorun sugbon ko mo olorun ko mo nti ife gangan je sugbon o fe lati dan lati da ara re lare o fe da ara re lare bi opopo wa se dada wa lare loni pe ah mo mo olorun o gbogbo te ki n se ni mo n se gbona te ki n to o ni mo n to sugbon sibo olorun sibe ko se lo n se yen se n to olorun ni ko se lo n se sakoko to ni ko se omokunrin wo kan ba won wa ife olorun o de n gbadu olorun a je ki n mo ife re oruwa fun mi ni ife re fun aye mi o wa di joko olorun wa ko si pe ife mi fun aye re ni pe ise to n se won o lo fi wi ise to n se yen kale ko wa koda si abule yin ko lo wa ile ko wa da oko bo ba se da oko to dara ninu e ma ti bukun o ma si so di nla wa si di pupo si rere o si bo se gboro yen nu e pe ya mo ti gbo ife olorun ma gbigbe se sugbon nigba to ya erara na de ni ah mi wa le ti lo bayi na mi ti ni owo to po mo gboro le ni owo to po ti ma fi le mo sanwo school omo tin ba don owo ti ma fi ma se gbogbo a sise oko na yo ni lo owo je ki sise die na kin to lo olorun ti so pe se bayi sugbo tun funra lagba ma sise die kin to lo ibi to tin pinu ati sise odun kini koja odun keje n koja lo ko ti gbigbe se en to olorun ni ko se bi se se bo lowo re niyan ati se le po ti se bo lowo re wa je olorun ko ti ni kin de tele le je ki ile family to fe lo fi dako ati o fi dele won ti tale ko sile mo ko sise mo ko sin ko come back to square one n to ma se le friend ba lo friend ba ro po on gbon ta friend ba ro po on mo kan ti o si mo en to ba ro pe o ni ife olorun en to ba ni ife to ba ni ko dide loju ese o ni ta time si wa dide sugbon tori ife ara eni pe kebi mo ba je tami ki a mo ba je mi loruko jesu ogun aye o ni bori wa won ni sugbon jesu da o wi fun pe okunrin kan wa ti o so kale lati jerusalem lo si jericho okunrin yi o so kale o nlo ti eni sugbon loju ona o pade awon olosa won pa won sa logbe won pa lapa patan won file won ba ti won lo sugbon unfortunately awon ta ro pon mo olorun won ni alfa kan se n koja lo nigba ti alfa yi ri ori ninu bi to wa won lo ya si egbe kan o ba ti e lo ti e ko ni mo ba wa mo fe lo josin mi gboro late o party o ba ti e lo on lo mo lefi kan na to n bo leyin nigba to ri iranse yi won ni o fi sile o ba ti e lo sugbon okunrin kan ara samaria onisowo o n koja lo o ri okunrin yi nibi to won ti sa logbe si tori po ni fe re tori po je eni to te ala onigba to ri aanu si se anu to se yen gan lo je ko dide won lo sumo o di oju ogbe re o fi ororo si o fi wine si o tu oju ogbe re si o di o si gbe lori eran ti kalara re o gbe lo lero o ni e ba mi toju re owo re ide owo meji re e ba mi toju re mo n lo mo tun pada bo to wo ba ju ma tu wa san eni keji re gangan ni tolorun ran si lati saanu fun njo n saanu bili ko fun alaanu ni emi o fira mi han fun ni alaanu o le ni keni to ba saanu oluwa lo nwin so n saanu bayi so n le pa anu bayi so n rin lona anu bayi oruko jesu mo gbadura bo ba se n saanu to si lona wa ri anu gba mo n ro omo olorun ni o to ba fe le to ba fe ri anu gba le rin ni ona olorun se ife re ni gbogbo bili fun ife re ko si nira o to ba ni ife olorun wa saanu bi o se wonu ose tutu lo mo ro sise anu lori enikan fi anu ran enikan lowo wo enikan to wa legbe re to chalaini to nilo iran lowo re saanu fun bi o de se saanu ni ose ton wo lo yi anu ma wa aye re ri ona anu lona gbogbo wa ri igba iran lowo olorun yo dide fun aye re mo so fun omo tun wa leti gbogbo ojo wednesday ni eye nkorin adura awon alabiyamo wa ba olorun pade olorun yo se ti eni ase pe Thursday adura ta si yori yo si dada fo number to mo pe si ni 08033748289 mo gbadura fun gboko to gbo mi to nilo adura lowo lowo olorun ko gbadura fun yin gbogbo eni to wa lori aiketa isan e mo ko gbe yin dide gbogbo eni to won ojo olorun fun iran lowo ke gba iran lowo olorun gbogbo okan eyi to pinu lati saanu loruko jesu o dofe lati mo saanu olorun yo fi fun o anu yo si fun fun aye wa ogo ni fun oruko oluwa jesu oluwa wa amen
1: mo gbagbo wipe olorun ti buku fun yin lati pase oro olorun te gbo tan yi eja tun pade lojo mejo fun akotun eto iranlowo lati oke wa fun imoran tabi igbaniniyanju ati adura leyin eto yi e pe woli olorun alaye sori ero ibanisoro yi 08033748289 ki oluwa ko buku fun yin o

0: aja mo kira wa pe ka san ninu le tete lori ofe ata anfani ati mo gbo wa e ko dede akoko ye bi asede yara gbara fun toni lori akanse eto fun toni mo mo pe opolopo awon ara le won mo pe akanse eto ewo ton la fe se loni ti toni to ja kan sini ti agbe kale ajo ti ABS Foundation ta mo si Abubakar Bukola Saraki Foundation ti opolopo to ti mo bo se lo ninu ilu na mo awon ti o ba mo na awon no mo pele wa lori eto fun toni lati mo pupo lori nta fe yiriwo lori eto fun toni lagbo be akiyin o ni Canada Monday 8.7 FM ni lorin amo saju ngugu e mo gbagbe bi mi si ma so pe iwoye awon ta ba gbe wa sori eto iwoye ti won ni o eyin ara le na te ba da si iwoye ti yin ni oko ni kankan se pelu Canada Monday 8.7 FM ni lorin tabi atokun eto Olarinwaju Ogun ni Yopa Ibiti lo ko ti mi loni mo ni awon asoju ti won soju ajo ta mo si ABS Foundation ye ajo Abubakar Bukola Saraki Foundation ni yara gbarambe ti won si ma ki won ni ma wole ma ro rejembere lati odo Alhaji Nasir Subar e ka se ku dida kuku isa
1: e ka san ki gbogbo eyin ara le te ngbo wa o ajinda ro mo je o
0: ami o ami o
1: seun atokun
0: to bakan na mo ki ogbeni Lawal Olarinwaju te mi tayo kabo si bi ti won na wa pelu wa mbi ti won je regional director ni North Central fun ajo yi e kabo si ara gbara
2: ekason
0: atokun ekason gbogbo ara le to n gbo wa to eje mo bayi tori won ni baba de bi se sise la se awon kankan wa ti mo fe ka tan mo le si saju gbogbo kin to te waju nu oro to ni agbe kale ajo ta mo si iyen Abubakar Bukola Saraki Foundation ABS Foundation yi eja koko foju wo agbe kale re gangan lodun 2019 kilo bi agbe kale re gan jade taba ni ka wo kini afojusun ti Dr. Abubakar Bukola Saraki ni ngba na tan fenu pe tan fi pinu pe eja gbe ajo yi kale lodun 2019 ni ngba na lohun eja mu lati ihabun fun ti osan to ni kebere lati odo iyen ogbeni Lawal Olarinwaju timita e ba mu ibere
2: e se ngba tokun le kan se ka san gbugbu awon to ngba wa nile aku isimi eni ajo Abubakar Bukola Saraki Foundation o je ajo ti o diro mo ti joba ti si se fun amupawo wole ti oloyinbo npe mi

0: osu is everything normal bo se ye ki ko role gbogbo en role ngba to role lo se lu ade eyin o je kan ni eyin je mejeji papo o fe so se lu definitely o won na ti ma because it's a standing rule
1: pe ofin ti wa nle
0: standing rule ni ke se pe boya won ni won pe standing rule ni to ti wa nle ko si ni definitely o fi le because o ti interest
1: e ja wo bi ibere ti mo bere le kan ni pe awon awuyewuye to lo ni pe ah boya tori airi ticket gba lati dije ninu oro yin se ni ofin ti wa nle o ti mo pe ile ajo yi o to ba ti darapo mo to ba ndari abi to ba nse o o ni
0: ti wa bayazi o ti wa bayazi niyan na to ba ti di pe o ti njade yin tin lo contest n se gba yin sawo bayazi ti wa okay e je ki fun ni example kan nisin e wo re ni ti won yan gba ti awon kuro nisin
1: da mo ti en bo wa be na sugba ki te to lo bere jawo bayi sa eyin pelu agbekale yi opolopo so pe ah to pe won fun ni ticket lati dije fun awon ekodibo ta menuba lekan ni lati dije sile asoju sofin house of rep pe o sese ko ma ko we fi ko ma fi ipo yen le eh boya won pe e jagbo mo wa na ni
0: lai lai
1: pe ko se
0: si anybody to je awai ba se wai ai ba won daran awon directors e ni because oloselu la wa
1: eyin te jo oloselu won faye
0: pa yin
1: ke je adari ajo yi
0: political aid so ga la wa so awo si lara awon ti won jo nse akoso foundation ni
1: o de jawo bayi ki n lo sodo ogbeni olariwaju lawa lapa abe won eyin baba e jawo bayi opolopo n so pe boya bi mo se so lekan o won ni won sakawe ikuro Dr. Audu Musa Iduwu won ni ikuro re boya pe o na se bi won yan sipo ni ki se po selu o gbase bi gbe yan gbase ni o si n gba salary pe le yato si pe yan gba awon eyan si awon eto to je ti oloselu de pe iru ajo yi ki lo de to je pe eni lati wa si yan na noro lasiko yi ngbo je pe ngbo e gba si bi gbe yan gba yan si se na ni nsin gba salary pe ru asiko yi ti wari to je pe e wa jade pe e ja yan na re o kara lo gbo o eyin o ngba salary ni agba bi eni gba se ni o eyi soro oselu o se nkan kan sele ni te fi gbele jade sa
2: e se ngo atokun o pododo fun wa lati yan na oro nitori pe ti won ba n paro lapaju imo jo oto
1: bi e de tan paro fun o ba jade pe rara o
2: yoba na iro ni o so pe iyan meji epofu ro be n ti won ba n paro fun o ba mo en to n paro mo pe ro lohun ba
1: okay
2: now with all due respect pelu gbogbo towoto nitori oga mi na ni eni ti mo sise labe ni ninu ajo ta wa na yi
1: okay
2: ko to du pe won la won o se mo abi pe won kuro ti abawo nti oloyinbo npe ni operational structure day to day running foundation gege bi alaji se so gbogbo politically exposed persons gbogbo awon abesin kawo gbogbo awon abenugan gbogbo awon to nba eni to da foundation sile iyen Dr. Abubakar Bukola Saraki CON gbogbo awon to nba won sise ni agbo oselu mo e ma dimu mo se so
1: yen
2: ni agbo oselu
1: lagbo oselu
2: yes
1: okay
2: politically exposed persons eni to da ajo le so pe o mo fe ri won ni di foundation so that gbogbo nkan ti a ba n se awon activities awon humanitarian interventions ta n se ko ni ni coloration oselu ninu now the revocation of appointment o pe ba mi sise ma ba mi sise
1: mo in fi omo
2: is purely an employment issue
1: koro mu gbo sise wa ba mi sise yin si fi omo ni
2: all right exactly and eni to ba gbayan sise to ba ni pe ohun o gbayan sise mo o ko je anybody ni explanation so gege bi awa na ta wa nbe ta tin sise nbe nsin ti olohun ba tun se tona mi ba la bi ti ko si bi ko se to mo bi ti ori nba ese re gbogbo wa na build career wa ni and we eventually at a point in time we would also move on so bo se ri ni employment issue ni e ma je ka conflate papo pelu oro boya eyan ni political ambition or not everybody no ma ni one political bias or the other however iwo to ba fe sise ni under foundation gege bi en to da nkan le se so o gbodo yago fun gbogbo ohun to nje oselu partisan politics
1: o gbodo yago oselu
2: be ni o gbodo yato fun o gbodo yago fun and it is binding on everybody to nshise ni foundation latori oga patapata titi de gate man chala emi ye
1: abi
2: so o wa dara keyan jade lati yanana oro lati se nto loyinbo npe ni clarification so that there will not be any misinformation going round
1: oro ti so ino je ki moro iwa nje ni ta nwo yi tori lopolopo gba ta ba yan sipo no so pe emi na ki se pe mo kan je pe mo ngba salary kan o ni ye temi na na o na wo sinu ajo yi o koda bi ajo ye se wa koda bi pe ajo nini o ko jo pe eni to da le gan ati mi na ti mo wa nbe bi adari ni won ba akoko ti mo wa nbe bi pa ajo ni le ise yi ajo nse ni iwa ni eyin ni o je ki bere pe se o lawon ipa ta won na nko ngba won wa nbe ge bi adari pe eto yi o ajo finance e ni ajo nawo si ni bi ba ti e koko yin bere wo sugbon kan le mo pe to emi na won o kere ni de kini ijo lasiko kan be e ja jo fun eyin te wa nbe ni te wa lagbon
2: well e se gan atokun fun awa ta n sise ni abe isakoso Dr. Audu nigba tan wa pelu wa ati awa ta se wa nbe bayi ni Abubakar Bukola Saraki Foundation ta ba n so ninora nina opolo nina mo yan ni o
1: ninora
2: nina opolo ka gbe opolo kale pe bawo ni
1: ajo awon eto yi se fe ma ri
2: yes bawo lo se fe rin siwaju nina okun ati agbara yes because ibi teyan ba tin sise yo mo tun be se ni amo pe eni kankan ninu gbogbo awa ti aje o sise ti a ngbowo osu ni pari osu pe awa mu ninu owo wa awa mu si apo foundation ko si otonu e gbogbo activities wa patapata gbogbo sise wa
1: patapata gbogbo awon eto ten se ninu ajo yi
2: gbogbo wa patapata lati bere de opin lati a de z boloyinbo se man ka from a to z gbogbo e patapata gbogbo wo ta na apo eyan kan lo tin wa and that is eni to daale Dr. Abubakar Bukola Saraki COM
1: pe awon nikan
2: in fact ni donor
1: pe awon pe nse a ndawo jo
2: the foundation has not received one dime in grants
1: from lati gba tan si daale
2: yes from any source outside of the founder and the founder
1: tenu dale to tun fowo gbogbo kata e
2: ni Dr. Abubakar Bukola Saraki COM leyin yen ko si ti mo tun mo si
1: o da enu menu be se se afomo eleyi tori e mo pa wa a fi mo fele ni gboro e je n pa lo sodo Alhaji Nasir Subaru kin lo sodo ti won na bi apa bi e ja wo yen sipo eni to je SSG tele re iyan akowo ijoba tele re ni pele Kwara Alhaji Isaka Sola Gold bi eyi ti won yan lati mo dele bi adari apapo fun ajo yi ton dele lowo fun ajo yi bi won se kede re e ja jo wo eleyi nje elero pe won ni awon iriri to to lati te ajo yi si waju baba ni ka wo ati pe awon iriri wo le lero pe won le mu wa sinu ajo yi lati le te siwaju sa
0: e ti ri ese ohun atokun e ri pe eni ti won sese eyan nisin iriri re experience e to ni ninu ise ijoba eni to bere lati ibere titi to fi di PAMSEC to ko PAMSEC to fi di akowe ijoba definitely o ni iriri ke wa solo selu jokan
1: ke yi solo selu
0: ade ke solo selu titi to fi bere career re ni se ijoba titi to fi pari tolorun fi ni ko so layo atalafia ko ni ko si se ko ke ko si solo selu
1: awon yan wa ri be tori awon yan ni gboro lo ya ma bere pe opolopo
0: to ba wa ri be
1: gbagbo pe oloselu na ni gbogbo awon tan ma yan sipo oloselu na ni gbogbo
0: wa ki solo selu ki solo selu PAMSEC ke se po selu
1: ke po
0: civil service job ni yan ma rise de be ni state secretary to the government civil servant ni won ma n saba gbe sibe ju nitori ko won fi lo experience e titi tolorun fi ni ko feyin ti ohun loga wa wo gege bi inise mi ti won ni pe ta lo fe di bi imu ti o mo ba mi se kini laarin re atolorun tori won so te ba wo idile won awon ma n saanu eyan ni lawon na wo pe awon o fe da mejeji po at e bi ti won tin saanu ago tin saanu ati oselu oselu yato awon fun ara won ni won se oselu amo iranlowo yi ni won fi mu gbogbo awon tin sise nbe ti e se awon loselu lo fa ngba ti eleyi wa lo ni won fi wa mu eniyi wa e ri pe ni ko ni steni kini oloselu kankan so strictly ete ba si wo Alhaji Gold olooto eyan ni bi to ba lohun lo ohun na ni lo nta e ba si fun amona ni tori kini ipo yi ti di ipo amona eni to ni nkan ti gbe le lowo in fi soselu o gbo eni to ba wa to ba to si efun ohun na si gba e pe yo se tin tun fin jeri pe nkan ti eni to ni le to to dale sele n to fe ko mo bi na ni bi mo na ti gba kan ti won ni won fe pin fertilizer awon loselu fe yoju si na oga kale kale so fun wa ni na won ni ya e ja wo kuro nbe yo ko si nkan to kan yin kini si ni information ta gbo information igba ni pe awon awon other party wa to ri kini yen gba o fe ju awon eyan ti wa lo oni foundation ni won tin pin na kini ti ta won be abi nkan tin so ye
1: agboye agboye
0: oni foundation ni won tin se awon ni foundation ni se eto eyin oloselu e mo dasi a dasi so ibe yen won ti won fi tun wa fi se niyan so eni to to wa yi nisin eni to ni kaluku si ni believe pe yes en to tun le se oru nkan bayi ni ke ohun ife kan tele ke so loselu ta ba ni awon loselu omo lo da laamu ke Alhaji mo fe se gba mo fe sawun oloselu ti o ba lo ko ti e ni gbe to ga oselu lo emi na ba ran lowo wa ni amo ke wa se
1: ti o ba lo
0: ti o ba ti e lo
1: ninu ajo yi
0: ninu ajo yi ko gbodo ba to ga oselu lo ipe tori ipe e fun mi na abi ajo segbe is all elegbe delele fun won ton ba se investigation ton ba to si o fine won fun won na ke se pa ni lara bet ke se ke ba won a wo pe ah tori pe sosi ko si nkan to jo be tori pe sosi lo si nbe
1: o da ejawo bayi ikuro Dr. Audu Musa Idowo ta won yi to fi ri pe o fe gba ko ti gbe igba ibo ti ticket o jamo lowo nje tin reti won ni e fe la kokon ri kino to bere si njo tin ke fi re tele tele abi e ke fi rara tele
0: awo ke fi kankan
1: pe eni kan fe soselu tele gbe kini kan
0: but I believe pe odidi oga ile ise to hun na si mo ofin to di ile ise mu to wa rufin se mo pe ese amomo da leleyin
1: o da mo n padabo ori eleyin sugbe je wo baye kin pada sodo ogbeni Olariwaju lawa e je n wa sodo yin la mo beun e ja wo baye sa agbekale ajo ya won yin o so pe bi eyin beyin gan se so lati kan ni pe to ko ni se pelu oselu ko ni se pelu oyan si po egbe oselu abi te loselu de pelu agbekale to je pe eni to si agbekale kini yi iyen to je senate president tele ri arele asofin agba tele ri nile wa Dr. Abubakar Bukola Saraki gbogbo ẹwọn pe oloselu lawọn bi wọn se n sose loboru aye lo mọ wọn ẹ já wa wo ẹ wa pe oloselu si wa gbe nkan kẹlẹ so o se se ka ya oselu kuro ninu ohun to loselu gbelẹ ọna wo na n gbe gbọgbọn wo na n da si ẹ jẹ n gbe lọdọ yin naa.
3: Ẹ ṣeun gan atọkun lóòótọ́ olùdásílẹ̀ àjọ Abubakar Bukola Saraki Foundation is a political icon gẹ́gẹ́ báwọn olóyìnbó ṣe máa ń sọ olóṣèlú tó
1: gbajúgbajà
3: tó ṣe kan rí ni. Àmọ́ nígbà tí wọ́n dá ẹgbẹ́ yìí lẹ̀ ní 2019 àwa ìkọlà bá wọn bẹ̀rẹ̀ àmọ́ when it got to a point àwọn fúnra wọn jókòó pòkì let me separate this foundation from my political activities wọ́n dẹ̀ wò pòkì why don't you look for professionals who are well versed in developmental space, in civic work? In Yeniru, our if you come on board a couple of years ago, join up ni time here. Gbogbo wa ko si to ni partisan inclination ko si ke boya. I'm not a card carrying member of any political party. I don't attend any political meetings. Mi n te lo loselu kankan. Even with my experience, a fe le so pe ngba ti oga gan wa lenu ise emi ma n tona si awon ti won se ni, because organization ti mo n ba sise ngba yen. So gbogbo wa are coming purely as professionals. And gege bi Alaji se so, gbogbo awon to je abese kawo omo e mo won ni o to je ke politicians, they stay away from the foundation. They don't interfere with our activities. Anybody to ba de ti wo gate wa wa, either ni Lorin bi ni o abi ni Abuja ni head office ni o, ai fi oju eleya meya elesin mesin abi ti egbe kankan ai fi wo won, because yin o si nu consideration wa bo ti wu ko mo ijomo eniyan e ta de ri pe looto o deserve iranwo to wa bere fun yi a si se. And our beneficiaries wa, they cut across several sectors, several divides. Se lojo ori le fe pe ni alawon to benefit to jomode, alawon to benefit to jarugbo, alawon to benefit to jodo, alawon to benefit to je pe won je abiyamo alokunrin alobirin, alawon to je won belong si political family founder, ade lawon to belong si the other political parties.
1: Se ni Kwara ni ka bi
3: gbo ni Kwara ni koko. Kwara kan je ijoko North Central, because ibi ta shin lo, we are going round all the six geopolitical zones. Fine, Anolu le ise ni Abuja as the seat, as the capital of the country. North Central region, Kwara ni North Central office wa wa. And ba de se ma ni kakiri na ni in all the other geopolitical zones. And our programs wa ta ti se since I came on board in 2024. Our programs wa ta n se, we don't just limit it to Kwara. And interventions in Nasarawa, in Plateau, in Niger, in Oyo, in Sokoto, in Zamfara, on and on like that. And even some of the interventions ta n se ni Kwara gan. For example, taba se education interventions lawon schools awon to ba benefit again for example,
1: okay,
3: and run scholarship ni Mohammed Kamadi University for 100 students running into tens of millions every academic year. Awon to je anfani awon to wa lati Kiti wa nbe, awon to wa lati Oyo wa nbe, awon to wa lati Ogun wa nbe, awon to wa lati Niger wa nbe,
1: ti won je
3: won si nje ba
1: nje lowo,
3: still an ongoing intervention. Awon to wa lati Oyo wa nbe, awon to wa lati Eko won wa nbe, and beneficiary from Kano to the school nibe. Of course, because the school is located in Kwara, it is understandable pe awon Kwara ni o poju ninu awon to nlo sile iwe nbe.
1: Ti e de se ki se pe oro selu le fi mu won ko no
3: criteria te fi mu won as screening won. I was part of the screening committee,
1: okay,
3: and we have eminent personalities in this state ti won joko lori committee yen ta fi screen won. And they make sure pe in our screen I ensure pe awon to benefit awon to je pe won rowo hori ni. In fact, as a screening yen lemeji ni lati le yo awon to ye pe won kan le opoke a Saraki Foundation fe give scholarship e bo mo egbe lemi na o ye kin le janfani ta de mo pe oni jobojobo lapa to le gberu nkan bayi iwo kan lo ni awon ti o ni agbara to ti won sin woju Olorun fun ranwo iyen la wa wa fun
1: se tomo ta gbo ni joni lati ni Ilorin na to se be se to peregede julo ti won mu ti won ran lo sile ti se ajo ina lo ran abibo
3: be ni.
1: Okay, ajo ina lo ran lo
3: asokun fa bi o se lo
1: bi o se lo. Okay,
3: because ibi te eyan o si Olorun wa nbe. Example te mu wa yin iru omo yi o ni first class in mathematics ni University of Ilorin. O de ri full scholarship lati study in Italy, amo lati kuro nbi lo si Italy ati gbogbo documentation gbogbo won e ma cost 3100 euros ajo yi de gbe because oga wa ri oga de ah ogo leleyi na fun Kwara eyan le sese de bi to se de yen ko wa je pe ati lo na ni o wa je akude fun iru akude yen je ki foundation mu akude yen kuro so that you only achieve aim e you only achieve dream e and we did it olonde fun wa se ani ru e be across several sectors se ta won law student ni ka so abi se interventions wa in healthcare ni ka so abi intervention wa in terms of widows empowerment ni ka so ni abi ti ka agriculture ti alaji so le kan
0: e ka je ka leti ni lawon ti janfani ajo yi
3: be ni
0: o de je lo sodo alaji na sir subhan le kan si ni abi won e jawo ninu awon agbejade oro yin le kan je o di mi wa pe ajo ta wo yi gan once I like pe bi e si so le kan pe doctor idowo ta so nipa re yi to ko ge bi adari ajo yi pe o na won gba bi gba ti yan gba osise na ni o ba won staff to ku se n gba salary lo na n gba salary o ka je pe to ipele jipele lati oke dile ka lu ku won ni gba salary yen ta ba si wo su ti se ko boya ori ka ju ori ka lo abi nkan o pe ki se ko ya won ko pa lori eto inawo abi nkankan si ajo ye ai ko pa lori eto anawo sajo yi te yan na nai kini to bi eleyi wa se ki se pe awon ariso kan lo ni gboro lowo teyin ugbo abi nkankan
4: be ati he ati hun la fi fe afidi re mule
0: okay
4: lati jo ti won ti da eka foundation ile titi di oni eni to da le tin je Dr. Abubakar Bukola Saraki ni won na gbogbo owo re latoke dele abi nkan tin so
0: ni won gbo bukata re latoke dele
4: awon ni won gbo bukata re lati oke dele
0: ti se pe boya staff kan yen osisi abi adari kan
4: agba office ni asegba ni sa awon staff wa won lo se investigation ni won o se gba won ni won o se la gbogbo e pata latoke dele Dr. Abubakar Bukola Saraki to ni nkan re awon ni won funde won si ni foundation just like a normal way ti office mo run na ni awon na ko nti won need a se le every quarter
0: bi budget na
4: bi budget won si release owo won fun won ti won lo office okay affairs empowerment bye eleyi wa yo si approve yo ko fun won eninu salary scale si wa gbogbo won ni won gbowo like every other person to wa ni under ABS Abubakar Bukola Saraki leka ibi ta wa na wa se bi Dr. Abubakar Bukola Saraki la wa na sise fun awa na draw salary ni everybody ni draw salary ke se pe boya nikan wa mu owo re jade wa to wa je pe won ni wa fin run foundation haba oni nkan teyin o so ta mo pe ododo lele
0: eyin ba won ko ba so alaji awon kan o pe abi tori ipo ju egbe oselu PDP le o lo segbe oselu mi pe sense pe boyo nta ajo ABS lara yen foundation lara abi awon ko so pe abi tori pe o ti ko legbe oselu PDP boya e fe ko lo tesiwaju ninu igbe irin ajo re ninu egbe oselu abi ninu awon eto oselu ni
4: e ba yen na rin eso se ri oselu number mo fe mi o fe ni ohun lo mo tori to lohun o se mo to fi lo si ibomi fine eni kokun ni ko mo lo
0: ko si be yin ninu rara ko se ni to ni
4: lori kini teni kun di teni kan lowo akole ori kaluku ti wa nbe abi nkan tin so oye teni kan kun di teni kan kolo eni kan kun si binu pe o ku lati bikan si bikan ko si binu eleyin o nle ahe so na la wa na gbo la fi ni oye ka tete yan na na nkan to sele yi
0: karalu
4: omo nkan tin sele ko fuke ko sponsor kankan ninu foundation ni lati jo ti won ti dale titi to fi doni olohun olanabi eni to ni nkan re ni se iranlowo yen adehun to ti bo ti won ti ba eleda won se ni awon si ni won gbe le ti won fi se gbogbo nkan ti won se
0: eyin pelu oro te so yi ko to ri pe won o fenu e gun bi kan tori akoko fun toni e je ki lo sodo ogbeni Olarewaju lagbon beun baba e ja jo wo baye idari titun labe isakoso eni to gba akoso papa julo lowo ta waye to je idari titun tori baba pa pe
1: omi tuntun ti ru eja titun o si ti wonu odo lowo ta wa yi iyan alaji isiaka good sola good eja wo pelu idari tuntun to wa labe isakoso won yi kini ka won ara ilu mo reti bi awon anfani ti won je labe agbekale eto ABS foundation ta wo yi boya lori eto lera ni eto eko ni oro omi ni oro ina mana mana lawon igiriko ni abi ijomo niyan kini ka won yo mo reti sa
3: ti won mo reti na ni pe awon nkan mere mere ta tin se tele ta fin peke perin si eke awon aralu ti a fin mu
1: aye munu won dun
3: munu won dun ta fin so awon eru to wuwo lejika won fa won ti o rowo hori a o ni yi pada a si tun ma saipa kun ita ti se tele and lati igba temi ti join foundation lati 2024 we have always had a better we have never had a better yesteryear nti mo mean ni pe ibi ta ba se de lodun to lo odun me a tun fe se ju be lo so as an employee under the foundation I'm also expectant wo pe awon ti agbedani papa awon thematic areas of operation wa such as education healthcare agriculture empowerment leadership and mentoring and even sports development wo pe ayi tun ma se ju ba se nse tele lo pe yo aralu ma foya
1: pe yo tayo tateyin wa
3: be ni ba se nse na ni e lati bere
1: alaji na si suba ro legbo yi afikun wole yin na ni lori ile
4: to ayo kan temi o tun so fun won temi o so ni pe fun anfani awon ti oba mo won ti mo loni nanu
1: fa won ti oba mo tele ti won gbo tele
4: ti won gbo tele won ti gbo loni elekeji tun ni pe ABS foundation ka tun so ati mojo megbe PDP APC kini kan gbogbo ti ba se ati nje pe eyan ni yo iwo na si ni isoro ni nkankan to believe pe won fun o silekun re sile
1: o sile
4: ka ya foundation sile lai si ipe boya se won wo pe nitori bi ami ose gbe won abi emi polu lagbaje yi sore abi kini kan ko si ni koda won ni di won ni bere gbogbo eleyun lowo re koda
1: ojo ma lu n
4: koda te ba so mo para imoye mo reti onigba kan lati Kanu awon omo Kanu kan wa oda ipe won fe se exam awon department kan wa boya nkan bi 20 or 30 something of them won ni won ri owo ilewe san won si wa ni final year foundation ni won gbe won wa na olorun de se to the glory of god gbogbo awon to gba ru eleyin onisin ta ba ni awon ni sawon eleyin so mo para ni won se para but won wa foundation olorun si ni ki won bi abukata won nibe yen aimoye borehole wa baje a need the solar asegba asawo won gbe lo fun won lai se ke boya won so o sile anytime teyan ba ti ni kini ko sile amo ke a se pe boya eyi of mo sare se ka wa je kin sare lo
1: mi mo fe bere pe
4: o si gbogbo ile tori awon ti nsakoso awon ti nsakoso awon na nse wadi
1: tori mo fe bere pe
4: wadi wa no wadi wa na wadi wa won se wadi ke se pe le kan na
1: to e je n para sodo ogbeni lawal lodo ti yin
3: ni afikun seri there are processes
1: pe awon ilana wa
3: ilana to loyinbo pe ni processes ilana gbogbo eni to ba wa sodo wa gege bi mo se so to ba ti wonu gate wa wa ijomo eniyan ti e ohun ni ko ba wa mo fi pe esin bayi ni mo nse egbe bayi ni mo nse ilu bayi ni mo ti wa
1: iya bayi ni mi
3: iya bayi ni mi awo e wo gbogbo iyen rara ati rara koda e fi ojo ori a ki n fi discriminate open door policy ohun la ni and gbogbo claims to ba wa sodo wa without sounding disrespectful si awon oloselu because emi ise oloselu gbogbo claims to ba wa sodo ti wa e le so ale di aro fun wa o e le so aro dale fun wa a ma investigate
1: we are ba gbero wa
3: e mo yes a ni multi tiered layer of validation and verification. Nti oloyin ti mo so ni ke
2: a se iwadi fini fini ati ni asiko ka fi mo poke eni looto looto
1: nton so
2: rowo hori o de nilo anu yi bi bi olorun de se bi olorun se fun wa ni ipa to a si se kini a se anu yen fun and o cut across several sectors mo ti so ti eto eko eto ilera nko eto ilera nko ero ni lagbara nko yala nipa ise owo ni abi nkan ogbin fa awon to ta fa awon agbe awon agbe ta de so yi ki se pe awon to nti ile nikan o
1: ki se awon agbe oni tai
2: awon ki se ki se awon agbe oni tai lodo ti wa ko si nkan to je portfolio farmer le gbe yen lodo wa o ni bi to ti le fly ko le fly lodo ti wa because awo se iwadi fini fini and atum in rendering our humanitarian interventions a man se nkan to loyinbo npe ni B2B business to business from the foundation to the facility ni in case of education for example ta ba fe clear owo ilewe awon omo ki se pe obi won abi akako owo awon omo la ma send owo si o ilewe ta awon omo yen lo gangan agbodo en show pe okay omo ilewe bayi ni yin ilewe yen la ma san owo won si so la ko ni si pe won gbe owo yen gba oko obo mi
1: lo
2: to ba je ti eto ilera ni health facility yen
1: ilewosan yen
2: gangan la wa ma ba deal ta ba ti se gbogbo verification and validation wa tan ta ba ti se wadi wa tan pe be ni eni ni lo iranwo lowo iloto ibi bayi lo de tin gba toju ilewosan yen la san owo yen si ni oruko eni yen in case of agric empowerment
1: abi oro an pe si omi
2: an pe se omi ki se pa ma ni se ti eri ti an pe se omi yen o koja werewere gege bi mo so ngba te bere le kan mo ni odun gori odun a n se kun ta n se ni a ma n se ju ti ateyin wa lo in 2024 borehole repair ta se across Kwara state is more than 60 in 2025 we took it to over 90 in 2026 si ati ipari ta se pari third quarter we are in the last quarter of the year as at today ti mo n ba yin soro we have repaired 107 boroughs
1: ni kakiri ipinle Kwara
2: across the state yala hand pump ni oni jaga mo la fowo te abi ti oni
1: na igbalode
2: igbalode ki se pa n gbe tutun o amo community ti bo won ba baje tan a ni ajo to n se bayi ton ba de ti wa ton ba ti collect asi wa ta wa na de ti investigate ati pe looto
1: lori be
2: be lo se ri o de n serve opo eyan ti se pe ojule kan pere lo n serve on serve opo eyan o di dodo ka se kini ka sun won be ka ba won tun se so those are some of the things ta n se
1: oda eyin tori akoko wa fun toni e ja wo bayi ajo ta pe ni Abubakar Bukola Saraki Foundation ABS Foundation ni bi odun bi marun sasiko yi odun mewa sasiko yi ki lawon afojusun yin sa fun pele Kwara ti Nigeria la papo
2: ni odun marun sigba ta wa yi afojusun wa ni pe a ti le fi owo soya so wu pe at least over 1500 graduates ti a le nawo si pe true intervention Abubakar Bukola Saraki Foundation these graduates are now graduates to je pe ko to di pe won le pera won ni graduate won ka adupe fo lohun pe Abubakar Bukola Saraki Foundation won intervention won o sele
1: gege bi afojusun
2: wa now in 10 years afojusun wa ni pe every geopolitical zone in this country would have felt the impact of Abubakar Bukola Saraki Foundation in all of our thematic areas of operation: healthcare, education, agriculture, sports development, leadership and mentoring. Every geopolitical zone. Se mo pe ile Latin Kesho Road in North Central lati bere bayi. Tati ma ni regional offices in 10 years time.
1: To. Eyin akoko wa tin lo awon eyan tin pe lati kan mo pa won na fe da si ni ojo si ti lo. Sugbon sibe na a gba ipe bi melo kan. Lori eto fun toni ba se mo nse e ba wa eyin ara le te n gbo wa akase eto le te n gbo fun ti oni akanse eto ni o nibi ti a tin gba lejo iyen ajo to je ti Abubakar Bukola Saraki Foundation ABS Foundation feyin te ba ti gbo npe ati lawon asuju ti won suju fun ajo ye lori eto fun toni iyen ogbeni Lawal Olarewaju temi Tayo to fi mo iyen ton je regional director for North Central fun ajo ye ati Alhaji Nasir Subai ti a tin gba won lalejo e ja se bayi 0913655952 0913655952 ibere po ti mo fe bere lowo awon alejo mi to si ku dada sugbon ge bi ajosepo awa ati yin hello e ku o dede akoko yi o e ba gbo soke uko yin bole tin pe wa sa
5: lati ogidi
1: an gbo yin sa
5: ake an ti wa leju to olohun wa pelu olohun si wa pelu oga won na won ni jabo e da ko lori oro empowerment e wa wa nisin alaso ki ni wa ki pa na ti ni ori àwọn ọmọdé ẹdáàgùn kí ni bóòlà àánà sì lè ṣe dáàfiri pẹ́jọ táánà mọ̀rí pẹ́pẹ́pẹ́ láti mọ̀ fọwọ́ rà.
1: Ọ̀rà gẹ́gẹ́ bí aláṣọ òfì wọ́n ní ṣe empowerment dọ́dọ̀ àwọn náà àbí kò kan àwọn pé kí ṣe páwọn náà ti rọwọ́ orí o.
6: Tọ́ a ní processes gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ẹni tó bá nílò ìrónilágbára wọ́n kọ lẹ́tà wá sí foundation office ni.
1: Wọ́n láwọn ìlànà tí wọ́n ń gbà.
6: Bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ ti tàwọn aláṣọ òfin yẹn gan sometime this year around May June a sì ṣe empowerment fún àwọn aláṣọ òfin.
4: Mo rántí.
1: Tọ́ ní ọdún yìí náà.
6: Bẹ́ẹ̀ ni
1: tọ́ a jẹ́ pé ẹ jáwèlúmí lórí èpè. Ẹ ló kọyín bí ẹ ti ń pè wá o.
7: Ẹ lè
1: ṣe àdúpẹ́ o kọyín o.
7: Afis ń sọ̀rọ̀ látàdé ta.
1: Mr. Afis látàdé ta gbọ́ nísà.
7: Ọlọ́run jọjọ fún Dr. Bukola Saraki tó foundation ti ní yìí. Níbi torí pé tí ọba gbé foundation yìí kalẹ̀, àwọn kankan bẹ tẹ́já sí pé wọn à róṣè ìlú wọ, wọn à rí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ, àwọn aládàáni làwọn náà ń jẹ. Ọlọ́run jọjọ fún lápapẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì níbi ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ ń bá bọ̀ tẹ́ ẹ nípa ẹ tó jẹ́ coordinator ń tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ chairman ń tẹ́lẹ̀. Ṣé kò mọ̀ wí pé tóun bá ti tó ṣèlú àbí tóun bá fẹ́ gbé dá kinní kan òun ó kò níbi kinní yìí ni. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni wípé nígbà tó wá kó ń bẹ tí ò fọwọ́wọ́nú torí pé kò rí ọwọ́ tíkẹ́ẹ̀tì yìí tó wá lọ sẹ́gbẹ́ ni. Ṣé nǹkan tó wá lọ sí ẹgbẹ́ yìí ṣé ó ti rí lẹ́gbẹ́ yìí ni. Ṣé kò mọ̀ pé ẹni tó ta pléyà rẹ̀ tí tíìmù rẹ ti fẹ́ tú tó wá tó rẹ̀ tó lọ sí tíìmù ṣé kò mọ̀ pé gbogbo wọn jọ relocate papọ̀ ni ẹ bá fẹ́ gbẹ ni òun mọ̀ràn fún ẹkọ ètò.
1: Èrò ọkàn tiwọn náà lélẹyìn ẹ jáwọn tẹlòmíín yóò tún bá wa sọ àbí ẹni gbólóhùn tẹfẹ sọ lé lórí ni ẹ jáwọn tẹlòmíín yóò bá wa sọ 0913655952 0913655952 náà lójú òpó ọhún tí ẹ lè fi dá sí lọsànán tòní pẹlú àjọ abs foundation tààjọ wà lórí ètò. Hello, ó kọyín bulẹ tí ń pè wẹ káàsì.
8: Hello, kúrọ̀lẹ́ o.
1: Ọlọ́run ní ṣe ètò adúpẹ́.
8: Wọ́n mi jẹ́ kan láti san ní òkè.
1: Láti san ní òkè, à ń gbọ́ yín mọ̀.
8: Bẹ́ẹ̀ni, ẹ dákun mo fẹ́ mọ bí tọ́fíìsì wọn wà ní torí èmi náà ní ìrànlọ́wọ́ látọ̀dọ̀ wọn. Fún ìlú bàbá mi lóko ni wọ́n ní sólà. Iná wọn tarifọ́ọ̀mù ti bàjẹ́ ní ti tọdún márùn-ún. Ìlú sólà ni gbogbo ọ̀dọ̀ wọn ní sáìdì mòrò yẹn.
4: Kí ló orúkọ ìlú náà?
1: Ẹ gbọ́ kí ló kọ̀ lọ.
8: Aga aga nílùú yẹn jẹ́ lága aga àgbàkú aga.
4: Ok.
8: Wọ́n yà ní sosoki. Ẹ yà ní sosoki ẹ ká wúyan ẹ ká gbà ẹ kan àgbàkú.
1: Mòrò
8: yà ní ìjọba
1: àbílẹ̀ mòrò. Ìjọba àbílẹ̀ mòrò
8: ni ìbàkú òní sólà láti bẹ̀ ti débẹ̀ sàfọ́mọ sí ìbàjọ́ tọdún
1: máa ń wà ní sólà. Àti gbọ́yìn. Wọ́n láwọn fẹ́ mọ ibi tí ọ́fíìsì yín wà nílọrin torí àwọn míì náà tó bá fẹ́ béèrè ibi tí ọ́fíìsì yín wà nílọrin.
6: Tó fún àǹfààní àwọn tí ò mọ ibi tí ọ́fíìsì wá wà. Ọ́fíìsì wá wà ní number 17 Láfíàjì Road ní GRA. Àwọn landmark tí ẹ fi mọ̀ pé ibi tí ẹ wà yìí dìbẹ̀ ní ibi tá à ń sọ Airlight Tranquil Hotel Herald newspaper tó wà ní Ofa
1: Road.
6: Ati bus Ofa Road proper. Airlight Tranquil Hotel street tó wà lẹ́yìn Airlight Tranquil Hotel òun ni Láfíàjì Road. So number 17 ni street yẹn.
1: Ibẹ̀
6: ni
1: a wà. Ẹ jáwọ́ ẹlòmíì tó wà lójú òpó. Ẹ ló kọ yín bulẹ̀ tí ń pè wọ́n ẹ káàsán.
9: Ẹ ló ẹ káàsán o.
1: Àdúpẹ́ ó kọ yín o.
9: Ẹ kú ètò Alhaji Nkẹ́sẹ̀ dání láti Bábùkù.
1: Láti Bábùkù, à ń gbọ́ yín sọ.
9: Kí àwọn àlejò yín fẹ́ gbé wá.
1: Àdúpẹ́.
9: Ṣé mú ìbátan wá yìí àti Dr. Bukola Saraki tó gbéṣẹ́ dáadáa lẹ̀ ẹ̀kọ́ ni o fáwà tá à ń bẹ. Ní 2020 mo lọ́mọ kan tó já sí pé owó tí ó fi lè ṣe lọ́ọ̀rẹ̀ láfíjá tó fi lọ fi school pọ̀. Àjọ ìtọ́ràn lọ́wọ́ ọmọ yẹn ti wá dé èèyàn nísìn. Tí mo wá fẹ́ yọ lóńbẹ̀ ni pé ọmọ yẹn náà wá dúró nísìn pé ti o ni je bukola sara ki o wole ladu sara pe te se close ilu wa bi ran lowo ama ngba ti won ran lowo pada dele rire o na wa du onisin won no se ilu ti e be le ki ta so so se ilu lo
10: Allahu
9: akbar ti mo sa ku o ti ri ke a ma se dada tori oni ko tori ola ni e wo bi tin se ko fi pe bi o se ilu se ko fi pe sin se ko fi te ya se ti baba la re tin se lo na tin se olohun ni ja bo yo wa sa na wa na e da lo
1: Office you want to salary BT office you want
6: number 17 Lafayette Road NGRA ni Lorin
1: eh ja fiti phone number le bayi na e ma ja lo phone number fun toni
6: la to phone number office
1: ti to je phone number ti won le office
6: ni working hours
1: to ba ti ni boya ka to ko lori eto e file e ba ka to ko lo e ja we ni to wa nbi na eh ba pe phone number tara yin gan
10: hello ko yin bulletin pe
9: Hello, I can't say to
10: Adupe.
9: Okay, okay, this is alone. But I'm not going to go alone.
10: Amen.
9: Olu ko mi ni Ola mi le kan ta ni mo lati ta ku di mo.
10: A n gbo yin so.
9: Mo ki awon baba wa e ku se ku ko le da. Olorun ji ko da lagbara Olorun. Ma pe iru se bayi tan ba gbe niyan lowo. Eni to wa de gegege lo e ke ma ki ni ala ala ala ala si yori. Because opolopo foundation tan ba gbe kale bayi anfani ti ba n wa be. Elumi ma lo office bi re atawon ore atawon family re ni e wa ogo ko ala ita ba yin si ala ti won se yoda mi ni ele ri lodo ti ti wa so e to nje soro ti won so ti se fe ti se meji la peju e ti o je nsin iye program ti won se ni first kamade lowo lowo emi ni omo ti emi ni omo le o ti ti wa gbe to jo ma temi to wa nbe ninu short jan to jade fun awon mekunun gba won so se wa kai ko se ti o ma ja anfani kan si meji eleyi fi nko wa to gbogbo to ba se fun wa niwon ba niwon ba ka ma fi se daada ka re tori nko tori ola ni idire ti ba ti se daada ro ni je gbe idire to won ba so ko won ni se daada ro ni je won na gbe o ti ka ruku ba se ni o kesan to ba ti jogun fo niwon ba ki ka won to sumo lo nja nfa ni le okan meji meta merin
10: ke
9: se ti won nkan lo je gugu e olowo da bure gugu wa
1: amen amen eh ko to ruku amon lo fun ti oni eh answer number le
6: official phone number wa fun regional office wa ni lorin bi 070-6415-4591
1: Efra Bale, tu mwole kasi
6: 070-6415-4591
1: To, adukwe gugwe nye ti epe fonto ne Adukwe lowo nye ati gugwa wan ti ajoko warin Wansuri etu fonto ne Magwa gwe akasi etu lakwe yo Ti uje ti eyita gwe kale Felu Abubakar Bukola Saraki Foundation ABS Foundation nibi ti atire awon asoju fun ajo ye bi ogbeni Lawal Olariwaju Temitayo ti won je regional director fun North Central fun ajo yi bakan na Alhaji Nasir Subaru awon wa fun ajo ye lori eto ton wa soju adupe lowo Abdullahi Bolaji Gobere ti awon ba wa gbe sori afefe adupe pupo lowo won o eja mo fi yi se lo ose tin bo la pade lori akotun eto ohun mi ta tun ma pade nipa re titi ose tin bo ohun Olariwaju Ogun ni opa ibi ti luruko temi o mo ni so fun pe Nigeria ni daru o ipele kwara ko si ni baje lugu olohun odugba kan na o eje mo si be ka jo mo ko lori pelu awon lejuwa en lebe e ku kale
10: eso

0: ogo ni fun olorun oni majemu ti ki gbagbe majemu adupe ni owo olorun ba to tun fun wa ni ori ofe lati wa lori eto ti oni ogo ni fun oruko mimo re an ki gbogbo yin ni bi te tin gba eto idile onigbagbo akiyin kabo sori eto yi eto idile onigbagbo agbadura pe anu oluwa ori ofe re oni feyin sile o eku ile eku irole loruko jesu mo ki atufi eleyi atufi nki gbogbo afin ki ile se diamond fm pe ile se ko ma tesiwaju fun ogo olorun oke oke ni se yo ma lo loruko jesu eyin oniyawo ose to koja aki eyin na o eku inowo eku inora ile te bere yen oni baje bakan na gbogbo eyin te tu dajo yawo sona tabi te woju olorun fun rojo ayo bayi ojo ti yin na ade loruko jesu christi ele darapo mo wa ni ori facebook yin lati ma wa live bayi e search fun page mi abimbola adekeye anu olorun oni fiyin sile emi na ni arabinrin yin lori eto idile onigbagbo emi ni abimbola adekeye elesin la lati nu ijo prayer faith and miracle church ori oke agbara olorun majemu abani mule madani ni asadam road pelu mi ni bi na ni baba ori oke agbara olariwaju baba ori oke olariwaju adekeye elesin la tonina baba e gba wa gba adura ka to wonu to si oni
1: oruko jesu
0: ami
1: olorun to ni ogo gba ope wa
0: ami
1: ati wa ni ori oto oluwa darapo mo wa
0: ami
1: okan to n gbo wa oju to n wa loruko jesu e gba orin ledumare
0: ami
1: idile yin oni tuka o
0: ami
1: olorun ogo ni foruko re o
0: hallelujah
1: jesu oluwa wa
0: ami e seun sa dupe lori eto idile onigbagbo gẹgẹ bi eko ti a nko ta ti nko bo a ri pe ni jejo a le pari re tori akoko ibi ti mo ti pari ni jejo na ni ma ti bere lori pe ba se le dojuko akoko iji ninu idile gbogbo iji to nja esu lo mu iji wa awon to nja lati fi mi wo stability ile wa wo ba se le dojuko how to handle a stormy situation in your marriage, in your home, and even in your life. So awon so nipa iji unstable home that is ile ti o fararo ati okan ti o fararo ti le o ba fararo okan le fararo tori wipe tinu idunu ba wa nule layo le wa ninu aye oko ati yawo awa so pe bawo la se le do la bawo la se fe se lani how to face or how to handle a difficult husband or a difficult wife oko to nyo ni lenu tabi iyawo to nyo ni lenu oko tabi iyawo to ja yo ni lenu olutunu fun eni keji won bo lati se e di pe ni jejo aso nipa ti awon okunrin nipa ti oko I pe ki awon apere wo la fi mo boye eyan je difficult type be ni yi o je ni ti o to nfun ni ni iyonu tabi to niyan lara tabi to nira lati bagbe o la nse lo pe ni jejo mo kin sawedan wa leti ni ti okunrin pe ani ko ye ara awon iwajare ta ma fi mo pe this man is a difficult type ti an ba ti wa too strict ju to yen wa to ma overreact to ma po ma gbo nkan kekere a so di nla a ti react a ti reaction a ti po ju nkan to sele lo to je pe to je pe o ma se an fe pe ko wa ko ma instruct eyan like je pe o fe correct eyan ke eyan ko ma ge eyan kan to je pa se ma gbe gegaba le eyan lori ari apase wa o gbodo soro la to ba ti wi na o la be ge awon apere be yen ni tokun ni ba ti ri be yen ti yawo re o ja mo kankan loju re tabi eni ti o ti e ki afunle re ti o ki afun yawo ti o pese funle re but that is a difficult type awon kunrin to se pe e le mo ni won e le mo kankan won o ni won bikita fun le won bikita fun yawo tabi okunrin to je pe nina ni wife beater la won awon le na yawo lana daku those are the difficult type tabokunrin to je pe imotare ni nikan ni awon ti o le gba lo nse fun yawo re ohun to ngun o le gba lo nse bi pe ki gbogbo nkan sa ki gbogbo eyan sa ma wadi fun nikan ni tohun de ni bi kita fe lomi that's the act of selfishness awon iwa ta fi le da awon okunrin to ba yo ni lenu mo niyan oko to yo yawo lenu tabi oko to je pe gbogbo ti oju ebu epe oro abuku sa ni fun iyawo ko si oro eyin ko si oro to le mori ya wa sugbon oro abuku bi ebu bi nkankan ni awon yen iru wa ta ma ri ninu aye awon okunrin tabi oko to ba je ajo ni lenu tabi anene lara niyan ni ti elelekefa ti mi o so ni jejo o na ni wipe awon okunrin to ba je pon gen ti o ni itelorun lack of contentment iyawo won o te won lorun ohun ti won ni te won lorun ira awon okunrin be nira lati ba gbe tori ko si bi yawo se le furi se fonu se fun won to sibe sibe na won o ni appreciate yawo won ko ni si oro eyin kankan fun yawo bi o se ja ti wahala lojojumo iru won bo koda ki yawo gbe ara de sile fun ninu ibalopo ninu ile sibe sibe won a se tun loju sita eh awon ti nkan o ite lorun unsatisfied type awon lack of turning they are just lack of contentment ko si bo se le se fun won ko le te won lorun iru awon okunrin bayi on yo yawo lenu ni won ni yawo lara won toroju won igbe bi kan ko si ni si oro ayo tabi oro to le mu anfani wa kankan ninu aye won si yawo won those are the difficult time so loni to di like fe ka waste time wa rara mo ba fe lo si ori ta won obinrin na e je ka lo ka check ti awon obinrin tori wi pe oro olorun so ohun ta so nipa re ni pe iji ile ti o fararo laarin loko ati laya ni yawo teni kan ba di jo sora re di ajo ni lenu olutunu to sora e da nini lara fun oko tabi yawo re e je ka wo ti awa obinrin na bo ka won ko lawo laari ni na yo obinrin to ba ja yo ni lenu fun oko that is a difficult wife a difficult woman awon to soro lati le ba gbe awon to je pe nira niyan fin ba won gbe ta ba wonu iwe owe ori kejila ese ikerin that is the book of proverbs chapter 12 verse 4 oni obinrin oni wa rere ni ade oko re one sugbon eyi ti o ndoju ti ni dabi oyun ninu egigun re gbogbo eyin mama gbogbo eyin arabinrin mi elegbe mi te ngbo mi ninu ile ewo le je ninu yen oni obinrin oni wa rere ni ade ori oko re niyan tumo si pe obinrin oni wa rere gboro je obinrin to ni suru o gboro je obinrin to ni iyonu tender heart o gboro je obinrin to wa peaceful obinrin to ni alafia ta alafia wa nu aye re o si gboro je obinrin to care tabi to ni akitiyan lati boju to oko boju to ile re obinrin to funyan ni ayo ohun ni ade ori oko re ohun la mo si obinrin oni wa rere awon ti won ko ara won ninu ogbon ati imo olorun owa ike package wa ni pe sugbon obinrin to ndoju ti oko re o dabi oyun ninu egigun re iru ewo leyin je yin te gbo mi nile are you a virtuous woman to jade re fun to ti obinrin ni wa rere ni o to jade fun oko tabi le to ndoju ti oko inu we we proverbs 31:23 yen to so fun wa o soro nipa obinrin oni wa rere nibe ninu we we 31:23 o so fun wa be pe amo oko re nigba to ba joko ni enu ibode pelu awon agba ile na won da oko obinrin oni wa rere mo nitori wi pe iyawo re fi okan re bale won ri awo la won ri awo ohun to to ninu aye oko obinrin oni wa rere ninu we proverbs 31:23 bawo no se nda oko ti yin mo nita gbogbo eyin te ngbo mi iwo obinrin to ngbo mi ni bawo no se da oko ti yin mo nita se won ri idunun lara oko re ni abokun fun ibanuje abokun fun ikoro okan abokun fun iporuru okan tori obinrin oni wa rere lade ori oko re won a da oko re mo won a ri ayo lalara re sugbon bo na se nda ti yin mo obinrin to ba je oyun ninu egigun fun oko re bo loko yen se le wa ninu adun bo bawo la se le ri oko re oru oko be pelu ayo tabi alafia bo na se nda oko ti yin mo oporopo okunrin mi loni lo je pe won ti darugbo gigi lowo iyawo won

o ti ge mi okunrin mi kuro bakan na lo si ti ge mi obirin mi na kuro to ba bo so wo okunrin to je difficult act na agbere ru awon obirin bayi ta ba wo nu we we owe 21:9 and 19 the book of Proverbs chapter 21 verse 9 and 19 9 so pe o san lati joko ni igun oke aja ju pelu onija obirin lo ninu ile ajumo gbe se onija obirin le yin ninu ile ajumo gbe to je pe be ija ni sha ewo ni o san kiyan ma gbe ni igun igun aja ile kiyan gori oke lo ko lo inu aja ile lo ju pe kiyan ma ba obirin onija gbe ninu ile ajumo gbe lo opolopo obirin mi to ba ti roko baja ija ni sha bi afise bo ba ti roko baja toko ba tun tin bo won tun ajo na ma gbe pade oko re lenu ona e wa kilo fun yawo yin o e kilo fun yawo ija ni bi eni ton fi se you are a difficult type to ba je pe ru eyan be lo je 19 tun ni pe o san lati joko ni aginju ju oniga obirin ati osonu lo eh are you a contentious and an angry woman obirin oniga ati osonu o ti fi inu bibi wahala o ti fi dale laamu o ti fi daye oko laamu you are difficult type nigba toko ba nbo ti o ba to tinu oko ba mo nkan mi ti o pada wa ba ninu ile o ti mu wahala o ti ki bonu aye oko awon kan niyan awon mi tun wa apere obirin to je ayo ni lenu awon alaini ti ju lawon yen the shameful type oni awon ni oyun ninu egigun fun oko ni itiju ni won ko ba oko ti won e je ka wonu we owe yen na ori keje chapter 7 from verse 10 to 12 oni si kiyesi oni obirin kan pade re o wa aso pa saga alare kere ke aya e jo se aso pa saga leyin na gbe wo e loko ninu le sugbon ko to yin ayo ni lenu olutunu ni obirin ba je you are difficult type to ba ti je pe gba aso pa saga wo lati ori okunrin kan toko ti e boya tori owo abi nkankan oko re o tu o ninu ile o tun wa ni o je alariwo verse 11 niyan o je alariwo ati alagidi ese re ki duro ni ile re seru de leyin ese yin duro ni ile alariwo alagidi ni yin 12 wa ni nisisin yo jade nisisin yo wa ni igboro o si n ba ni ibi igun ile gbogbo lati ma ri mo lẹ́rì níbi ẹ̀ lẹ́rì lọ́hùn òun kó ìtìjú bá ọkọ o jẹ́ oyún nínú egigun fún those are the difficult type bákan náà nínú ìwé Proverbs chapter 9 verse 13 ó ní aláròye ni aṣiwèrè obìnrin òpè ni kò sí mọ́ nkankan bíbélì sọ ní olúkúlùkọ lọ́gbọ́n obìnrin ló ń kọ́ ilé rẹ̀ ṣùgbọ́n aṣiwèrè afọwọ́ ara rẹ̀ faalu rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti fi ìwé aṣiwèrè ó ti fi fa ilé rẹ̀ lulẹ̀ bákan náà ní ìwé 1 Timothy 5:13 ó ní tàti pẹ̀lú won ko lati si ole awon obirin to je wahala fun oko niyan difficult time won ko lati si ole ko si nkan kan to ko le fi le won lowo ko le yanju tori won ni duro si bi oja afejo ni ejo ni awon leba ni di ija boboko tin pari ija lo pelu ele no ma ba pari ija pelu elomi won ole ni won ti igba ferun mo won lori se ki se ru be bo lo se da oko tin yin mo won ni lati ma kiri oni lati ma kiri lati ile de ile oni ki se olenikan won tun wa duro lori iwo olenikan sugbon oni sokuso ati olofofo pelu ni won won so on ti ko ye okan eni ti oni to gbese ti e ti to rojo kiri won ni an idle hand is a workshop for satan ama rojo kiri ejo ti o kan lowo ti o kan lese opolopo gba na ti wa ki gbele obirin mi lenu na le oko re to je pe sokuso on ti o ye ni abako na won mi wa to je pe they are all submissive wife awon to je pe won ni won teriba fun oko won jo wara won fun oko ni gbogbo ona won faye ni oko lara oyun lo je ninu egigun fun oko re to je pe iro to ba je ko je obirin to je pe osu kan osu meje osu meta o ki ngba koko re ko bo ni ajo ibalopo be ni you avoid sexual intercourse with your husband for 2, 3, or 6 months you are a difficult type tori oyun lo je ninu egigun fun oko yin mo ti ri obirin to je pe odidi odun meji gbako ni o fi gba koko re fowo kan ohun igba to lo fi se idajo o fi emi ara re di olodun lo se idajo laarin wa toko re o yo oko lenu fun odidi odun meji oni ejo laroye boss oni o re fun odidi osu meta men to obirin o je ki oko ko fowo kan oyun lo je ninu egigun fun oko yin you are difficult.

0: lifetime. Bakan na iwo ti je pe arrogant wife ni yin ti nagging wife gbogbo ebu oko inu yin lo tin dun ko si emo be se bu oko te watch it down. You are a difficult type. Abi obun ti eni woni awon obirin mi obun ni won won ti fi iwo obun won ti fi ko boko atawon mo nitori aini imo toto won gbogbo eyan ohun e sisin lotun lo si oni hospital gbogbo to ye kokko fi sanfani hospital ni won lo le lori ko le moju to nje oko ko le moju ta won mo ijepuje lo fun won je ole na lo ma di obun ati dano di wahala fe lomi. You are a difficult type. Obirani ni lara lo je elomi oni faji ni won lover of pleasure than God. Faji ni party after party ni bigba ye ba ni party won de be ni kankan abi ton ba gbo si loku bi gbogbo ha ati bi gbogbo eyan ba mu aso won ba won owo to ye kan fi ran le lowo to ye kan fi ro kan lowo kan fi toju omo a mi le se ki ma balagbaja mu aso mi le ye ki ma de be no ma ba yan se sugbon to ba tin poju ko si nkan ti ju bowo to tun da mo o ti di abuku party after party ni owo to ye ke fi sanfani iro te fi se kiri niyan iko ti ati se kari mi ka sa wa nbe ni oni ti yin eyin oko lenu e n da laamu bakan na iwo to je alaisoto unfaithful type oko ole gberi yin ge ko mo yin ayo ni lenu olutunu lo je fun oko iya mi soro kan o soro kan fun mi gba kan oni ni en to mo ni o ara ile won ni alabirin yi won gbe ladugo kan omo odo kan gbe lodo alowo ti e wa ma ko nkan fun arabirin o ma wa sodo re lori kore anu alo gba awon nkan to wa precious bi awo awon set of plate set of pot awon nkan bi jewelries nkan beyen anu ko ma ba keep e pe owo salary un ni owo fe na owo yen o fin ra nkan pamo arabirin yin ba nko pamo sinu le ko so fun oko re ijo toko ti e wa tule to wa ri gbogbo bi to di eru si oko tun wa bi pe ibo lo ti ri gbogbo eru yi oni pocket money te ma fun mi ni mo fi ra o mo ko pamo e alaiso to obirin ko tun na to foko oni pocket money yin mo fi ra o to oko ni o kare oko ro po ntini yawo rere ko wa pe ni iya ti o gba omo odo wa ri pe awon nkan to hun ni o ndoro kilode bo se gbe olopa to wa gbe omo odo niyan awon ti won ri olopa to ngbe omo odo na so wa pa obirin le pe omo to nwa sodo e awon mo ri olopa to ngbe lo won ni pe o jale olowo re arabi agbela ya arabi ni ti wa ja pe so gbogbo eru to wa nko ti eru le ni o wa di eru yi o wa di gbogbo e sinu apo o lo ju si eyin kini fence won ipe a le so mobirin yen le so pe ohun lo nkeru ti ton ba dele ton ba ti berun le ohun a lo puro mo ni o lo ju seyin fence sugbe ni ton lo loyin fence lori eru ton ju eru niyan ba gbi eru wa awon ma reru leyin fence awon aradugo ba pe ki lo de bo na ti de eru iya to ni eru to je iya olowo omo odo o na ba de be pa awon nkan to nwa le leyi bo lo se de bi mo na si so lowo loko ba de lati bi se boko se de boko te si kokon wu apo lokan okan ni ki lo sele apo yawo le leyi awon apo yawo e bi ti bo o tutu awon eru yawo le le now eru ti yawo won ra pamo sile eru pe ki le eru yawo won se de ta so le ja ni na wa ni aba lo sele bayi lo sele so iyawo re lo n gba iro le sile okunrin lanu ko le pade ewo ye wa n jawo pe ohun ko omo odo lo gbo okunrin e de wole o si rora ko aso re aton to ni awon to nilo o si file sile fun omobirin be ni opolopo obirin mi ti le oko danu nitori aise oto oko ti sajade fun elomi ti sajade seru re leyin na je seru re le je awon ni opolopo e ti gan opolopo ti ba gbogbo nkan to ye ko mu alaafia wa laarin won atoko iteriba to ye ko no ti ba gbogbo ege nitori pe gangun ati eko olorun se be ko leyin je bo la se da yin mo se ise oyun ninu egungun fun oko yin ki wa la le se tori akoko mi tori mo fe se oju oku sile loni ki la le se iwo ti e ba n laru egbo laarin oko to ni iyawo to n yo lenu iyawo to loko to n yo lenu bibeli so ninu we owe 24:3 o ni ogbon la fi n kole oye lati fi fidi re kale iwo obirin ba ibere fun ogbon olorun boya oko re yo lenu boya oko re oko fi lokan bale o ni bere fun ogbon olorun bibeli je so ninu we peteru kini yen ori keta lati ese kini 1 peter chapter 3 from verse 1 o ni eyin aya e ma teriba fun awon oko yin pe bi a ba ti le ri eni to n se agboran si oro yi ki eyin fi iwa itutu ti yin iwa irele ti yin aisoro yin ke fi yi lokan pada ale ni oko to se agbona sugba ebere fun ogbon olorun lati ran yin lowo niru akoko bayi emi na ni akoko kan mo ti wa niru iru iji bayi na ti jawole mi to je pe mi atoko agbora wa ye mo ti so ojo ti eju ba pa dise laarin wa emi mo lo pa mi lenu mo po gbodo soro se ri ai soro gba mi to bi ni ba fe ri ya ti pe emi oni gba fun e lo nda wa la sile bakan na yen oko te ba ni obirin obirin to ba ni lenu se ri ke se gbogbo action gba mi lo je pe bi obirin mi ma mo se dem fe tu wa san kankan fun wa ninu pe boya e fe se connection yi e je ka wa gan fun ara wa gan ka kokko ya ara wa wo tori pe opolopo obirin mi na ko fe yayakuya o le je pe iwa oko lo so de to na mo di difficult type asi ri oko mi to je pe lo to eyan daada ni so pe iwa yawo re asiri kan to ka mo yawo re lowo lo je ko na yi wa pada to ba je pe be ni wo na kokko yera re wo nge mi ko ni mo soro oko mi di on to dai nge mi ko ni mo so iyawo mi di on to do yun ni egigo fun mi ke sa tun se re to ba pe ko ba wa ri be e bere fun ogbon ati imo olorun te fi to le yin won se je pe ki se pe boya munu ara yin ko si aye ta olorun o le yi pada eni suru fun ara yin akoko temi gan ile mi ti fe daru tan opelope ogbon olorun lo ko mi yo o lo gba mi den to ba je pe ti yin o ti wa di domestic violence oni mo so lo ni gejo to ba ti di pe nina anokudorogbo anopa anofole yin ni a le gege bi oro olorun wa nu bibeli o wa nu 1 Corinthians chapter 7 yen ipe e le yera fun ara yin separation ni I'm not say divorce mi ni pe ikosile nitori pe gba mi teyan ba wa to ba to feel emotionally flooded to je pe okan baramo take we nina loni nina lola ko si eni ti o le temi ero le bo ninu domestic violence emi oko le bo emi yawo le bo ki igi to le gbe mi lo gigi ma ba wole yin la se le faye le pe ke separate na ki den separation yen mi bible ni pe ke oni pe ki obinrin ma fi oko re sile sugbon to ba file wa ni ailoko ri aye lati gba adura tori ki se gbogbo wahala to nsele igi ija laarin loko laya lo je pe wa natural imi wa to je pe so owa aye ni to je pe aye lo mo ye saarin won pojo ti oko ba to lu yawo pa o na ni ko kiye re to si be te ba separate fun won gba die e le raye gbadura connection to ba ye ke se e le se lati bi te ba wa nigba ti aye oko ba si abi ti iyawo ba si e te ba wa laye le le reconcile po e to ba ti ku e le ba reconcile mo e ma gba igi laye ko gba emi yin e ma gba igi laye ko gba emi oko tabi ko gba emi iyawo e je ka bere fun ogbon ati imo olorun ko si en tolorun le yi pada o to ba gbadura foko re o le yi pada olorun le yi pada to ba le gbadura fun yawo da olorun le yi pada e ma je ran igi lowo mo lati ja ninu le yin oluwa ran yin lowo loruko jesu christ e ke sade ki oju ope sile fun awon ta ba yin ati ba wa fi kun loni 0913655 6952 0913655 6952
1: Allah
0: fi afun yin dadi o God bless you sir
1: God bless you rin
0: dadi e seun gan
1: sir be ni so ni e ma farada fun ara yin
0: be ni
1: ko se da ko to pe
0: ko si o
1: ka farada fun wa
0: be ni
1: ka de ni sufura wa
0: be ni
1: ibi to ba ye ka se atu yi ka se atu se
0: be ni
1: bo gba mo nso to ba ki mu ninu dani ki se bo e pe ka divorce you can step aside
0: yes
1: be ni fun ara yin die
0: eh
1: se ba yin fun ara yin die
0: eh
1: ate wa fe si
0: awon
1: to ma pa wa pa e fun yin
0: beeni
1: ki se pe pagbule di ma so ba ji ba ji to ba lo ko olodo lo ku
0: o ti tan niyan to ba ti ku
1: o ni ke o ba ti ku o ni ko ti pa laye o ko ni pi koko laye yi mo
0: ko simo
1: da si e ma fada fa yin e jo e je no yawo e ma no yawo mo e yawo no e ni tere ba fu oko yin
0: e se sa
1: ile yin o ni da
0: amen God bless you sir beeni o la fini to ba ti bu pe nina wa e ka fi tori ati toko ti yawo to ti para won danu ati roko to lu yawo asi ti yawo na to gun opopa won ni pa ni gba ton de ko to ni self defense ni o pa to ti na o fe pa on lo na se defend ara won se ri gan be yen so lati to ba ti je pe le to ba mu domestic violence dani the best thing niyan e ti wole o
2: yeah, all the lot and not
0: so. Yes, your daddy, God bless you.
2: Can I tell you, you know, I'm not fitting me on the two I did.
0: Can be.
2: If you get to buy a penny, because I am here, I do this is our song, you get out of
0: one.
2: You think I want to try not to handy. He didn't want to see me. I want to get the door all along.
0: Yeah.
2: You are for home, you are playing your womb, you go to love one.
0: Bẹ́ẹ̀ni
2: ìyàwó náà kó mọ̀ fún náà kọ́ ti tèmi lò kán búlọ́kù ọ̀wọ́ ti tèmi
0: bẹ́ẹ̀ni
2: tó kọ́ mú nǹkan tó jẹ mọ́ ìbínú
0: bẹ́ẹ̀ni daddy, God bless you. If we first Peter gan 37 yet so far oni eyin aya ayin oko e ma fi oye ba awon aya yin gbe eni lo oye lati fi ba awon obirin gbe boku ni gamo 25 years olohun fun ni oye ju iya 70 years lo bo lo je da niyan oni pe e ma treat yawo yin bi o elo ti o lagbara e le fi suru se ayi pada gbogbo nkan ti suru ba to ta ba du okora ninu ogbon olohun la ma ni mi ro gidi kan kini kan sugbon eni to se to dun yan loni o le je to ma dun me lola Bible gan so ni pe ki adura yin okun ni ko ma ba ni ide na e fi oye ba aya yin gbe o ni ke fi ola fun awon aya yin bi o elo ti o lagbara pa kan na lo ni ke obinrin na teriba fun oko re be baba ti e wa rokunrin to nsa igboran si oro na ki iwo le fi iwa tutu re nipa isoro re ko fi ye okun ni be lokun pada in ti olorun pe wa fun niyan ti wole o
3: hello
0: hello maun abi
3: e ka le o
0: e rora maun Eba je ka mo ko mo. Yes ma.
3: Agba de bi ere
0: o. Ami.
3: A se gba ere na.
0: Ami oruko yin bi te tin pe wa.
3: Omo fe mi ni ni ga kan.
0: E se o ma, e ba wa se ko mo ko mo ma.
3: Yes sir. Yes. Seri, you don't tell you wash ni role.
0: Mm.
3: Ara o wa lara mi to po.
0: Ah.
3: I'm
0: 70 years old. Oh, no, I get it. Oh, damn. Be to ba je pe ba fe ka jojo soro ele pe mi ma pe number mi leyin eto awon nkan ta nso na ni an fe atunse ni ka ma gba igi laye ko si bi igi bo se wo ko lagbara to ti olorun le yanju re ta ba ti fun laye lati sise ogbon la fi nkole oye la fi fidi re kale ṣùgbọ́n tó bá ti fẹ́ ọlọ́run gan ò fẹ́ pé kí ẹ̀mí sọnù sínú ìgbéyàwó torí ẹ̀mí tó bá wà ló ń ṣe àtúnṣe tẹ́mi bá ti sọnù tẹ́nu ẹ̀mí kan bá ti bọ́ kí ló wá kù ṣùgbọ́n la fi fàyè temporary time out lálé pé kò fi yẹra kẹ fi lè mọbi tó gun ti ń wá kẹ sì lè ṣàtúnṣe torí náà kọ́ ibi tí a ti mẹ́nu dúró lórí ti eléyìí lónìí nìyẹn lẹ́yìn ní ọ̀la ni monday lórí òkè agbára ẹ lè bá wa pàdé ìwọ tó bá fẹ́ gba àdúrà tó bá fẹ́ rí fún ohunkóhun pàdé wa lórí òkè lọ́la ní ọ̀la aago mẹ́sàn-án sí aago mọ́kànlá lẹ́yìn ètò yẹ pè mí sórí nọ́mbà mi bí ẹ fẹ́ mọ̀nà kí n dú ọ̀nà fún yín àbí ẹ fẹ́ fún counseling 070-32-49-50-16 070-32-49-50-16 Anu Olorun ati ori ofe re ko ni fi wa sile loruko Jesu ire o

0: dupe lowo olorun alaye olorun to ka waye to ke yin na ye ni oni mo gbadua loruko jesu olugbala anu re ko ni ka ko lori aye wa o
1: jesu
0: je ka sun di apoti radio wa omi wa ororo wa ati bibeli wa ibi ti a ti bara wa soro olorun loni na ni iwe ezekiel ori kerinla ese kefa ti o ka bayi oni nitori na so fun ile ise le pe bayi ni oluwa olorun wi e ronu piwada e si yi ara yin pada kuro ninu awon orisa yin e si yi oju yin kuro ninu gbogbo ohun irira yin e je ka teriba fun adura oruko jesu
1: amen
0: an lo nu oro re olorun ba wa soro
1: amen
0: oye oro re oluwa fi ye wa
1: amen
0: inu oro na jade alabuko
1: amen
0: Jesu Oluwa wa amen koko oro Olorun ti a gbo loni na ni ironu piwada ironu piwada ti a ba so pe ironu pada kini a npe ni ironu piwada ironu pada tun si yiyi pada kuro ninu ese wa ki a si pada si odo Olorun yemi pe aronu apa iwada awon iwa kan la won gu tele ti o bojo ba ona Olorun mu ti a yi pada si ta wa wa si odo Olorun yemi pe ironu pada je yiyi pada kuro ninu ese a si pada si odo Olorun ki se pe akan so pe ka kan ronu ku ada lasan tabi mo binu tele tabi mo sa si se tele en tin binu tele yen yen mi pe o mo pe o n binu emi binu oje emi ti o da oje ese ka ma se on buburu si omo ni keji wa niwa ti en tin binu yen to ba ile ronu pe wada ko nu ibinu re to pada si Olorun yen mi pe o ji pada ko ni ona ese re o pada wa si Olorun tabi eni to tin se asise tele to realize pe nkan to n se yo ki se nkan to da to wa pada sinu Olorun lati se n to da yen mi pe o ronu pe wada ko nu awon iwa tin tin wu tele tabi nu awon ise dede tin tin wu le tabi nu awon ise to ti towo bo o yi pada o wa wa si odo Olorun ironu pada lan tin so pe oje ogbodo je ironu pada to oto eyi to tinu okan eniyan wa eyi to tinu okan eniyan wa ironu pada teyan ba se ti o tinu okan to so lere fege a ri pe won tun ma n pada sinu awon nkan won ni gbogbo igba ni gbogbo e a ri elomi aso pe un se nkan bayi tele han kini kan kan kan oni se mo baya tori opoyo kan gboro Olorun yen to kan ara ese loju ese ti o da bi awon irugbin ni to ye ko gba to ti ku nbe nkan ti fun pa o tun ti bo sinu ese re pada loruko Jesu Oluwa yo dara fun irunun ko ada to to gboro tinu okan ni okan yen wa ogbodo tinu okan yen wa ogbodo ronu ku wara ni toto ise re ni lati yi pada to ba je ko ronu pa ton to ise re lati yi pada so this ni o ba te ti yi pada inu awon wa ti en tin dale tele ti o dale mo yen mi pe a ri pe inu ise re en to ni awon iwa gabangebe ti o ku onu a ri pe to ku onu re a ri pe ise re o yi pada so yen la fi mo pe ni to to iru eni be ronu pa tabi iwa re lati yi pada awon iwa to n wu tele o ni lati yi pada yen mo wa pe o ronu ku wara ni to to iwe owe ori kejidilogun ori kejidinlogbon ese ikewa oni eni ti o ba nfi ese re pamo ko ni serere sugbon eni ti o ba jewo to ti o si ko sile yo ri anugba iyan mi pe eni keni to ba ti fi ese re pamo bibeli lo so be o ni ko ni serere iyan mi pe gbogbo eni ti wu ese wa gaba gebe wa gbogbo orisi ti sa won iru eni bi o le serere iwo to pa yin wa pa o ni iwo to ba yeyan je won ba ye je ni bo ni serere ti o wa sugbon eni to ran yan lowo o na ri ran lowo gba en to sanu fun yara anu gba sugbon eni keni ba tin wu ese ko le sere bo fi ese o le ese yen le pamo loju eniyan sugbon loju Olorun ko le pamo nitori pe Olorun wa wa ni bi gbogbo si ri ohun gbogbo o si ri okan eniyan nti awon elomiran mo Olorun se kini o Olorun mo so Olorun wa yi Olorun kini o Olorun alaanu ni en to ba jowo ese to si ko sile won ni iru eni be yori anu gba yori anugba nitori pe kini o Olorun o fe ku elese bi ko se pe kini o koronu pada o miran na ni pe Olorun fe ki o yi pada kuro ninu awon orisa o fe ki a yi pada ko nu awon orisa emi o mo nko to le je orisa re o sa le je onkohun ti a ba ti feran ju Olorun lo o le se ipo o le se ipo ti o wa o le se awon nkan mirin lati nu okan re wa o le je owo re elomi owo lo gbe saaju owo ni owo ni owo lo ranju mo o ti gbe owo saaju olorun ti fi olorun nti o ba ti le feran ju olorun lo orisa ni o le je awon ni ile awon bi aso awon bi nkan kan tori be lo awon nkan to ni o le je moto re nti o ba ti le feran re ju olorun lo orisa ni igbadun dori opolopo afi aye igbadun e so to ba ti fere ju olorun orisa ni elomi eyan lo gbe leke olorun opo olorun si segbe kan gbogbo awon kan won yen orisa ni to ba ti le gbe leke ju olorun lo orisa ni opolopo inu opo to wa yen ah o gbe leke bi epe baya ko ni ku ni po yen mo bi epe po yen for life bi epe nu aye na lo ma ju si o ti gbagbe olorun da ba ti gbe leke ju olorun lo orisa ni inu ko de dara agbodo bere lowo ara wa eja bere lowo ara wa se mi na so ni awon nkan ti mo gbeleke ju olorun lo so ni awon nkan to gbeleke ju olorun lo tabi ti o fi po to fi dipo olorun to ba ni awon nkan kan to fi dipo olorun mo ro wa ni wakati o eje ka pati eje ka gbe olorun si waju eje ma wo olorun nikan so gege bi alase pe gbagbo wa eje ka teju wa mo ngba ta ma tin wo oni o ma saaju oni o ma to wa sona yen la fi ni le sina oni aja atuko aye wa e ma bo owo ma ntan ipo ma ntan ko so nto le ni laye wa fi kale ni sumo olorun wa titi aye raye nitori na e ma je ka gbe onko leke olorun loruko oluwa yo si dara fun wa olorun pe wa pe ki a ronu pe ra ki a si yi pada si odo olorun eje ka ronu pe pada eje aye pada si odo olorun nitori pe olorun ko fe ku elese bi ko se pe kini o bi ko se pe ko ronu pe pada ironu pada ta nso gbodo je ronu pe pada ni tooto gbodo je ronu pe pada ni tooto ki so ronu ta je ka fi okan enu si lasan nje mo pe awon mi ade mo rerin si yan won de mo baye yan je awon mi ade mo se dada si o de mo robe yan o mo robe yan re ni sugbon awon gan eyan buruku ni won nitori pe ohun ti nso jade o yato fun ti nbe ninu re ilu awon eniyan be mo ro won eje ka yi pada gbogbo eni kan ti ma din wo aga be be atabi wa bi olorun eje ka yi pada o mo inu re o mi ro kan re olorun da si mo won na ju bo se mo ra re lo aya fi ko ronu pada ko nu awon ese won yi ko ba le dara fun o ronu pada ronu a ri pe teyan ba ronu pada o ma mu eso lowo ronu pada ma nso eso ronu pada toto ma mu yi pada wa ma mu yi pada wa to ba ronu pada a ri pe yi pada wole ti a ba ronu pada ninu iro en tin puro tele to lohun ti o puro mo to ronu pada a ri pe o gbodo dawo ninu iro to wa pe ni iro ni o dawo ko ninu iro mo puro mo da pe ronu pada je ko je to kan lo pe mi de ni puro mo o de puro mo awa ri pe nkan ti jipa awon to ri o tele ti o tun ti de o tun fe fun wa niro miran ngba awon ba ri o ti won ri pe a lagbada ma ti jipada nitori pe eso yen gbodo fa han nita o gbodo fa han inu iwusi ati iwa re yo dara fun wa ti a ba ronu pe ani ni to to a gbodo ronu pe ninu ikorira to pe ni to to ronu pe ninu ikorira to ronu pe to fe wa ikorira mo a gbodo ko lati dari je omo ni keji ogbodo ko be se n dari je ni inu iko elomi akan ma korire yan lasan lai niji lai je pe wa se ni nkan kan aka so pe ni lagbara n biun bo se n soro yin o like e ohun ti e fe ri ni sakani o aworan olorun en tolorun da what elomi ama ru re bi igba to dara ju elomiran lo so ogbodo jawo konu awon iwa be ogbodo mo bi a se n dari ji loruko oluwa yo dara fun wa ti a ba ronu pada ninu toto agbodo ronu pada kuro ninu ese agbodo fi ese sile oni lati ko sile patapata ese kese to ba wu to wa lese ko sese kekere ko sese nla ese lese nje ese to wa lowo re wo mo awon eyan ti e le mo mo won le mo wo bi eni mimo sugbon to je pe eyan ka ni o eyan buruku ni o sugbon olorun ri o sumo olorun fe ko ko sinu ko ese sile ogbodo ko ese yen sile nigba to ba ko sile ni to to ogbodo ronu pada ni to to ki se ronu pada fe nu se ọgbọdọ ronu kwara ni to to lo ko jesu da fun wa iwe ire mati ori keta ese keje so pe e ma so eso ti o je fun ironu kwada e ri pe awon kan won yin gba ta ba tin ri awon kan won inu aye yan e tin dale e to je pe gara losa ni to ji pada amọ opolopo won ni ro lere na to je pe won ti ji pada elomi jajin rere ati be be lo yan mi pe o so eso eso ti tin so ki kan tele eso de ji pada o bere si so dara dara so olorun fe ka yi pada ka so eso ironu kwada ka kuro ninu awon iwa buruku ninu awon iwa ti o da won yen ninu awon irin ti o da yen ninu awon isokuso ti o da yen ninu awon irokero ti o da yen ka kuro ninu re ka ronu pada ka wa si onu olorun yo dara fun wa o
1: amen
0: o miran ni pe anu wa fun eni ti o ba ronu kwada nitori pe olorun o fe ku elese o fe ke elese ko se kini o ko ronu kwada o je yin rere olorun fun elese kan to ronu para to ko ese re sile to ronu para ni to to lati nu okan re to pada si odo olorun re inu olorun ma ndun siru awon eni be iwe joanu kini ori kini ese kese so pe ti a ba jewo ese wa olorun je olotito ati olododo lati dari ese wa ji wa ati lati we wa mo kuro ninu gbogbo aisododo eri ba nitori ko olorun wa je oloto o se tan lati dari gbogbo awon ese wa din wa ta ba ti ko ese wa sile nitori ko alaanu ato lododo ni olorun ata ba wo omo nina kuna o pada si ile baba re si gba pelu ayo omo nina kuna iwe irere lu kori kedo gan se ogun niyan wa loruko olu ayo dara fun wa olorun o fe ko ku sinu ese o fe ko pada sodo won olorun e ronu pada e pada wa si odo olorun nitori pe elese la fi se fun elese kan ti o ba ko lati ronu kwada leyin iku idajo ni sugbon ki iku to de ki idajo to de olorun aye ori ofe ni fun o lati ronu pada ko nu ese re yo si dara fun o olorun pe wa pada si odo re wa so odo olorun lonu ma se fi ronu pada re so la ola le peju akoko yi ni fun o lati pada si odo olorun re bayi akoko ni fun o akoko ni bo tin gboro arakunrin ati arabunrin akoko ni fun o nitori ola le peju yi pada kuro ninu ese yi pada kuro ninu orisa yi pada si odo olorun olorun yo si ran o lowo yo si dara fun o ni oruko jesu amen
2: Have you heard about Daily Agile Foundation? Oh yes. Daily Agile Foundation is a non-profit organization that was created to reach millions of people across West Africa, most especially the underserved areas in Nigeria. Through our foundation, we hope to support people in need, provide food and clothing, scholarships to students, share love and hope to communities. Daily Agile Foundation is dedicated to causes that create an avenue for people in need, most especially in providing basic food, housing supplies, and ensuring that schools students are empowered through scholarships. We are committed to serving people in need, reaching people in underserved communities, and giving hope to people to reach and positively impact the lives of people. Daily Agile Foundation, a family.

0: inu aisan to nse mi wo mi san tu mi sile so mi di ominira papata o ya adua
1: oruko jesu ko
0: inu aisan to nse awon eniyan ya jawa jawa eniyan
1: o gbe
0: je ni gba ko ma
1: olodun
0: o gba se to wu to le ma se o ya gba ti sile o ya gba papata o lo awu san o lo amu ila dada eni segun jesu oluwa wa e gba adua so mi atororo yen pe oluwa agba olodun ko wo nu mi ati ororo yen ko sise agba ko sise iya no ya adua
1: oruko jesu
0: Jesus, Ben o si o kan wa ba ile ologo ateyin ati awon pada na ese ko di orun si wa ka se ri yanu lo Jesu Oluwa wa amen
2: o da mi loju pe e ti di alabuko fun lati nu eto akoko aloyo breakthrough half hour to ti deseti gbo yin latenu prophet Sanusi Peter Abiodun tinu ijo CAC Mountain of Deliverance fun ibere si waju si e pe prophet Sanusi Peter Abiodun sori 0706599 0015 Jesus

daga e ba e ba nanu won e ta e kwene ji nu e da go gana tu e ma tu ba ta ti nu won mo e ga na gan fo mo e si tu pa yen gangba gangba na to emiya

0: E tabo le kan si alo baba agba na le ngbo lati kan ni Diamond 88.7 FM. Abdumi. Abala alkoko.
1: E kaabo si abala alaye alo lori eto alo baba agba. Awon alo ti an wo apere ti an na si lodo. Ni apu lo ti ehun ati eja re to ni se pelu iru wa ogiwa. Iyen ni pe ko si iru fe alo kan ta le ba nbe.
0: Oni ru yo aso ni nbe lara lagemo.
1: Ba ni isori alo. Oh yeah, fi apere le ko into ti wa lowo yin mo pe ti mu gege ti mu takada
0: ti mu ati
1: allo
0: allo
1: allo
0: allo
1: an gbe oku re ite o ni ki won fi ohun sile pe ohun mo na iboji kini o
0: an gbe oku re te ni gan fi ohun sile
1: ohun mo na boji
0: okele ni
1: okele pa te o fun are won fi owo ehun olohun fi owo wa we awon ti won gbe oku owo wa dabi eyan to gbe oku ta ba ayin ta ba gbokele ta ba ngbele ta ba ti gbe denu ta ba ti ju senu awa ko la fi owo ti wonu
0: ba ba ti ju si
1: okele won so pe ejumile won mo na bi ti ohun lo so pa te ofun ara lekan si mo pe won na ogbodo dada mi bo se apere kan won na fi ko
0: e tun fe leyin na kun e fi leyin allo
1: allo
0: allo
1: allo
0: angunyan ajanjo kini o
1: oyan tabi onje aye omo onje aye onje omo to wa laye obirin
0: pate fun rare be ni o ri pe laye john nigba ti awon mama wa fi ngunyan lodo yato si pe
1: te le ma lo lero
0: te ba di abi won fe wo elubo na ni te ba ti ko sinu odo ko si be yo se mo gba poke ti omo ejo modo mole ti ara re oni mo
1: mi
0: o nje omo tolorun wa fun awon obirin yo mo mi oni won fi we aja pe angunyan ajanjo
1: kese ke boya ero tin jade bi odo la janjo si
0: e se si be se ngun oni nfa injinjo pato fara ile kan si e bi o ti mo ni abala alaye alonu foto ni ta tun tesiwaju ni abala lojo mejo e mo ba ti mo nse ajo bata e bo bata o kale ba gbe e si mo jo nbi ti le ti yo
1: o lewo
0: o lewo o ya

0: Afia lafia Christi kira wa bi pe e ka le oni gbogbo bi bi tesla lan fani lati ma gbo ikan yi da mo di 8.7 fm aku ojo isimi oni gangan ni ojo akokanla ninu osu kewa odun 2026 akira wa bi pe aku ojo isimi o bi jesun fa ba fa bibo re seyin o se opolopo isimi ni aye ati ni aye wa mi amukiki wa lati no jo Christ Apostolic Church, House of God, Fire and Thunder Ministry, Tatumo si God of 1930. Ito nye ito wari, ibakpa di olongo 1930, no lile yi, be ni batin she ni bubo jwa isimi lile yi ni agu mejo abu ale, ni bitolongo wabato tinlo baba wano luwa. Evangelist Victor Ebenezer Ola bi JP, lati ma wasun badua, funi kuk jipo, ta sin rie riba. Lotun losi tale ina olohun tun ma gbono ara yo bo tin se tele uko mi oyipada olamide omo la ojo logo ko timi te fe npe ni mc olas pelu mi inu ile awon baba wa wa nbi o
1: e ka lesa
0: e ma gbadua
1: gbadua fun gbogbo awon eti to gbo mi ni asale ore ayo aye yin ko ma gba
0: ami jesus
1: eni to gbo mi ya to lo ti sun oyan lale yi oya gba se yori e
0: amen
1: eni to ti rode pe igbo loni gba igbega
0: amen
1: ninu ose to fe lo wo yi wa gba ore akwose
0: amen
1: eyin kan gbo mi ni asale to oluwa ti so fun mi ni ati osan wi pe mo ri eja na ninu okun awon ega iwa po be ni won be sele sin sokale lati oke wa oluwa kini tumere oluwa ni pe mo ni de awon eniyan da ni ti won se okan won paya ni asale itumo omi to ri yen oni itura itumo ega to ri yen oni ore ti mo fe gbele won lowo enikan gbo mi lasale wa gbatura
0: amen
1: ore ayo o ma ti olowo
0: amen
1: gbo bi olodun se nba baba la soro lo se gbo yen kanje ka gaga mo ba won riro osi eh baba en lo se ye lo se ti o ko si reference ba tolorun ba baba won la soro a ko soro bi igba ti aye joseph be ni oluwa ni itumo mi to ri to san lo sale yen to po be ni o ni itura be ni so wa ri itumo ega to ri to da ninu omi na to da ninu o ni ore ti mo fe fun awon eniyan bi 500 ale ori ere ma ti olowo
0: amen
1: ara ma tu o
0: amen
1: o se to fe lo wo wa gba ore
0: amen
1: jesus oluwa wa
0: amen
1: oruko mi ni ajirere victor ebenezer owolabi omalago ajilu
2: Olorun 1930 ti setan lati ba opade ninu adura owuro ti Olorun gbe kale lati owo iranse Olorun alaye Evangelist Victor Owolabi JP papade Olorun 1930 God of 1930 divine encounter ni akori ipade owuro na ni gbogbo ojo Thursday ni ago meje aro ni o ma parapo lati ba Olorun pade si Olorun yo si ma duro di o lati wa gba ise ara ti ise iyanu bi Olorun yo se ma lo baba wa Evangelist Victor Ebenezer Owolabi JP lati ma soro ashe sinu aye olukaluku ijo Christ Apostolic Church House of God Fire and Thunder Power Ministry to wa leyin Nebo Studio ni egbe Mainway Filling Station Tensty Ground Songo Area Ilorin ni ipile Kwara ni adura yi yo ti ma waye o fun adura ati itoni e le pe si ori number yi 08063742508 magbagbe omi re sile o wa ba Olorun igbala re pade
0: Baba wa nolu eja wonu iwasu.
1: Hallelujah.
3: Hallelujah.
1: Ogo ni fun Oluwa loke o.
3: Hallelujah.
1: Mo gbe Olorun baba mi apostle ayo baba wala. Mo gbe Olorun baba gide o. O gbe Olorun akande edega. Mo gbe Olorun baba mi emo adio. Mo gbe Olorun baba mi pade ola. Adika pauri mosatalia. Mo de gbe Olorun mo mi bola re. Ti won gbadua fun mi ni aro kutukutu ana eni kan gbo mi ni asale ore ayo nla o ma wa ori
0: amen
1: ore igbega nla o ma wa ori
0: amen
1: aye e ma gba igbega
0: amen
1: so ori iran megi iran to luwa fi ran mi e o ma fi sise ninu ose yi adua ti o gba na ni wi pe oluwa tun mi lara ki ore mi si temi lowo iwa ti okan re ti poruru ti okan re ti fe ma ro pe ko lo dogbon si Bẹ́ẹ̀ni, Olúwa ló bọ̀ sọ̀rọ̀ ní àṣálẹ̀, mo dẹ̀ gbàdúrà fún ọ ní alẹ́ yìí, gbogbo tí ń pa ọ́ lẹ́kùn yẹn tí ò jẹ́ kí ayọ̀ rí ó kún, lálẹ́ lógun yóò parẹ́.
0: Amen.
1: Allah ninu oro Oluwa Oluwa ba soro
3: amen
1: wala fe ri jari o wala fe gbo jagbo
3: amen
1: gbo ti ti o gbo ohun re lale yo Olorun wo won so
3: amen
1: ba won soro
3: amen
1: Jesu Oluwa wa
3: amen
1: oju Oluwa re bi ba won soro ni asale yi ohun na ni ile ti ayida ko le de ile ti ayida ko le wo be ni le gbo gbe kini tumo re ile ti ayida ko le de kini tumo re ke korora so ohun na ni wi pe ibi ti eni ti o ni aforiti ase yori ti o le wo be ni eni ti o ni aforiti boyo obirin ni boyo okunrin ni boyo oluwa so fun pe ko ni suru sugbon ko ni suru o wa lo kanju si nigba to lo kanju si o lo di dakuda elomi lo kanju o gba be yawiri elomi kanju o gba be kudanu lojo aipe o ni tumo oro ti mo so yi ololuwa fe bi ba so lale obirin to gbo mi iya to gbo mi be ni omode to gbo mi odo to gbo mi iya to gbo mi baba to gbo mi ile ti ayida ko le wo iwo to ba wo ijobo orun o gbodo fi olorun le ninu iji ninu wahala ninu gbogbo ogun awon ka ma ni pe se re se easy boya ko lo si keje ara keji ko lo gba cola ko bere ko mo bo seri ni ago ara lawon tolorun ba pe ni oko nsa won bo fu erun awon bo fu erun yen ni eyin eyan kokko mo npade to kokko mo run aye eyin be ni ke to wa pade original bo fu erun ni orisun ejo odun mejira kokko pade ko to pade original jesu to mu orisun ejo odun mejira to gbe danu hallelujah
4: hallelujah
1: hallelujah
4: hallelujah
1: o mo pe olorun dara si owo lo mo be ni o mo dada se won to jila aro to we to lo si church so mo pe a fi yo won o awon kan wa lo hospital pe won odo soju kan won gba omi si won lara won de to dupe lowo olorun pe oluwa mo dupe tori pe mi o ti ku bi eni ti won gbe lo yen si mortuary iwo wa tu wa mo pe du o tun wa soro egan si olorun pe olorun o si olorun o se olorun o se daada si o so pe olorun dari jimi so dada o sa ile ti ayida ko le se kini o lo mu mi fe so itara bere kan ti olorun dara si sugbon oju kokoro o ba ti eje aini suru o ba ti eje aini farada o ba ti eje iwo to ba fe sin olorun to ba ni suru to ba ni farada a le gba nkan to da lowo re oro re ko bolo da bi omo nina kuna to gba eto re lowo baba re to si lo to de pada ti iya je ti sapana iya je ni bi so pe o to n ba ajajo o ni eje pada sodo baba mi hallelujah
4: hallelujah
1: lekun aseyori koni timo
4: amen jesus
1: lekun ijobo orun emi ati koni timo wa
4: amen
1: oni mo fi soro arabere be ni olorun dara si obo baba mo iwo to ni machine ye o nro wi pe eyan kan lo lo moto awon to lo moto ye awon na ro wi pe enikan lo lo plane jet sugba ni gbogbo ona ma so wi pe olorun dara si mi so le
4: olorun dara si mi
1: mo
4: ni
1: so pe olorun dara si mi ati mere olomu mi lo sinu itarabiri yen ninu we root chapter 1 verse 1 to 22 yes
5: o si se ni ojo won ni ojo ni dajo nse olorun
1: yes
5: iyan ko si mu ni ile
1: ni iyan buruku kan mo be ni yes
5: okunrin kan lati be
1: awon kan pariwo se ole ko bayi epo ti di bayi epo ti di bayi o ti ri be na ni gba aye ti Naomi yes
5: okunrin kan lati Bethlehem ti Judah ati po ni ile
1: Moabu
5: o wa ti obirin re
1: yes
5: ati awon omo re okunrin meji
1: yes
5: oruko okunrin na si ma je Elimeleki
1: yes
5: oruko obirin ni a si ma je Naomi oruko awon omo re okunrin mejeje a si ma je Mala
1: first yes
5: ati Kilioni
1: yes
5: awon ara Ephrata ati Bethlehem
1: yes
5: won si se wa si ile Moabu
1: oko ni Bethlehem won gbo iwo na o mo ni won gbo elomi o mo fi o yo mo fo yo mo fo ko re yo mo bu ore a ma confuse ani to ba ri to ko mi se ntoju mi ro ni o oko e mo fun ni gbaju laaro iwo to je poko re o fun ni gbaju laaro ati wa bati eje iwo wa ku eru sita eni ti o gbagbaju gan o ko fo ko re le nitori pe o gboran oni o la farada o ni pa mara yes
5: won si wa si ile Moabu won si n gbe ni ibe
1: eh
5: Elimeleki okan Naomi si ku
1: o lo orúkọ Jésù o ní sọ mọ nu
3: amen
1: o ní sọ kọ nu yes
5: o sì ku ohun àti àwọn ọmọ rẹ ọkùnrin méjèèjì
1: ilé tí ayida kò lè wọ ẹni tí o bá ti ní suru ẹni tí o bá ti ní farada kò kẹ ń padà jẹun rere ní ọjọ alẹ yes o ya
5: won si nfe aya ninu awon obirin
1: babo wa lo si verse 8 awon to ba wo bible kan mo ka root lawa root 1 chapter 1 verse 1 to 22 tori akoko yes
5: nipa na ni o dide pelu awon aya
1: se ri pe oko re ti ku bayen oko naomi ti ku o si serere iwo mo pa aye ti e si da a fi wa to ala be bridge ehe
5: ki o le pada lati le moabu wa nitori pe o ti gbo ni ile moabu bi oluwa ti
1: me no me confuse a far away o lo baye obirin mi je o lo baye okunrin mi je ah ore mi lo mo tin lo jeep yen o na sare lo se kini dandan ohun le o wa le se ko wa yi mo lowo yes
5: bi oluwa ti bi awon eniyan re wo ni fifi ounje fun won o si jade kuro ni ibi ti o gbe ti wa ati awon aya won re meje
1: yes yes yes
5: pelu re won si mu ona pon lati pada wa si le juda Naomi si wi fun awon aya omo re mejeji pe
1: oko ti ku omo meji ti ku yes
5: hello
1: that's oluwa
5: Hello.
1: Ki olukuluku pada lo si ile iya re. Tun ba mi wa wo 18 to 22 tori akoko. Yes. Omo Naomi ti ku, oko re ti ku. Yes.
5: Nigba ti o ri pe o ti pinu re tan lati ba lo nipa na ni o dekun oro ibaso be ni awon mejeji lo ti won fi de Bethlehem o si se won si de Bethlehem gbogbo ilu si dide nitori won
1: e ma gbo ile ti ayida ko le wo yes
5: gbogbo ilu si dide nitori won won si wi pe Naomi ni eyi
1: Naomi no boy
5: o si wi fun o pe
1: yes
5: e ma pe mi ni Naomi
1: mo kan mo pe o ni Naomi mo yes
5: e ma pe mi ni Mara
1: kan mo pe o ni Mara iwo kan wo pe Mara amen kan mo pe Naomi ni kini o kini tun mo Mara ikoro to ba le sami lale ikoro jade laye
3: amen
1: mo ni ikoro jade laye
3: amen
1: ikoro jade laye
3: amen Jesus
1: ile ti ayida ko le se kini o
3: ti o le wo
1: ile ti ayida ko le se kini o
3: ti o le wo
1: e wa ja lo wo itarakunrin kan ni soki be ni ti o wo inu ile na ti o fori ti ti a de so di oba to fori ti ti a gba la be ni iwo to gbo mi lasale ore ti sumo o ma je ki aye re sonu ma je gba kokoro aseyori lowo e ma so ile to danu ma so ore to danu nitori ipodu o ni eni to ba fori ti o la ogbala out of apostle 7 out of apostle 7 verse 54 yes
5: Tani ninu awon woli ti awon baba
1: yin ko se ninu bi ni si Tani ninu awon woli iwo ta se bu awon woli lo ni gbo video gan ni kan fe ni kan se yeye ji o ba ji o ta o be se yeye yes
5: won si ti pa awon to
1: awon to di kan na ti wa laye ti tele ko sa ye ti se ni awon ehan lewa lori TikTok lori Facebook yes
5: won si ti pa awon ti o tin so ato tele ti wiwa eni oloto ni
1: won ti pa awon eniyan gidi Then yes.
5: Eni ti eyin si ti di olufin ati olufa olupa.
1: Oya oya.
5: Eni ti o gba ofin gege bi ilana awon angeli.
1: Be ni.
5: Ti e ko si pa mo.
1: Be ni.
5: Nigba ti won si gbo nkan won yi.
1: Yes.
5: Aya won gbo gbede inu.
1: Nigba ti won gbo nkan won yi lenu Stephen. Aya won so mo lo ni o. Be ni. So mo lo ni o ti o wonu ile na. Ile ti ayida ko le de eni ti o ni suru eni ti o ni farada eni ti o mo bo se kora nu la lenu jo to e pe kan wa rojo gbe no titi o fi rojo aye re sita yes
5: won si pa yin si keke sugbon o kun fun emi mimo
1: bi e ti be kun fun emi mimo eni kan gbo mi lale ile re ko kun fun emi mimo
3: amen jesus
1: mo ni ile re ko gbo be
3: lo amen
1: yes
5: o si tejumo orun o si ri ogun olorun ati jesus duro ni owo otun olorun
1: ogun olorun lori emi ati ko ni baje
3: amen jesus
1: yes
5: o si wi pe
1: o wi pe
5: wo mo ri orun sisile
1: mo ri awon ti o de le niyan awon to da jesus mo niyan ko sa awon to je wi pe miracle lo wa lo church ogun lo wa lo church pastor lo wa lo church eniyan lo wa lo church awon yen ko ni jesus fe awon yen ko ni o wonu letter so yi awon yen ko ni o gba ore iyanu yi Bẹ́ẹ̀ni àwọn tí ó gba oore ìyanu yìí ó ní àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé ìyanu tí ó gbẹ́kẹ̀lé owó tí ó gbẹ́kẹ̀lé prophet tí ó gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn tó jẹ́ pé ìgbẹ́kẹ̀lé wọn ó wà nínú jésù ẹ wo stephen igbekele re wa ninu Jesu bi ogun yen se leto bi won se nle loko sibe na onwo ile yen ko de se kini ko kuro me yes
5: asome ni o duro ni owo otu olorun
1: be ni
5: nipa na ni won ki gbe ni orun rara
1: be ni
5: won si die si won
1: be ni
5: won si fi okan kan ro ro lu
1: eh
5: won si wo si won si wo si ode ilu
1: won
5: si so
1: je eni ti o se won de so Stephen lokuta yes o ya
5: o le ri si fi aso won lele
1: ni
5: esi omokunrin kan ti a pe ni
1: Saul eh
5: won si so Stephenu ni okuta
1: won so eh
5: o si nke pe oluwa wi pe
1: nitori pe o soro ododo nitori pe ko palaba nitori pe o soro pe kawon eniyan ki won fi aye won fona kan ni suru ki won duro ki won ma seye meji yes
5: Jesu Oluwa gba emi mi o si kunle
1: o kunle
5: o ki gbe ni orun ara pe
1: o ki gbe
5: Oluwa
1: Oluwa
5: maka ese yi si won ni orun nigbati o si wi eyi
1: osun oko alai make a god oh

0: so fun lale ni wi pe ma ko lodo Jesu ore to ni fun o oju ogun to tin la koja lo God bless you
1: Olorun 9030 ti se tan lati ba opade ninu adura owuro ti Olorun gbe kale lati owo iranse Olorun alaye Evangelist Victor Owolabi JP papade Olorun 9030 God of 1930 divine encounter ni akori ipade owuro na ni gbogbo ojo Thursday ni ago meje aro ni o ma parapo lati ba Olorun pade si Olorun yo si ma duro di o lati wa gba ise ara ti se iyanu bi Olorun yo se ma lo baba wa Evangelist Victor Ebenezer Owolabi JP lati ma soro Sinu ayi olukaluku Ijo Christ Apostolic Church House of God Fire and Thunder Power Ministry to wa leyin Nebo Studio ni egbe Mainway Filling Station Testy Ground Songo Area Ilorin ni ipile Kwara ni adura yi yo ti ma waye o fun adura ati itoni e le pe si ori number yi 08063742508 ma gbagbe omi re sile o wa ba Olorun igbala re pade
2: e gbadura fun gbogbo
0: e ni ka gbo mi ni asale aje re ko gba iya do
2: mi jesus
0: hey gba ori e mu gba ori e mu gba ori e mu bi ese soke gbe ese soke gbe ese soke to ba ne sami ni o ogun ti mo se ore mo lara ogun ti mo bore ge mo lara lode ogun yen baja
2: mi
0: bo ba ne sami ninu ese to fe lo wo yi ara ma tu ha
2: mi jesus
0: eni kan gbo mi be ye gba ani o gba ori e mu gba ori e mu lale yi loruko jesus aye re gba igbe
2: ha mi jesus
0: o iya idide dide dide
2: dide dide
0: gbogbo ese to du oye gbogbo ti ta ninu ese e gbo oro oluwa bibeli so pe aye yo pa awon alejo wo fi beru bojo sajade gbogbo eyin o gbo alejo oye bi na
2: amen
0: Oh, and yet be now,
2: amen.
0: Boba le sami, sale lo ba lo wa omi lo wa omi
2: yes.
0: Lo gbe omi segbere ati yo. Gbe omi segbere ati yo. Akada ba rubika senda podia. Ati fun mi ni oruko to ju gbogbo
2: ko.
0: Aya yo pa wa lego. Wa fi beru bojo sajade. Alego ti n ba ore gemo lowo. Akauri ba rubi masaida. Loni ina Olorun pale wa.
2: Amen.
0: Iya kan gbo mi nbe ye. Oya gba iwosan
2: mi
0: mo ni o gba iwosan
2: mi
0: ogun ti nta ninu ara to mi eja loruko Jesu oya gba
2: mi
0: awon alejo ogun ti nba ose je lara e awon alejo ti nba ori ose je lara e loni o awon ogun ye pare
2: mi
0: awon ogun ye pare
2: mi
0: o ni na siwaju oluwa o si ju awon otare ru
2: bani
0: oluwa dide nibi simi re
2: pelu
0: iwo ati apoti odun re ori ayo re oya gba
2: Me
0: ore tura oye gba
2: mi
0: ore segun oye gba
2: mi
0: omo oluwa nbe lori
2: oluwa yes
0: omo oluwa sara
2: bale
0: oluwa mi agiju
2: yes
0: omo oluwa mi agiju kedasi
2: yes
0: omo oluwa lo mo gbobiri bi
2: omo
0: oluwa lo fi bodi de
2: yes
0: o temple olukuruku soro bo ye e gbe ori yin soke
2: amen
0: ona
2: yes
0: e gbe yin soke
2: bale
0: ni be po ye ye iwo ye gbore enu gbore enu ori awon ise ti jala re ni Omi te gbe lowo gbagbara.
2: Amen.
0: Ah, ah, orale kunrin. Ogun ege le ni baje lare. Gbogbo ogun jakariwo, ogun alakala.
2: Ogun
0: gboro, ibalopo. Asaka rubika sateria. Ele de de ku bi aga pai. Mo ni na le gbe itusile.
2: Amen.
0: Omi to nbe lowo re ye ko lo pa ogun.
2: Amen.
0: Ah ah, ko lo pa ogun.
2: Amen.
0: Eni to so omi di wine. Eni to rin lori ore.
2: Amen.
0: Eni to fo mi si lomu lojo.
2: Yes.
0: Omi to nbe lowo re. Mo pe Olorun baba mi apostle. Ayo babalola omi yen gbagbara
2: amen
0: agbara iye titun wonu omi
2: amen
0: ase titun wonu omi
2: amen
0: omi lo sisi am
2: amen
0: jesu oluwa
2: amen
0: ko samu yile ale ni o to ba ne selale wa ri bi ose yo se ri fun o under rubika saidia oluwa ni inu re arabirin kan be yen lati oni lo gbogbo to je kinu ro yen to ba ti mo mi ti mo gbadura isi lati oni lo jesu pa ogun yen re
2: amen
0: mo ri enikan
2: oh
0: mo ri enikan mo ri ege lara re mi o mogun yo sugbon mo ri eje gbogbo ogun to je ki eje jade lara re ti o ye ko ri be lati oni lo ogun yen pare
2: amen
0: ogun mi scarlet pare
2: amen
0: ah die. Oh, sure. Oh, come, miscarriage. Pada.
2: Amen. Amen.
0: Amen. Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen. Amen.
0: Oluwa aladu are ti gba.
2: Amen.
0: Soro mi yen iyo yen owo are to ganu owo yen. O ya mu iyo yen o ro ra fi si omi yen. Mo da gbogbo e si o. Owo to ga ninu owo are yen kan ra ti bo nu iyo yen. Wa ti bo nu omi yen. Wa wa ka Psalm yi. Psalm 24. Psalm 29. Ati Psalm 18. La le ni o Psalm 24. So ti ko bayi Psalm 24
2: Psalm 24
0: Psalm 29
2: Psalm 29
0: ati 18
2: ati 18
0: to ba ti wa di to ba ti ka wa wa bo si bi kan won nikan wa wa gbadua oluwa osu ke wa yo gbodo bo mo mi lowo iwo to wu awon mewa larada oluwa mo fe leri ope mo fe leri ayo fi ayo sinu mi fi ayo sinu mi da ayo mi pada Ben woli ye ni pe mu awon ton gere wa o si mu iyo na o si so pe loni ada yo o mi yi pada ade so mi mara aso di omi ayo pada iwo ti o fe gba yo pada iwo ni mo ba wi ni esale omi ti mo gbadura isi iyo to mu dani ye kan wa owo kan wa ninu owo e to ga ti gbogbo owo e ba de ti wa moderate o need lati ri Jesu gogo ben oh hallelujah
2: hallelujah
0: hallelujah
2: hallelujah
0: owo na owo e wo to ba si wa nbe ti o ba ti ta challenge mi bi ti ta na owo e ben ko wo dada nitori pe ni osu yi gbogbo rere ti a ko mowo e loruko Jesu o ma wa si imuse
2: amen Jesu
0: wa ka samu ye kini mo pe samu ye
2: Psalm 24 Psalm 29 Psalm 18
0: fi sinu e kala leyi ki o to di 11 wade ri aseyori god bless you
2: o wa mi da ko bi ta won church yin wa
0: church wa wa ni shawo ta ba ti express shawo ori oke iyanu yen every wednesday ori oke yen sise iyanu every wednesday laaro ni shawo ta ba ti shawo le be the god of 1930 church wa wa ni lorin na bibi legbe ni pe manwe filling station mo ba wa be every thursday laaro ibapade olorun 1930 eyin odo iwo to wo gbe olorun for mo iwo to fe travel out canada germany ko si ilu ti oluwa ti je kin mo eniyan pataki ko se eniyan ronda eniyan pataki gbogbo ilu patapata be ni ki wa lo je yan fun to ni passport nle mo ni omo bo wa ko bere owo lowo e omi ati bibele ati gbagbo e lojo thursday jado pade laaro ni bi egbe lepo manway filling station ni testing ground lona zango laaro kutukutu 8 o'clock a.m. laaro ojo thursday ninu ose yi pade olorun apostle ayo babola aye re to ti gba iyanu titun
2: ami e ba mi ju number yin
0: whatsapp number mi re tori te ba pe mi gbogbo gba ni mo ma fi gbadura omo alago ajilu bi babola se gbadura be ni 080 6 3 6 3 7 4 7 4 2 5 2 5 0 8 0 8 lori whatsapp 080 6 3 6 3 7 4 7 4 2 5 2 5 0 8
2: ebe nda okan yin sir
0: oruko mi ni ajirere victor ebenezer owolabi omo alago ajilu
2: iyo thursday to ma pade oruko mi yi pada olamide omo lawo jologo ko temi tan fe npe ni mc olas ma se bi o ma se ka to pe n pada abo wa ba o o dabo

Ah, Oluwa, o se o die na ni. Gbogbo ona ta ba ti rora wa pin. Wi pe inu ta nla koja yi a le bombe. A le lo, a le ro be. Tori a ti wo bo ti ba wa finra to. O ti ba wa finra to gan. A ma bia na won ibere kan. Ninu adura se mi o gba ni. Awe itan yan fun mi se mi o se ni. Wani se lada kin sure kin se be isapa bi kin se le isapa ton se mi o se ni ki wa lo wa de ti gbogbo soro yi omi to n gbe kun mi ni gbogbo igba yi ti o se bo sopin e ma gbagbe ohun lati gbo ton lodo teni yi were were l'Olorun se we ma de je ka gbagbe nkankan wi pe akoko ati igba e ti o je ti Olorun oba to da wa sile aye yi ki n se yi ta we eyan lasan ta mo ki n se yi ta mo adura ti mi a kan fe ka tun ma gba ka ma fi kun meji ni akoko ni pe Olorun ma ti le ko anu re mo mi si fun mi le mi suru lati le duro digba na to ti yan fun mi o ti ye yin daada laarin awon ti Olorun pin anu fun Oluwa ka mi ye mo won si fun mi le mi suru lati le duro titi di igba ati akoko eyi to yan mo mi tori ba ba kanju a ma dabi igba teyan fe kanju kuro nle alaye ni a si ni kanju lagbara Olorun oju adura ko si ni tiwa lagbara Olorun Diamond 887 FM Ilorin Kwara State lapa bi na lawa eyan lolufe ati eyin ti e tin kan si mi na lato se tu koja adupe o Olorun ti fun alori ofe ati wa sori eto loni e darapo mo mi loju opo ti ayelujara eyi ta n pe mi wo mi wo ti Facebook ta mo daadaa naa ni bi eni mo wo be ba ti tẹ Precious Afolabi Dolapo ẹ tẹ Precious Afolabi Dolapo.

0: ketikiti bayi le gbo mi ketikiti le si ma wo mi fashino oluwa toyin mcjp koni baje fun on lati ilu ekiti koni baje fun o mo tesiwaju baba mi koni baje fun on se kaabo sori eto eje ka tun ma ki den smith olowo mama koni baje fun yin o ori ola olubunmi mo dupe lowo yin koni baje kaabo sori eto jimo koni baje ahmed dami kusi wala eja bara wa soro ke ba nsoro koni baje mama e mo binu ahmed dami mary johnson awon na ti ta si wa na lapa na be na won ki wa be o e ka le ma koni baje fun yin o basira bukola salawu awon ga ta wa nu awon bossi wa nu koni baje fun yin ka bo sori eto e ku fe grace na ti wa lori eto bayi grace ayo ba mi e se mama o koni baje fun yin o e ka bo sori eto e seun gidi gan ni o ori yo mi e ka bo sori eto abdulwasiu e ka bo sori eto olola joke jogbo jogbo mo kiyin sibe mo tu kiyin daada sibe ati sibe si adeyemi mary omo oba tolani mo kiyin o ololade omo daniyan e seun e ka bo sori eto koni baje adeniyi ola oluwa tobi mo ki eyin na sibe ori oluwa ore oluwa e seun koni baje fun yin e se o koni baje o olufunke abosede to min sin e ka bo sori eto abosede to mi sin mo ri yin sibe sibe sibe gangan gan mo si ki yin sibe o jimo abdul rashid mo ki eyin na mary johnson e ka bo sori eto koni baje mary johnson abdul fatai sanusi e ka bo mo ki gbogbo yin pata ba tin ba to lo lokankan lejeji na mama kun sara si yin be ni e ma binu fala matthew e seun gidi gan ni hello e ka
1: Hello,
0: ekale sa. Ekale mama mi, ekale ma.
1: Ku biyanju adura ni mo fe se fun yin. Gbogbo nkan te ba dawo ni Olorun je ku ma yori si re. Mo ma ngo program ni. Te se ran awon eyan lowo Olorun a ba mi ran yin lowo e ni rida. Amen. E ma ri anu Olorun
0: ba. Amen. Amen.
1: Adura na mo fe se fun yin.
0: To ni
1: se
0: ye
1: se yin mo sa je. Gbogbo biyanju te se fun awon eyan wallahi mo really appreciate re. Lo a ba mi dupe fun yin.
0: Amen ma.
1: Ko daro sa.
0: Si o mama mi koni baje o koni baje o enu adura yin o ni kan lori aye wa o awa na ori wa na koni gbabode adura o lagbaro Olorun e seun e ka le
2: hello
0: mama mi
2: e ka le o
0: koni baje
2: e ku te o
0: yes ma
2: ni nani ti o na won lati bi ti Olorun mo o
0: e ka bo ma
2: fai da ko fe ti ta ni o
0: e so sita mama mi
2: mo wa ise ni o I said to be masked. Joko, Timon Joko, the old Sumi, what is to be masked? Could I go just in that? Go just in, but I have company no airport. It's coming up with your village. You bear us only new ship. Any customer will do 50 years to look. A dark one. Customer will talk about me so for money. Here I doubt.
0: Nigeria Olorun a fi alaanu agbala anu dide ṣugbọn ma sai bi lawọn obere kekere kan o ṣe ni binu ba
2: no mi binu
0: e mo poruko yin a mo yin ṣugbọn bi ọjọ ori wo le wa bayi
2: 15 years
0: 50
2: ben ita
0: e de won bi ise bi cleaning
2: bi cleaning ma bi na
0: okay
2: ma je bi ya na ma je ka sala ke ti
0: ko si wa la Olorun ran wa lowo se le ko ile ka die
2: ah mo wa le DSS1
0: oh e ti ka we tan e ti ka tan ko si wa la ko si wa la e ja kon fokan sodo Olorun ko lo n gbe alaanu dide ko lo n gba alaanu dide ko si wa la ton lo ba ti gba alaanu dide ki lo tu ku e lo ku wa le je te wa ngro kan lato do ti yin lo latapa be ona gba alaanu dide ah to 0913-655-6952. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ sọ síta orí ọ̀wọ̀ fẹ́ wà fún yín o láti sọ síta lápá bí 0913-655-6952. Kò sí wàhálà, kò sí wàhálà. Ẹni tó pè mí lábẹ́ aṣọ kó tó di pé mo gun rí urieto ko si wa la o e je fi number ita te ba gbo abi awon to ba wa to sin to ba gbo kan le so fun yin ke pe sori number na 0913 655 6952 0913 655 6952 ni number te pe si elekeji ni ti WhatsApp ele fun yin ranse sibe gege be se so tele ngba yen o na ni 0913 655 6864 oni ti number WhatsApp Ekale mo gbo yin esi ah mo gbo yin dada yoruba kan gbo un soke die loto ti yin na ni ko si wahala elu ekale ekale ma
3: ele ku jo meta
0: ah ojo kan pelu ma
3: morning kin sa
0: kuni baje fun yin o kuni baje fun yin seun gidi gan ni e seun gidi gan ni ma Alaykum salam. I'm not going to be able to do it.
4: Hello.
0: Yes, sir.
4: So, I'm going to go to the house.
0: Eja sosita ni koko eto yi gangan gan se mo ko ni mi no ni fe ma se pe ka iro lai mo po yin le ju be lo si bo pa pe mi no le sugbe ja wonu koko eto yi gangan gan hello ekale ti wole
5: hello
0: sir yes sir e ba n pa radio yin se e jo mo n gbo yin sa seun sugbon e jo e ma ba n pio yen e ba n pa nitori olorun mo fi be yin an kan si wa leti lodo ti wa awon ile bo ma n pe nkankan ni electromagnetic response o ma n fi si wa nu eti nbi to si je pe o ma n lewu gan leti eyan ati pe ka le gbon yin dada awon to si fe gbon yin ka won na le gbon yin dada elo e kale 0913 655 6952 jade bi wo no e jade bi wo
6: nso dada mi wo e ku eto sa la tu bo ma ran yin lo oni se ba la ma send nkan ta ba fe send si sa
0: be ni ma ibi gangan le sendi resi ibi le sendi resi 0913 655 6864 6-4.

0: number WhatsApp. Ashion kuni baje. Hello. Hello, sir.
1: Ekale,
0: sir.
1: I'm
0: your long over.
1: We are my father, Queen Nelson. I'm on the other side.
0: Ikosiwala, sir. Kosiwala. Bebati Shiton. Bebati Shiton, our naughty Shiton. Tebati Shiton, our naughty Shiton, no dotiwa. 0913-655-6952. 0913-655-6952. 0913-655-6952. Olonti fun aluri ofe o ti je ka na pa na ye si daada ati ri opolopo awon eyan tuntun ti won tin darapo mo wa lori eto yi ton si nbere awon number wa awon mi ati so pe ka won ti e pe o na pe se diamond ni e se la o le so ni e awon mi na ati ati ranse won si oju opo ti whatsapp na se diamond ne ta ba ti da yin lohun eyan sa gbe latodo ti yin e seun. Hello.
2: Hello, sir. Ekale, sir.
0: Ekale, ma.
2: Yes, sir. Ekwetu.
0: Yes, ma.
2: Olong ni ba diamond?
0: Ami olong.
2: Yes, sir. Enak mo ni di alo mo sa komo Nigeria na milo mo.
0: Ang bo ima.
2: Ile ni mo sinsaja. So, bato ya ko gubo kasa sa daida ko sinka kamo. So, ni bito sumi de ba ikin peri ka kamo si mo kanjo ko ni. Ìrí kankan ṣètò kó àbó jẹ́ bí iṣẹ́ mo lè ṣiṣẹ́ ẹni iṣẹ́ mo lè ṣe attendant mo lè ṣe cleaner mo fẹ́ kọ́ ọmọ nàìjíríà ràn mí lọ́wọ́ ọlọ́run rẹ̀ iná lọ
0: mi lágbára ọlọ́run àmì ọlọ́run aṣínà oore aṣínà àlàáfíà dẹ́ṣínà ọ̀nà ìrànlọ́wọ́ fún wa lágbára ọlọ́run. 0913-655-6952 tabi 0913-655-6864.
3: Mr. Grace Ezekande si dada ni kujo meta o adon yin ni ose to koja ni osaburu okoko lara ta le o ara yin mo le ze ni dagun are o atoro la ma ri ba ewu tera ma bibu ti e ma so won ka pari ju kan pari ju ta ba gbe
0: Emobinu, a ti so fun ona won ti gbo be yen.
3: Won ta na fili mo pe ewe e ti so bo ti e ke so. Ta ba ti gbo ti re ba ti tun e court e. To ba loro ba yin so a pe pada. Won la be ti mo so yin o mo ka be lara bi wa pe a. Bo le ti bo ni a se tun be ke to ba won soro pe ka ma pari du ka ma.
0: Won ti gbo ati femi ati bara wa soro nu emi won ti gbo mo si mo pe o ka won lara na ni won de ni se be mo e seun baba mi elu e kale
4: o
0: kale sa
4: e ku eto e pataro
0: yes e ka bo sori eto sa
4: yes awon pe so ti sita ni oni to lo mo lati ki olorun mo ni sa
0: e tesi waju sa
4: e jo o fe ko pe lori kan pe ni ka won mo Nigeria ko won mi lowo lori e nkan ya kan dide lati nu bi o tu ita ti nu tu bi o tu ta dide lati nu be yen so o tu pa ma pa mi o tu te yen ma pa mi ma pa mi gan ati nu lati gbera lati dide so that sometimes o le mu iko dani de pe iko yen ma le lo pe yen kokan na o ti pe to ba je kokan le kokan be yen ta ba se so ma ti ku o tu pa yen iko ni sa le kokan bi ko yan le bi pe bi le ko yan gan ati mi sile pe a ba ran ju ati mi sile ati mi sile o ma le titi ta ba so gba mi ki sa se to wa se to da pada e jo fe ko mo Nigeria kan ha mi lo lori
0: e je sai bi la o bi re kan sa ati ba o le ti ro po ti yin se yin
4: ah ko ti ju bi 2 years to this time lo.
0: O ti gun die.
4: Bene.
0: Gun die. Sugba ma binu mo fe ke ko ba so to. Se e ti lo hospital.
4: Dada.
0: Dada le so yi, ki lo wa so.
4: Ben mo ti lo. Mo ti lo. Won ni pe bi we o tutu aya ni abi nkan.
0: E won ma se test fun yin now. Ma se test fun yin at awon nkan mi to e kan se fun yin. mi o mose won o awon lo mose won o won le se scan fun yin kan sha won test mi to ba je pe se gbogbo ru awon kan te ti se yi ona abayo ati wa nbe
4: won ni test pneumonia bi nkan ni
0: fun yin o kun ni se won se kankan ni
4: won se test yi
0: se awon kan ton ni ke se se se
4: bene bene o kan yato ni won ba die ni nigba yen
0: well ko si wahala
4: mo ni ya kan ni no family bi ya dadi mi so that ya yen kini yen na ti seri mo wa wo pe abi nkan yen
0: bi ajogun ba
4: ko si eyi mi so mo wa wo pe komo na ya kan mo lowo ko lo ma bi segun yen
0: ko si wahala ko si wahala ko si wahala awon to lo ba tun yan fun wa no tori gba mi na awa na ma nfe je kin so ba won ile bo se ma nso yi awa nfe wa careful very very extra careful tora wo le gba se awon dokita se awon ton ba da si gan e ri won ko so yin wa bi lawon bere pe bi to ye ke koko lo odo dokita ni e gbo si pitu lo won a so fun yin mo jeri awon ta jo nseto yi won ni e gba be lo be ba so fe lo mi o tun ni e tun lo o di gba ti dokita ba e tun mu dokita bi nurse e fi won sore to je o ba tin lo le ma ba won so e tun ba ya na ona to ba tun wa le tun gbe gba si na boya lo na ti awon ti try do ni telewe ti gbo ni e tun se kini e tun toro bi o ni ofe kan na latapa be na asi mo pe bi we se nje dogun na nje eni ba ni wo je e bi won so fun won wi pe we won ku kan ni awon dokita ile ibo na awon na si n gbianju ti won daada ibe la ko pe ke lo ibe la ko pe ke lo e ja bo sapa bi
5: ele kalesa oruko mi ni eni tolomo lati ilu tolomo ejo mo fe so sita ni mo ti mari bayo ti to si si so oko mi ko kan kan si po o ba kan pe ka saju pe a ka runje sile ka se po temi kankan to fe o se to lori mi dada kini yen te ntun mi tin ba soro pe mo kon se nkan ba e bo emi lo koko pade na nko to se yo ni e se bi kini kan yo sada si ro fu de ti su mi so ife yen wa njo lokan mi die die mo de ti bi mo meji ife re yen o tin yo le mi mi Simania ife ta koko fi bere ku sinbe ni iyan ile o ko ka mi mo kankan o mi se kankan bo ki o se kankan si yen ife yen ti yo ku yo kan mi inde mo kan ti mo fe se mo ti so so ti su mi inde fe ki third party ko wonu marriage mi because mo se pe 6 years sinu marriage yen ni mo wa fe ka awon Nigeria kan gba mi ni mo ejo kini mo le se
0: Hello, ba shanu wa o sha shanu wa sha shanu wa shanu wa baba wo daada Saturday to koja abi ka sha so pe bi ose die to koja bi ojo melo kan to koja awon to se nikai awon to so igi won ti so igi awon to se wedding ni ti won na awon na ti se awon kankan na ti se to de pe nkan kan lo wa lokan won oluwa o ma se o gbogbo bi ti mo tin foju si ona ma ti gba be yo baby to kan mi wa lokan e mo ma ti papara gba bobo to ni six packs to fine ti mo ngba dura fun olohun je ki bobo e jade ori mi owo mi ma ti ba inu awon eyan dun gan sugbon ma nde won bi kan to je pe emi gan papo ma nde ruba mi won ni eyin mejeji ni o ara kun ise o setan lati mu arabirin gege bi aya nigba to le nigba ti o le nigba to da ti gba ti o da titi ku yo fi ya wa bi won ti ni kara birin na o so fokunrin na nu awon mejeje a so sugbon lokan temi emi ma ro pe ko ye won to a so pe kurukuru ife ti bo won loju won si ti gbagbe pe ninu orin ajo yi hehehe oju yan ri kelebe gan jade nu mu eyan ṣùgbọ́n tá a bá ti rí àwọn ọ̀rọ̀ tá a ti fi sora wa yìí tá a bá ti jọ dì í mú tá a sì ń bára wa sọ̀rọ̀ yóò dà ọdún mẹ́fà lẹ́wà yìí àti gbogbo àwọn nǹkan tẹnu ti ń ṣẹlẹ̀ yìí ẹ ti bọ́kọ yín sọ̀rọ̀ èmi náà dẹ̀ mọ̀ pé ẹ ti ṣe kíni ẹ ti gbìyànjú láti lè bá wọn sọ̀rọ̀ dáadáa kó lè gbọ́ yín dáadáa àti ìmọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin náà sọ́dọ̀ ọkọ yín náà báwo ni ẹ rí i pé mi ì tí ì dá sí mi ìrọ́rọ̀ kan tí mò ń sọ mo kàn gbìyànjú àti gbé sókè díẹ̀ ni ẹ gbọ́ báwọn èèyàn náà ṣe ṣe kíni bọ́n ṣe ṣe bí wọ́n ṣe là yín lóye lórí torí ọ̀rọ̀ ọkọ̀ pẹ̀lú ìyàwó ojú olúwa ló lè tó àsàwọn tó ti wà nù bẹ̀ náà wọ́n á ṣe kíni wọ́n á tọyín sọ́nà láṣálẹ̀ ohun tó kù tẹ́ ṣe ṣùgbọ́n pé ẹ fẹ́ lọ́hùn èmi akọ́ni kẹ́ fi sọ́kàn pé ẹ gbé gbogbo ẹ̀ sọ́dọ̀ ọlọ́run ẹ sì jẹ́ agbáwọn tọ́lọ́hún á ràn sí wa gẹ́gẹ́ bí áńgẹ́lì lórí ètò láṣálẹ̀ yìí ẹ jẹ́ kí n gbọ́ eléyìí ná bóyá wọ́n fẹ́ gbà yín mọ̀ràn ni àbí èèyàn fẹ́ sọ́ta kó tó lè pé a lọ sí ẹ̀ka polówó ọjà. Hello. Láìpẹ́ láì jìnnà á lọ sí ẹ̀ka polówó ọjà ṣùgbọ́n ká tó débẹ̀ ẹ jẹ́ asáré gbélé ká fi tẹ́ sẹ́ka polówó ọjà.
6: Hello Baba Fresh. Ẹ kú ètò Samson ló ń sọ̀rọ̀ láti Bizin ńlọrin Kwara City bí mo fẹ́ kàn pàkíyèsí sí nǹkan kan ni ẹ jọ ẹ má yẹ kí wọ́n turn program yìí to another thing nù kò sí anybody tí ò ní ìdìrànlọ́wọ́ o but tó bá ti di pé ẹ má rí pé ọlá pé aláwo ẹni tó kọ́kọ́ pè jáde pé àwọn nídìí iṣẹ́ pé nǹkan ọdún ná ó dáa kí n sọ síta but tó bá ti di pé ẹ ti ń sọrú nǹkan báyìí wọn á tàn ètò yìí kódà èyí tó jẹ kókó nǹkan tí wọn fi gbẹtọ yẹn kalẹ lẹẹgan ni máa gbọ mọ anybody ó kàn máa pè wọlé àwọn nídìí help àwọn fẹẹ ṣe gbá àwọn fẹẹ ṣe wọlé ṣe kínní ni ó dẹ mo dẹ rò kódà pé tó kan wà pásánà fún irú nǹkan báyìí ṣó ti yẹyin so gẹgẹ bí ìmọ̀ràn tèmi so mi bá ní pé kẹ tó bá ti sọ báyẹn kàn ní ó dà ẹ pé ti gbọ́n pé bọ̀ nǹkan tẹ fẹ́ sọ gangan ó yàtọ̀ sí irú nǹkan tí a gbẹtọ ìkàlẹ̀ lẹ̀ fún gbogbo náà la ní ìdìrànlọ́wọ́ ọlọ́run mọ̀ bùkún gbogbo wa ọlọ́run àdẹ̀mọ̀ àrùn ọlọ́run ran ní kálùkù lọ́run gbogbo tá a bá ti tọ́nu ètò yìí di pé mo fẹ́ ṣe gbá fẹ́ ṣàwẹ̀ ni àwọn ẹni sọ kókó tá a torí ẹ̀gán tán gbé ètò ìkan kankan lẹ́lẹ̀ fún ní gbọ̀n kankan lórí ẹ̀ mọ́ o mo ní ìdìrànlọ́wọ́ kan ni wọ́n kàn tọ́nẹ̀t so gẹ́gẹ́ bí àkíyèsí ni mo nìkan ni kẹ sọ fáwọn èèyàn máa bí tó.
0: ó ní bàjẹ́ fún ẹ̀yin kan tún kún lẹ́nu ni ṣùgbọ́n kò sí ni wọn ò lè gé mọ́ a lọ́wọ́ wọn ò lè tọ̀nà ẹ̀ mọ́ a lọ́wọ́ àgbìyànjú náà ni torí ńgbà míì náà àti ìmọ̀nà tọ́nà lè gbà yọ sí àwọn ẹlòmíì la ṣe máa ń fa yẹ̀lẹ̀ díẹ̀ ṣùgbọ́n tẹ́ẹ̀ náà bá pọ̀ dáadáa ẹ̀rí pé tọ́ bá ti ń gbé lọ báyìí á tún dáwọ̀ yẹn náà padà fún wọn láti lè mọ̀ pé láwọlé sùn lélẹ̀ kò ní bàjẹ́ fún bàbá mi. ẹ já lọ sí ẹ̀ka polówó ọjà ṣùgbọ́n kó tó di pé àdé àwọn tí ó bá dàbí pé wọn di nọ́mbà wa mú lákọ̀ọ́kọ́ ọ̀hún ẹ já sáré pé kó tó di á lọ sí ẹ̀ka polówó ọjà tá a bá ti dé á tẹ̀síwájú ń bẹ̀ 0913-655-6952 àkọ́kọ́ nù ẹlẹ́ẹ̀kejì ni 0913-655-6864 nọmba ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni ẹ ti whatsapp ní ẹ fohùn ránṣẹ́ síbẹ̀ ẹ ti bá ti fohùn ránṣẹ́ síbẹ̀ báyìí làwa náà ń gbé jáde gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe fohùn yín ránṣẹ́ òun gan láṣẹ gbé jáde lọ́dọ̀ tiwa ṣùgbọ́n lọ́wọ́ tá a wáyé ẹja lọ sẹ́ka polówó ọjà bá a bá dé ibi tá a bá dé yìí àti ibi táwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ láti gba àwọn èèyàn mọ̀ràn á tún tẹ̀síwájú látàpá abẹ́ lómìn tó bá sì fẹ́ sọ síta náà síwájú àti síwájú sí wọn lórí ọ̀fẹ́ láti lè sọ síta láwọlé sùn abala sọ síta làwáì pẹ̀lú precious àfọlábí lórí ìkànnì diamond 88.7 FM.
7: Omo ba ewe dollar baba oni pasa kokoro nki yin o se ni to ba moju ogun ni pabi nire gugu eyi je ti dagbadarugo te re yi jeran be se nfe esun moto si omo ba ewe dollar baba oni pasa kokoro baba 30 minutes loko gbogbo n to ba jo ma kokoro eyi tabi kokoro to ba ndani la mu ninu enu woda anti ti o le rerin laarin eyan tori pe gbogbo eyi ti jera ona ba yo si gbogbo osoro eyi nbe lodo omo ba ewe dollar baba oni pasa kokoro 30 minutes kini tumo 30 minutes yen gan o ma ye yin nigba te ba debe itoju akokoro nilana ti bile ti o mu inira dani ma lo yo o gbogbo eyi to ti jera eyi to mi ka ma fonu ko ma seje omo ba ewe dollar baba onigba so akokoro ni ke kan si kokoro ti ma dani la mu ninu eyi ni won pe ni sagowo bi kokoro ohun ba gbile ninu eyi o le fa kenu o ma run si omo ba ewe dollar baba onigba so akokoro 30 minutes loni ni Racial Travelers and Tours head office ladoju ko giri alimi hospital giri alimi roundabout ilorin e pe sori 08056 077 eyi to mi ti o ti yo ekan si baba onibasan kokoro 30 minutes
8: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh o kiyin lokunrin mo kiyin lobirin o adua wa yo ma gba o anu olohun atatileyin re oni for the den kokan wa le oruko timi ni omo ba ewe dollar baba onipasan kokoro mi si nkan meji lodo timi o mi to ni se pelu akokoro e ma bo wa do mi omo ba ewe dollar se ba ti de lorin ni Kwara State a wa ni roundabout giri alimi ni rasha muto awon ti won gboko eko eko ni ibe gangan la wa e bere baba oni pasa kokoro te ba ti debe phone number mi wa ni yi 08057466077 le kan si 08057466077 eyin lu oni o abeyin tin je abeyin meri fo abodi gba ti kini ba bere irigi wa nwu abo fonu eje wa njade abi ngba mi ahanyan abi awon nkan bi kokoro abi bi awon nkan mi bi egbo ninu enu boya nu enu omode abi tagbalagba abi ti ba nwo se o ba so kunrin o ba so birin bi eyin ba ti lu o abi irigi lo lu o tawon nje teyan ba nje ba sapa mo sibe pe tun ma da kokoro tawon ile ibun pe ni sagowom sagowom lo lo ibun pe o ni kokoro te npe ni yoruba ni kokoro jeyin jeyin a ti gbianju ati rin rajo sotun ati rin sosi pe ki lo le mu eyin ti won yo elomi yeye yin tan lenu elomi o ti ju omo 35 years lo keju 40 years lo eyin ti tan lenu bi en to ti wo 80 ati nkan kan o ye ko ri be o ye yin kini ikeji mi tun mu tun da laamu o ti toju ta po tun tan o ti tun bere lapa osi won wa yo yin toki won yo ti sale ki lo wa ku teyan ma fi wa jeun o wa di eni ti o wa ma lo wara fun abi ko ma lo eran fun o ma di monu bi awon arugbo ti mu asa o da tete ma jade bo boyeyin re lu oni o abi ori pe eyin re mi to mo to se boye rigi lo ti da laamu abi ona fun ma jo ni gbogbo gba ku gba awon kan to jo mo bi kokoro a ma fa eyi to ba si ninu mejeji owo enu le lu mi npe ti awon mo de ba ni kokoro enu e ma bo wa do baba oni pasan kokoro won pe wa ni baba 30 minutes e ti won fin pe wa ni baba 30 minutes te ba debe ogbon seju na ni nkan to ba jododo bo ba ti jero le yan lopolopo wakati nipa oro to ni se pelu akokoro e kan si mi omo ba ewe dollar nta tin se ti pete ni e ma bo wa e to ti fe yo abi e to ti yo ni abo mi tun wa ndun o to wa tun ba je po ma fe fori fifo elomi o ni le sun nitori akokoro akokoro akokoro lodo temi baba oni pasan akokoro aba ise la ba debe araye lo fun wa lo ko na ma bo olodun lo lanu e si se pa wa ngbo kan dabi alara a toju re loju ese gbianju ma bo wa e ma wa pe number mi yi akokoro yi o le ma merunu ti ba tin yo itutu tete ma bo wa ni gere alimi roundabout ni bile se rasha moto ibelawa abi ke pe number mi yi 08057466077 08057466077 aisa ti ogbogun olohun ni bi se yin o iwo teyin ba nda laamu gbogbo ru eyi keyi ti ba nwo se
7: boya nyo etitu ni abi nyo eje
8: ma bo wa de mi babo ni pasa kokoro
7: e ku dede wu yi o se ntolohun kuko fi ran kaluku ototo ni dr gambari oba kokoro nu eje fu gbogbo to ba ni se pelu aise dede nu eje te ti o mo oye karo mo kuriri kuriri elomi ti hora hora gbogbo ara ti dapa di a mo so gbadumo de ni yeye ka mo hora kura laarin eyan olomo ge mi o lewe lojumo mama tori bo ba ti
9: ibomi ara bayi ni omo dabi eni fomi atapara kokoro tin yo si olara bo se ntoju e to nlo lo tun pada o se kan si Dr. Gambari oba kokoro nu eje
10: ni office won tin be ni Racial Travelers and Tours Head Office
9: ladoju ko Girialimi Hospital
10: Girialimi Roundabout Ilorin
9: e le pe Dr. Gambari oba kokoro nu eje sori 081 444 222 92 aisan ti ogbogun ko ni se nikan kan wa
11: ami akudede woyi o gbogbo ara ile oruko temi ni Dr. Gambari Muhammad Bashir alase ati oludari Gambari Trado Medical Clinic bayi ati wa ni Girialimi Roundabout ni ori oke Racial Traveler ni abe Omega Educational ni Roundabout Girialimi number tesi ma pe mi si ni 081 444 222 92 le kan si 081 4 le meta e tun wa te 2 na le meta e wa fi 92 pari e oba kokoro nu eje na le nke si yen Dr. Gambari oba kokoro nu eje ba le kokoro nu eje awa na ni tori kan ta nsin ile ise wa na nu won si ti mo wa mo debi wi pe Olorun fun wa lati yori lati odun to ti pe seyin olotu itara ti mo jade so ara omo kekeke nigba miran o le sagba na o itara won o se gba bere si e la lapadi ni ara tita ara yiyun ki ara ko ma papo ki ara ko ma bo ki o si ma seje ki ara ko ma so bi gba ti won de omi gbona si yan ni ara ara apere kokoro nu eje ni to ba ti ko ba kokoro nu eje a ma ko ba awo ara ide eniyan elomi oyun ra titi yo so bi gba ti won de omi gbona si yan lara to ba wa be yo wa di egbo to ba wa pe pupo ju ti ba tin damu e da miran a ma wa je pe apa kan o wa pupa yato si apa keji bi eni ti won domi gbona si lara ti o ba tin yun opolopo elomiran a ma yun won debi pe ti ba yun won debi abe a ma wa mu idamu wa be ni o ma dun mo won be na ni o si ma ta won be na ni o si ma bo ti elomi ba wo etan ara yo si tun ma ta tabi ko ma yun ara kokoro nu eje ni elomi yo ti ora debi wi pe ti ara ba wa yi a wa dabi eyin opolo aisan ti ogbogun olohun ni bi se ko ni bi se ran e opolopo nkan to ba nse awo ara eda eniyan lati nu eje ni ri ara apere te mo ri ni ti nkan ba tin rin kaakiri tin ba nse seki seki bi gba ti won ba gun ya labere yo mo rin kaakiri ninu ara igbogbo bi to ba rin de wahala ni ma dale sinu ara eda eniyan bi kokoro nu eje yi ba pe nu ara lapeju a ma fantelomi ma ru o si njeun dede ama yo mo ru yo mo gbe nkan mi ni won pe o ni mo pe eje o na lalafia ara eje lemi ti e ba ti wa contaminated ninu ara to ba rin de bi agbari o le fa oju sisu o le fa kelomi kirina re o ma se dede abi ko ma ri bigba ti oju nta ohun to si yajule tabi ko ma ro ti o si nkan mi bi e ba se pipa ti eje to ti wa contaminated yi ba ti rin de be ta npe ni kokoro nu eje oyoju a ma kelomi to ba bere pe ko won o gbalẹ ko se awon ise ile to ye ko se boya lokunrin lobirin abelomi ni ko won bere ko won saluwala ti o ba didi oyo mo wa ko oju mo wa pori ara isa kokoro nu eje to ba ti rin de bi agbari a ma firi fifo ti o ma lu korokorokorokoro e wa se ayewo to pe lodo Dr. Gambari alase atoludari Gambari Trado Medical Clinic nta wa npe ni kokoro nu eje yi to ba ti wa wa chronic to ti di nkan to ti gberu ninu ara o le ma ko si ta npe ni thicker blood eje kini yo ba npe ta won npe ni clot blood to ba lo di oju kasan ni bi titin gbeje lo ti eje be ba stop teje ori bi lo bi to yo ko lo lasiko a ma mu awon aye bi to ye keji lo ko ma gban ririri abi ki eyan ko ma rin bi ba ti bata bo lese abi ki eyan o dabi igba ti apa kan ati ese kan o fe sise mo dabi alara ti eje yen ba tin di pe ko lo bi to ye ko lo eje opolopo re lomi o peye bo se ye ko peye o ama ejo ri bi debe lasiko to ye ko debe ti o ba de ti debe wahala ni o mo dale bi riru bi tita bi ese mi ngban bi ese mi kuriri bi pe won fowo kan bi abe fun ti eje lomi ko ni mo pe fun jeun be jale kan na ko ni ma ona wo la to wa tun le gba ko awon nkan won yi abi to le gba fi da wahala le sinu ara aleri lati nu afefe bi afefe ba fe eyan ma wo yeru pe yen elomi tin lo o seyo sibe eni to seyo sibe won boyo ti laisan kini keji aba isan gbajumo ninu ara bakan na ori yeru pe te ri yen aja eran ati nkan miran alangba o ti seyo sibe tabi ko ti se ibere sibe abi ke ede eniyan o ti se bere sibe ti kini yen ba pe lori yeru pe yen a parapo meru pe ta fe ba wa fe to ba fe sinu nje te daba ile fi je o le ko ba nu ara ti wa di ti won pe ni bacterium o ni pe to ti baje to ti di bacteria yen to ba de nu ara de ni yo form bacterium to si le ma ko sin ta n pe ni iba je fun jedo ti won pe ni typhoid a le ko na bakan na latara ile igbanse ti o ba wa with good hygienic condition ti o mo toni toni to teyan wa lo ti nkan yen wa se si ninu ara o le sakoba to ba ile fowo kan eje o ti di ti eje yen o ma fun mu idamu wa fun eda eniyan adura mi fun gbo eda eniyan olohun ni jari ogun ti won pe ni hepatitis iwo to ba ti wa ri pe damu kan ti wa fe wa ninu ara to ni se pelu nkan nu eya nu ara ta mo si nkan nu ti won pe ni alimentary canal to si ni fe si ati lo ogun bile si kan si emi Dr. Gambari alase ati oludari Gambari to medical clinic oba kokoro nu eje ti o je ba tun pele nile na to ti pe onje to ja si pe o ti tutu lati bi jeta liyan wa gbe wa wo pe onje yi si se je o tun wa tun onje na je o ti le ni ntan pe ni bacteria abi fungi ninu ti yan ba je o le gba odi lara ti o si ko ba eje eda eniyan bakan na iyan le ko lati bi ifi eje kan eje ni won fi ni ka sora blade telomi ba lo abi nkan mi telomi ba lo teje fi jade ko ma kelomi lara latara yi pe eje to ba ti ni isoro o le ko ba are eni keji papa julo latara awon eda eniyan mi nipa ka fi enu ko enu fun eni to ba ti ni awon soro kini keji lati nu enu fun gbogbo ta ba ma si ka ri pe nkan to mo toni toni to si daju wi pe nkan yo laba won kan to le ko ba ara iwo to ba ti wa ra won apere tin so ye ma bo wa do Dr. Gambari oba kokoro nu eje olotu kokoro nu eje mo wa ni ilu Ilorin ni randa about to gere ali mi e bere russia o labe omega educational center ni ilu Ilorin te ba ti de gere ali mi abi ke pe number is 081-444-22292 bakan na awon omo kekeke to ba sun ara riro ara nro abi ko sun ko loju orun pe ara nro hun to mo ronun sun omo le jeun dada lati bi omo odun kan be lo e ma gbe won baba do Dr. Gambari oba kokoro nu eje egun ni so omo ni o egun ro ni o ara ndamu omo ti wa sunkun otutu nigba toru ma won ara yoku re omo ti o sire dede abo omo ba sunkun jade loju orun latara bi inira kini abi keji egbe wa ka wa si ayewo to peye fun omo na kale mo ki lo le je ran lowo fun omo na olohun ni gbo omo yin lowo oni gbo omo lowo re ko ni gbo omo temi na e ba sami e ola ti to bi anabi wa muhammad sallallahu ta'ala wa alayhi wa sallam oba kokoro nu eje Dr. Gambari alase atoru dari Gambari to adu medical clinic e kan si mini round about giri alimi rasha omoto ni e bere fun te ba ti de round about giri alimi e bere rasha omoto li abe omega educational center ibe gangan ni mo wa leti riwa randa ba girali mi ne ti bere nilu Ilorin nipinle Kwara iwo to ba ngbo mi boya lati gbogbo ilu te ba tin gbo mi ilu Kwara lawa te ba de ilu Kwara nilu Ilorin e bere girali mi te ba ti de girali mi ni ke pin number 081-444-22292 number yi na ni WhatsApp number to ba ni nkan kini keji te ba fe so gbogbo awon nkan te ba tun fe mo nipa nkan ta nse ni le ise Gambari Trado Medical Clinic a so fun yin lati ago mesan aro di ago mefa le e mo ba wa nbe imi na le mo foju rinju pelu Dr. Gambari alase atoludari Gambari Trado Medical Clinic iwo to ba ti wa gba card ile ise ti wa be oni card ile ise ti wa lowo ayewo ofe o wa fun gbe to ba ti ni card wa lowo ni gbogbo gba ku gba te ba wa mo fi gba lare dola o tete kan si Gambari oba kokoro nu eje aisa ti ogbogun olohun ni fi se eniko kan wa o omode ni o agba ni o ti ba nri awon apere nkan ti mo so yi e mo bo wa do Dr. Gambari inu nkan ta fi se igbiyanju olohun o gba fun wa mo wa fi gba lare dola tete ma bo wa si round about gire alimi ni ilu Ilorin ni Kwara state ti e ba de office wa ayewo la ko se fun yin leyin gba te ba gba card yin lo fe e se ayewo yin o ja mo ntoju ti a se fun yin ni agbara olohun a si se pelu owo perete aisa ti ogbogun olohun ni fi se ko ni fi se niko kan wa o ami
12: gbogbo ìṣẹ́jú àti wákàtí lẹ ń fi máa gbádùn ojúlówó àwọn ètò ní ilé iṣẹ́ tiwa kò sí àṣàdànù nínú àwọn àlàkalẹ̀ ètò ní ìkànnì tí ẹ ti mọ̀ bí ẹni mowó diamond 88.7 FM ẹ lọ fọkàn balẹ̀ bó bá jẹ́ lẹ́ka eré ìdárayá ìfikùnlukùn lẹ́ka amúlùúdùn eré oníṣe àti àwọn orin aládìídùn fún ìgbádùn tiyín nìkan ni o diamond fm ìkànnì tó ń tàn yẹrin yẹrin.

0: tun lojo yo Jerry Gold lo tun dewo pelu awon nta le lo fun ilera wa e ba nki awon eyan Jerry Gold
1: a ki gbogbo eyin fans wa o
0: yes sir
1: ah lati le se Jerry Gold wellness therapy
0: yes sir
1: ta wa ni Logomoso ah eyin ti wa ni Kwara State a kin yo
0: okay
1: ah ni oni a fe so nipa iwosan ni lai logun
0: okay
1: but mo ni kede kan kede pataki
0: yeah
1: ah se ni opolopo igba ti en ba ti le ni 40 ko e ke mo je sugar ma
0: awon kan didun
1: te ba mogi oyin le ke lo
0: okay tori pe yen je raw material
1: be ni oyin gidi wa common tori e ati gbe oyin gidi wole Jerry Gold honey
0: okay
1: Nafdac approve
0: okay
1: o wa ni one step pharmacy
0: okay
1: ko siru size te fe
0: teni
1: imbe
0: bo se wu ko
1: atun afi alagbata ka kiri Nigeria
0: okay
1: na loni e je ka lo si the business of the day
0: okay sir
1: Quantum Energy
0: yes sir
1: won ni wo san lai logun awon ibo to nse ogun na fi ya wi pe apojulo ogun to ni chemical o ma affect agwara yi na ni lo fi di pe to ba ya ri pe ogun mi o sise mo
0: ninu agwara
1: nigba
0: to ti wa addicted ati lo
1: so a ma so nipa nkan meta number 1 is quantum ceramic plate
0: okay ise kini
1: se aboni
0: okay
1: plate ni
0: okay
1: so ninu set plate yen cup meji flat plate meji
0: okay
1: ati abode le fijamala
0: okay
1: meji lo awon je mefa inu
0: okay
1: se di plate yi te ba si le ra te fin jeun gbogbo aiso to ka ti jo mo te le to le gba jije
0: to le gbenu wole
1: wole
0: okay
1: o di bye bye si o nje ba si le wonu plate yen gbogbo awon toxins e ri pa awon je sin fertilizer caffeine ko no fi pin gbogbo awon toxins yen ini fa orisirisi won ni cancer won ni kini kan won ni gbogbo awon aisan lalalala iyen di bye bye
0: okay
1: gbogbo aisan to le ba omi wole te ba le ra plate yi te ko sinu storex yin
0: okay
1: omi to ba se njade nbe omi yen ti ko ni dead water o ti di living water
0: okay
1: bene
0: okay
1: so omi yen ni to ba tin te ba tin mu mi yen eni to ba jo mai san nu dile yen
0: okay
1: e gbagbe
0: bye bye nu
1: so quantum ceramic plate on ma recommend for everybody wa
0: lati
1: ka ma fi jeun
0: okay
1: gba to wa ni ori dibula isan lo lo bayi e lo ra fun won
0: okay ka ma fi jeun
1: ko ma fi jeun
0: ka
1: ma cup yen mu mi
0: okay
1: e de like ifaji cup yen ke ma mu
0: awon ti
1: ba mu awon te mu yen plate yen is
0: 340,000
1: naira be ni mefa ni
0: okay
1: lo wa nu e now elekeji
0: yes sir
1: oni quantum polarized eyeglasses
0: glass ta n polowo
1: ta tin so lati jo pe
0: eyin
1: te ni glaucoma eyin te ni cataract pe glasses yi se e lo gbianju e wo
0: niwe
1: ngba ti oju yan ba ti fo
0: yan
1: bo bi to ba ti lo
0: okay
1: e ma debe
0: okay
1: te ba si ri die de die ireti wa fun yin pe quantum polarized eyeglasses
0: o le sise
1: o ma sise yen
0: okay
1: te ba de zira era detox tip omo detox se ne fo gbogbo agwa idoti se ilu idoti nu agwara yin nu so ti e ba pe mi bi te ti lo ra glasses en ilu ilorin
0: okay
1: ma so fun yin
0: elo ni glass yen sir
1: glass yen 320,000 ni won ba
0: okay
1: na eleketa oni quantum graphene boxer
0: okay
1: fun awon okunrin
0: awotele ko hun
1: awotele ni
0: okay sir
1: iyen wa fun to ba ni prostate
0: sito
1: ti okunrin ba ti le ni ogoji odun there is tendency ko ni prostate
0: okay
1: ise boxer ni pe o ma n se amojuto arin yen
0: okay
1: that is maintain healthy prostate
0: eyun ni pe yo di awon
1: cells to ti
0: kunu agwara okay
1: yo improve energy be yen yo improve blood flow be yen
0: okay
1: e okunrin se isaju meji o si re mi gbogbo yen ma kuro nbe
0: okay
1: so gbogbo en te ba je okunrin ti le 40 te tin ra pare pe tin ni seto yen prostate e ti te lo ra quantum graphene boxer
0: elo ni boxer yen wa je ba
1: boxer yen 100,000 ni
0: oni
1: but meta 250,000 ni
0: okay
1: to turn on my blessing yen kiyan ra meta ilu Ogbomoso ni mo kale si
0: okay
1: but a ma n se we bi kaakiri
0: gbogbo bi teyan ba ti fe
1: Jerry Gold Wellness wa ni Odetomi Street
0: okay
1: ni adugbo Odoro
0: okay
1: ni ilu Ogbomoso
0: number wo la
1: le pe so number yi
0: 080 080 34 34 84 84 43 43 89 etun pe
1: 080 080 34 34 84 84 43 43 89 89 awa fe alagbata kaakiri Nigeria
0: fun gbogbo awon product
1: ta ti daruko yi
0: okay
1: a si mariti
0: e seun
1: e se
0: o dabo
2: la wole sun labala so sita.
3: Elo e kale o oruko mi ni eni tolo mo mu fe so sita ni o
2: se eni to ba dake tara re ba dake ni
4: baya nkan to su mi iku o se ku fun mi pe ko iku o mu fun mi lati ni kin bi ka je
5: mi o ma boju ogun laye o ba ma di mura sile
2: ma dake wa fi ronu para re
6: ejo kini eje wa n ste bi bi pe awon ma to bi fun mi gan iku ira ti n wa
2: gbianju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede
7: walari won pejo ami la fi sheke
2: lawole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo segun Tuesday ati ojo bo Thursday
8: e kale o itoyin ni a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
2: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju teda wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

ni oruko Olorun ala pelu atileyin asiwaju eda tun je Muhammad ni mo fi kimumi ni ati mumina mo ski bu blessing Christ la papa na o bu blessing bile patano mo ki ibanu je wa ala ofo Olorun ala ko ni fi kangun aye en ko kan wa oruko temi ni King Asiwaju Adeyemi Akinrele ti mo je alase atuludari le se wo san bile agbaye ni Dr. Worm International Apps emi ari agbomola ile yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun ibile jake jado lili de Nigeria mo ki wa pe a oni faisan lugba o e mo de tun ki a pe aku osu won osu baba awon osu meri to pari odun niye September October November December ayo ta fi wo ayo na la fi buri gbogbo osu meri to pari odun olala ila ila lao e labe be oselera lo lowo lowo nilu ilorin to ba ti wo ilu ilorin so gbo n lo sodo ta to ba di odo ta bo le le pati grease ile bo ala dede n pe tele o ti n pe lati grease bayi o ti dati grease bayi to ba ti bo le le pati grease yen o ma ri complex yen o fe gbe ti le po ati grease asi shopping complex o la wa so bo ba ti wonu complex to fe gbe ti le po ati grease yen o ba ti gori oke complex yen office akola posi awala wa nbe egberun kan lowo card egberun kan abolo ogun apapo 25 aparun ajegun ofe ni ero igbalodi ofe ni o to ba be case ti e fu treatment lojo mo to be lana ti ba je la so fun elobi sin be to gbogun aye nti e bi lana ti ba ti je la so fun mo fe le ki gbogun megbe apogun bile Nigeria Abasuitica Yusuf of Nigeria haun o to ba fe dara po megbe alawon governor ni pile Oyo ani governor ni pile Osun ani governor ni pile Ogun ani governor ni pile Niger ani governor ni pile Kano ani governor ni pile Niger to ba ti lawon governor kakiri ni Alhaji Abdulhakim Olaya awon ni governor wa ni pile Kwara to je pe adare ti e si won to ba ti pe number bo ti rawon governor anfani wa lati darapo megbe opolopo anfani lo si wa nu egbe yen temi are gbogbogbo fe gbe apo ogunle Nigeria national president mo ki gbogbo megbe pe akude de asiko yi o egbe haun ama tesiwaju o eja gbojigu wa loke lohun atadu ati won se fun wa ari agbomola opo meji o be ni opo meta o fa tin bere pe sari agbomola niye ari agbomola opo meji ya to n pe mo je oye mo boye ami eye ari agbomola ile yoruba bo tun je are gbogbogbo fegbe apapo abolo two of Nigeria egapon awa opo komo ni janu omo o le dojo waju kala nkan to fe mo loko wa o komo si pataki o ko ni si pataki in love to joba papo lo awa ni joba fun ni ari agbomola Nigeria limited that work corporate affairs commission shishi ari agbomola pemiji be ni opo meta o eku akoko yo

bi ife ba pe titi ni fe ndore e be ni bore ba dudundun lo re nde bi o lati je ki gbogbo eyin yo lolufe wa te duro dede duro di bi pelu wa ni kan ni diamond 88.7 fm ilorin mo bi ati se boyin gbadu yin lokukundu to bere lati ago meji la le lojojumo titi dile mo kelele le mo gbadu oko ojo kan awon orin to doso dada tin re ni te lo wa le murun ayokun ni amo riri yin lopolopo fun aduro ti yin to nti ife te ni si wa ni kan ni yi e se o ajose wo ni baje lai lai fa abada diamond 88.7 fm ilorin